0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: May dahil nga agahon ka tuntunan.
1: Mapipigilan, ngayon ano nangyari?
0: Ay rago man datong programa, Journey Gospel Hour.
1: Katulad dati, ayan, ganyan.
0: Kibahan ninyo rin yung kubos nga tagapaghambay makaroon nga agahon, Pastor Philip Roldan Alfaro. Senior Pastor, Journey Church, Calito. Happy Sunday, everyone! Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-ato sa mga kasimbahanan. Adlaw it pagpamuyo. Kabayro Ginoor, mag-aiba katon, mag-atatap katon, mag-ahagong katon. Kabayro proteksyon sa atong mga pamilya. Pagpabilin, kalinong at paghidait sa atong mga tagipusoon. Good morning sa tanan nga nagapamati sa aton nga karadyuhan sa 88.5 Todo Radyo Kalibo. Mamando nagapamantaw sa aton nga cable television. Una sa may Islat Boracay, good morning. Happy Sunday ka aton tanan. Kabayro Ginoor, magapakamayo ka aton. Good morning o nasa ako amigo nasa Islat Boracay, no? Sa Revolt. O nasa kay Mr. Cesar Asidsid. Good morning man sa mga ate at kuya naton at Philippine Eagles Club Golden Salakot. Thank you for watching.
2: Oh yeah, it's time for solos.
0: Of course, sa aton nga mga kibahan sa Aklan Churches Ministerial Movement Incorporated. Hindi kita magkalipat, no, sa pag-abuton nga September 12. May aton nga pag-ahiwaton nga NDC 101.
2: Let's give it up for Keith.
0: Nga seminar, iya pag-ahiwaton sa Aklan Training Center. Agdaya hay... sa bulig ag pag-facilitate it Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Give me some bass, come on!
0: Good morning una sa akong ikampod sa may Rizal, San Mateo, kung hindi ako magkasaya. No, si Emily Francisco Equival.
2: Come on!
0: Of course, kay Pastora Merly Maming o nasa may Islat Boracay. Good morning. Praise the Lord. Happy Sunday man o na kay Engineer Antonio Palmon Beltran.
2: Are you ready, Mark?
0: Kay Ate She. And of course, kay Doktora Tintin Beltran.
2: Oh yeah.
0: Enjoy your vacation.
2: Are you ready?
0: Good morning man. Kuya Aga

Malayas. And of course, sa among mission director, at Journey Church Philippines, what iba, kay Bishop Reverend Dennis Ogalisco. Happy Sunday man sa among mission, sa among head, lead pastor namon, Journey Church Philippines, what iba, kay Reverend Lot Arcilia. Happy Sunday, kinatanan. Sa pagpadayon naton, maghangad kami at mga gangiton nga kalentaon sa pag-umpisa naton kung dahing buhaton naton. Pero pag-worship, pag-pasalamat sa aton nga Ginoo, paagi sa mga ambahanon sa dahing adlaw nga Domingo. Pamatayan naton.

God is Jesus. Amen po ba? Pwede po ba? Sabay-sabay tayo, sisigaw po tayo ng Jesus. We will shake this place. We will declare our God, our Lord.

epekto nun, may kapangyarihan po yun pag sinasabi po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. And as we continue to worship this morning, ilang weeks na po natin dinideclare ang ating harvest. And ngayon po kasama po natin yung iba nating harvest. At wala po tayong ibang papasalamatan kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Our God who heals us. Alam niyo po sa mga bago po na nandito, naniniwala po kami that our God can heal us sa ating mga karamdaman. Naniniwala po kami na kayang-kaya po tayong iligtas ng ating Panginoon. Naniniwala din po tayo na kayang-kaya tayong pagpalain ng ating Panginoon. Because in the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, there is breakthrough. In the name of Jesus, there is salvation. And in the name of Jesus, all things that seems impossible will be possible. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon.

0: Praise the Lord, aga salamat sa doon nga karentahon, kabayan na tawa naman ka mo it pag pamarandong makrangagahon sa adlaw nga Domingo, adlaw it pagpasalamat natin sa aton nga makaako. Karangagahon diretsyon kita sa pagpamati, co-word of encouragement nga pagdaroon it amon nga mission director with iba si Reverend Bishop Dennis Ogalisco. Pamatian natin.
1: Ang topic po natin ngayon is covenant or contract. So maganda po yung ating talakayin ngayon. Alam nyo, meron pong isang artista, no, na dati anak po siya kasi ng sikat na artista. Pero yung mag-asawa po kasi nito ay naghiwalay. No? So ngayon, itong young people nito na artista, lumaki po siya na witness po niya na yung kanyang mga magulang ay naghiwalay. Kaya nagkaroon siya ng pananaw na hindi na siya mag-aasawa. Para sa kanya, ang marriage is just a paper. It's just a piece of paper. Kaya hindi na siya naniniwala doon sa marriage. No? At alam nyo, hindi natin siya masisisi kasi yun po ang na-witness niya. Okay? So, ang tawag po natin dyan, mga kapatid, ay subjective truth. Okay? Ibig sabihin, nagkaroon po siya ng ano, paniniwala o pananaw dahil dun sa kanyang karanasan. Okay? Pero, meron po tayong dapat tignan, ito po yung tinatawag nating absolute truth. Okay? Yung absolute truth is, what is the Bible says? Okay? At yun po ang pamantayan po natin, mga kapatid, regardless kung ano po, mga kapatid, yung ating mga pananaw na nabuo. Okay, no? Kaya po, ito po yung pag-uusapan po natin ngayon, no? Ikaw ba ay naniniwala pa ba sa kasal? Okay? Bilang isang covenant. Pag sinabi natin covenant, ito po ay mabigat na pamantayan mula po sa Diyos. Okay? Pero yung contract, mga kapatid, ito po ay kapirasong papel ano po, na pinirmahan, pinagkasunduan. Okay? So, totoo naman yun na sa bawat kasal merong papel, pero dapat po higit po yung pananaw natin, mga kapatid, na yung ating pong kasal ay hindi po pinilit, hindi po ginawa ng tao, kundi po ito po ay ginawa po ng ating pong Panginoon. No? Meron tayong titingnan dito sa Bible. No? Kung meron kayong Bible po, you can open your Bible dito sa Matthew chapter 19. No? So, medyo babaybayin po natin ito. So, sabi dito sa Matthew chapter 19, when Jesus had finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea. To the other side of the Jordan, large crowds followed him and he healed them there. Some Pharisees came to him to test him. They asked, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every season? Dito sa pagkakataon na ito, marami po mga Pharisees na gustong i-test ang Panginoon. So, ang tanong nila is, nararapat ba para sa isang lalaki na i-divorce niya yung kanyang asawa sa mga iba't ibang kadahilanan? Ngayon, sumagot po ang Panginoon. Sabi niya sa verse 4, haven't you read, he replied, that at the beginning, the Creator made them male and female and said, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife and the two will become one flesh. So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. So yung mga Pharisees, meron silang arguments, no? On the level of human. Okay? Kasi nung panahon na yan, tumatakbo na yung divorce, no? Kaya ngayon, parang tinatanong nila si Lord na ito ba yung makatarungan ba, no? Na i-divorce ang isang babae, no? Dahil sa iba't ibang dahilan. Ngayon, sumagot ang Panginoon, in line with the creation of God, ibinalik niya doon sa absolute truth. Mm. Okay, no? Kasi nagkaroon sila ng subjective truth na kung saan pwedeng i-divorce, no, yung isang lalaki, isang babae kung meron siyang nagawa, no? Pero ibinalik po ng Diyos doon sa pananaw yung absolute truth na sabi niya, yung pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. So it is God who instituted marriage. Okay? Ngayon, sumagot yung mga Pharisee, no? Sabi nila, verse 7, why then, they ask, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? So binalik na naman nila doon sa human policy. Okay? Eh bakit sinabi ni Moses? Diba na? Pwedeng bigyan. Okay? Alam nyo, binalik na naman ni Lord. Sabi niya sa verse 8, sabi niya rito, Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because of your hearts were hard. Okay? But it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. Okay? So bigla pong binalik ulit ng Diyos mula ho dun sa original intention of God na ang marriage, mga kapatid, ang sabi po niya ay hindi pwede na paghiwalayin ng sino man. Kaya lang pala nagkaroon ng divorce. It is because of the stubbornness ng tao. Okay? Nagkaroon lang ng divorce dahil sa katigasan ng puso ng tao. Pero it was not God's design. Okay? It was not God's intention. Okay? Kasi alam nyo, ang marriage, gaya po ng sinabi po natin nung nakaraan, ang marriage po, mga kapatid, it comes from God. Okay? Siya po yung ating tinatawag na faithful lover. Okay, no? Siya po yung tapat na mangingibig natin. Amen po ba, mga kapatid, ano? Okay? Siya po yung atin pong tapat na mangingibig. Alam nyo, noon ang tingin po ng Diyos sa Israel, asawa. Sabi ng Isaiah 54, verse 5 to 8, for your maker is your husband. The Lord of hosts is his name. And your Redeemer is the Holy One of Israel. He is called the God of the whole earth. So dito makikita natin, it was God who established marriage. At dahil po siya, mga kapatid, yung nakipag-covenant sa atin, the one who made the covenant to us is a faithful God. Alam niyo, yung love po niya never changes. Kaya po dapat po maintindihan po ng isang mag-aasawa, isang magpapakasal, na yung marriage po ay hindi po ito isang trial and error, yes. Hindi po ito subukan natin kung ito ba ay effective, no? Mm. Kaya nga, one must pray hard, no? Diba? One must seek God first, no? At alam niyo po ba, mga kapatid, ano, dito nga talagang ang mga disciples po, bigla po silang napaisip, eh. No? Kung titingnan po natin, merong statement po dyan, okay? Sabi nila dito sa verse 10, no? The disciples said to him, if this is the situation between a husband and a wife, it is better not to marry.
2: Maligat.
1: Diba? O sa mga binata dyan, tsaka dalaga. Diba? Yung mga disciples ko, biglang napabuntong hininga. Eh kung ganyan pala mangyayari, mas mabuti pa. Huwag na lang mag-asawa. Okay? Kasi ang bigat po ng statement ng Panginoon, eh. Pagka naghiwalay mag-asawa, tapos din nag-asawa yung parehas, they both commit adultery. Medyo mabigat siya. Di po ba? Okay? So ngayon, it is God who made the covenant to us. Okay? So ang Diyos po ang nagbigay ng covenant sa atin. Tala nyo, mga kapatid, no? Ang ibig sabihin ng covenant, it is a deal enacted by God based on His terms and condition, sealed with an oath. Dahil ang Diyos ang gumawa ng covenant, no? Sabi ng Hebrews 10:23, the one who promised is faithful. Okay, ano ibig sabihin nun? God is a covenant maker. God is a covenant keeper. And God is a covenant fulfiller. Diyos po ito. Ngayon, maiintindihan natin tayo bilang tao. Ang tao kasi may weaknesses, ang tao may limitations, at ang tao po, mga kapatid, nagbabago. Ang Diyos kasi hindi siya nagbabago. Yung pagmamahal po niya constant. Okay? So, yung love ng Panginoon sa atin, yung kanyang covenant, it never changes. Kasi tayo mga tao, pagkaho, tinuring natin ang Diyos na parang tao, yung pananaw natin sa kanya nagbabago kasi parang tao na rin. Diba? Kasi ang tao, nagbibilang tayo ng pagkakamali. Kumbawa, nakatatlo ka ng pagkakamali, pagkatapos ito, tapos na tayo. Pero ganun, hindi ganun ang Diyos. Okay? Ang Diyos po natin, mga kapatid, hindi po siya nagbabago. Nananatili yung pangako ng Panginoon sa kanyang covenant sa atin. Kaya nga yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, mga kapatid, kahit maraming beses tayong nagkamali, maraming beses natin pinagpalit ang Panginoon, alam nyo, nananatili po ang Diyos yung kanyang pagmamahal. At alam nyo, iniintay lang tayo ng ating po Panginoon. Kaya nga po nung panahon ng Biblia, ang karakter po ng Diyos pagdating sa marriage, ha, Pastor B, God demands loyalty. Okay? Ayaw din naman ng Diyos talaga na may kahati. Kaya nga doon sa Ten Commandments, sabi niya doon sa Exodus 20 verse 3 to 5, thou shall have no other gods before me. Alam mo ba, it is equivalent, mga kapatid, doon sa terms na you shall have no other wives or other husband than me. Ang ibig sabihin, parang huwag kayong magkakaroon ng ibang asawa liban sa akin. Because I am a jealous God. Okay? Ayaw naman talaga ng Lord. Pero yung karakter ng Panginoon, siya po ay tapat na Diyos. Pinagsasabihan niya yung kanyang iniibig, yung kanyang asawa, which is yung Israel, na sana huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Pero, gayunpaman, ang Israel po mahina. Kaya alam niyo po ba, mga kapatid, whenever the Israelites sin with the sin of idolatry, they are also committing the sin of adultery. Okay? Kasi hindi lang sila nagtaksil sa Diyos pagdating doon sa Diyos-Diyosan, Pastor B, kundi nagkaroon din sila ng kaibang relasyon. Okay? Kaya alam nyo, merong isang story sa Bible. Okay, hindi ko alam kung napakinggan nyo na yung story po ni Gomer. Okay, tsaka ni Propeta Hosea. Okay, daanan muna natin to, Pastor Bino. Okay, sa mga nakikinig po sa inyo, okay, alam ko medyo mapigat ito. Okay, pagka tinignan natin yung mga biblical references of marriage, no, kamukha ni Adam tsaka ni Eve, di ba, walang ligawan. Di ba, ganun din si Abraham tsaka si Sarah. Pero pagdating kay Jacob, na 14 years siyang nagtrabaho, kahintay sa kanyang babaeng minamahal. Diba? At marami pa. Okay? Ngayon, isa po sa mga panahon natin ngayon, may mga teachings tayo, yung do not equally yoke with unbeliever. Diba? Yung huwag ka makipamatok sa hindi mana ng palataya. Okay, no? At alam nyo, mabigat nga po talaga yung teachings na yan. Pero, meron tayong hindi maintindihan at medyo mabigat, katulad nga po ni Gomer. Kasi si Gomer ay isang prostitute woman. Nagtatrabaho sa club, binenta yung kanyang sarili sa maraming lalaki. Pero isang araw, may isang propeta, ang pangalan ay si Hosea, lutusan ng Diyos na gawing asawa itong si Gomer. Eh medyo mabigat yun. Kasi si Gomer po ay hindi isang Hudyo. Okay? Kundi mga kapatid, isang prostitute woman. Okay? Alam nyo, paano mo ngayon titimbangin yun? Diba? Paano natin titimbangin yun? Although, syempre, may mga advantages at saka disadvantages. Okay? Katulad yung Pastor B nung nag-aasawa ng maaga. Okay? Yung pag nag-asawa ng maaga, medyo mahihirapan sila sa buhay. Kasi hindi pa sila established. Okay? no? Meron ako nakausap eh, kasi nag-asawa siya 16 years old. Ngayon, pinagmamalaki niya sa akin na, eh, pastor, ako nga 16 years old lang, nag-asawa na ako, pero eto kami, oh, nakasurvive naman kami, sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, totoo naman yung grace ng Panginoon yan. Okay? Kasi nung time na yun, nag-aaral ka pa, dapat nag-aaral ka, pero nag-asawa ka ng maaga, mas maaga ka nasabak sa mas mabigat na responsibilidad. Okay? Na hindi mo dapat dadaanan yon. And that is the grace of God. Kung ngayon nasasabi mo, okay, pero tatanungin kita, sabi ko sa kanya, okay, may anak ka na 16 years old, papayagan mo ba mag-asawa? Okay. Sabi niya, hindi. You see? Diba? Hindi porke nag-work out sa'yo,
2: pwede mo i-push.
1: Pwede mo nang i-push sa iba.
2: Yes.
1: Okay? Pero ngayon, na-realize mo because of your experiences, okay, na mas nabali mo ngayon na mas mapaghandaan. Okay? Kasi ngayon, naintindihan natin, mga kapatid, na ang kasalan ay hindi basta-basta. Okay? Hindi lang po ito isang papel. Okay? Na pagkatapos nating pirmahan, mga kapatid, ay pwede nating bakliin. No? Or pwede nating baliwalain.
2: Okay? Ayaw na.
1: No? Mabigat po ito. No? Kaya nga po, mga kapatid, ano, makikita po natin na mabigat po yung punishment, okay, ng Bible pagdating po dun sa marital unfaithfulness. Okay? Diba sa Leviticus 20 verse 10, sabi doon, the man that committed adultery with another man's wife, the adulterer and the adulterers shall surely put to death. Okay? Deuteronomy 22:22, if a man found lying with a woman married to an husband, they both, then both of them shall die. No? Nakita natin anong mabigat po yung punishment pagdating po dun sa marital unfaithfulness niya. Okay? At ito po, mga kapatid, ha, pagdating po ito sa ano po, marriage. Okay? Kaya nga, one must think of important and value of marriage. Ganun po pinapahalagahan po ng Diyos. Kasi alam nyo, ang Diyos natin ay mangingibig natin na siya ay tapat at hindi po siya nagtataksi. Okay? Tayo lang po bilang tao, mga kapatid, yung marupok. Diba? Pero ang Diyos, mga kapatid, kahit na nasasaktan natin siya, ang Diyos mahal pa rin tayo. Okay? At yun po yung covenant. Kaya po tinuturo natin ngayon, ang marriage is not just a contract. But marriage is a covenant. Why? Kasi ito po ay pananagutan natin sa harapan ng Diyos. Na dapat po tayo bilang mga anak niya ang makakitaan po ng Diyos ng pagmamahal na nagmumula. Amen?
0: Praise the Lord. Aga salamat sa Ginoo, no, sa mensaheng atong nabatian. Aga tabay nga natawa namon kamo. Ito pagpadumdum, no, makarang agahon na ano ka importante ro pag-asawa, no, ro pagpahagaga sa marriage relationship. So kita dayro sa bilog nga problema, no, sa mga nag-asawa ag of course sa bagong asawa agro preparation it marriage, no, ro pagigugma bihay iba-ibang kapamaraanan, no. Pero pinaka-importante sa relasyon, no? Daya ay sa mag-asawa or una pa lang sa nag-aumpisa ko andang pagpangasawa, no? Nga perming Diyos ro sentro it aton nga pagpangabuhi, no? Iba-iba biro a klase it marriage, no? Kung ikaw ay una ro, no, may una nga mag-asawa tungod sa kakulangan, no, ro gagaki ay nag-adto sa abroad, no, nga naging consider nga absente relationship, no, may una man nga nag-aiba pero kugang sa kakulangan man, no, naging dysfunctional do andang pag-asawa. Pero pinaka-importante ay do pag-asawa nga ro sentro permi ay ro atong makaako. Imo nga ni nga kinahanglan naton i-preserve, no, ro aton nga relasyon especially sa pag-asawa, no, tungod nga ni nga kung may mga failure no sa relationship it mag-asawa na naghuhugron it ginahabay nga broken relationship no naghiwalay no aga ro number one nga naapektuhan na iro mga unga. So abugin nga salamat katuntanan aga salamat man sa mensahe nga atong nabatian makarang agahon aga before ako mag-end gusto ko anay tamyon it good morning no aga happy birthday no kay Pastora Jenny B. La Chica Relator, Church of the Bisaya, una sa may Andagaw, no? So, kay Pastor Genevieve, happy birthday, kabayro Ginoo, magataw kay matdugang kabuhi. Aga mahaba nga kabuhi. Aga ginatamyaw nato, good morning, una sa Boracay, si Pastora Merly Marapaw, una sa may Nabas, no? Si Kuya Adan Palumatat, ASP Window Blinds, no? Thank you for watching. Aga si Pastor Robert Ong una sa may Church of Christ Tangalan no ra ako igbata si Bro Arnel Alfaro no thank you for watching aga si Pastor Joel Fernandez it Church of Christ the Church of the Bisaya bye-bye Andagaw no thank you for watching ag sa iba pang mga kapastoran naton nga naga pamati ag nagapamantaw live sa dayong programa naton Journey Gospel Hour imo man ro nagapamantaw sa atong Facebook Live. Sa pagtapos naton makarang agahon magahagad ani kami sang kagantahon pagi sa dayang kantahon di kara kami mag-end I hope nga sa sunod nga Domingo mag-iibaw man kita alas 8 hasta alas 9 it agahon. Before ako malipat gali no sa tanan nga taga Journey Church sa Kalibo no Hindu na no ro atong communion Sunday service tungod makarahay unang Domingo it bugan it September no so vergon man no aga nagaamat-amat yon it pakita si Jose Marichan no so sa mga ninang ag ninong no ipahaom mo naton da aton nga mga regalo sa aton nga mga inaanak so praise the Lord aga happy Sunday katong tanan paagi sa dayang nga kagantahon hay ginatamyaw ginamon kamo it may daayon nga agahon kamero ginoro magaiba katon pamatayan naton dayang nga kagantahon.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Zulueta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaaling lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagkidait, pagpakamaayo sa nag-aisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pakaistoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa atong mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Alba. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silula mo niyang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger, right? And it prevents gatawag natin nga premature aging. Hindi naman gintuod mapungga ng pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, kampiyon sa blood sugar. May gatawag nga ang palaya extract nga gapanubos mo blood sugar naturally. This is not a drug. This is a food supplement that naturally help your pancreas para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? Kay kapamati ko sa JP gapon may nakasulod. May dala almas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept dayon. Amo na ang topic ko ta karon.
2: Sige. All right. General, kadto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells, ganyan.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why naman? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang ipotinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay. Kailangan
2: natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Okay.
2: Kung gulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na

0: gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
0: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
0: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
0: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
0: Bailan na, it's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate, ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya. Add.
0: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
0: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na ya.
0: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
0: So nagadamo sa nga nagadamo, ti karon ang imuon sang immune system, iyan akudalan.
1: Okay.
0: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
0: Doon na putos, oh, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
0: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka siyang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
0: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
0: Nakagan sa subay, ngayon hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka siyang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sa kagton ka siyang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, ngayon hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
0: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
0: Now, question. Nga, nagamango ang selula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
0: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
0: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
0: Cancer.
1: Uh-huh.
0: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
0: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mga punmamana ilabata, gina-check nilang family history.
1: Hmm,
0: basi. Maalalaway ang pamanahon sa ilang sining bata.
1: Basta mayo lang genes.
0: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
0: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
0: Hindi na lang pag-ibalik. Ah. Ah. Oh, ano ba lang, buta na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
0: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Uh-huh.
0: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo kabing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
0: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. So, sige, uyat, magka-problema ka.
1: Mga external factor na yan.
0: External factors. Or hindi mo ginakaon.
1: Aha.
0: Uh-huh. Nakaon ka sa mga processed food.
1: Aha. Uh-huh.
0: Oh, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong baraganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay.
0: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
0: Ti damo-damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom kada bi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why na gid budget? Hindi na twice a day. Tiwai na giti once a day, supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Ya, dok, 50 sobra. Again, cancer develops around 50 plus. Mm-hmm. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate PSA.
0: Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama, makagpapa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay. Check.
0: Anong, gainom ka? Yo, sir, gainom ko. Beer, kag whiskey. Ano nakadugay niya? Mga 30 anos na uche.
1: Okay.
0: Kasi karilyo ka.

0: Yo, o serpito, che. Ya pala kaong ka karne. Lakong ka karne, huwag ka kaon utan, ya odok, lakong ko karne, o che.
1: Nag-contribute.
0: Huwag ka ga-exercise, uh-huh. Na wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
2: May pamakot ang doktor nga, wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka, kaya sa prostate, it's either you don't have it.
0: You overuse it
2: or you don't use it.
1: Okay.
2: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuning ga-act sang scrub, amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
0: So sige, utan, detects fiber, that is the best
1: okay.
0: For cell mutation about sa detection sang lawas kung may
2: invasion. Accommodating kay Sir JP.
0: Yes. Mm-hmm. Gusto ko hindi masayang imo nga gin research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulo, kag hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
0: Wala man.
1: Wala.
0: Doon pa rin lang magambal si Boy na, ano, na about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si Imo. Doon. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8.
0: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5. Sige.
2: So yan, tas bong, no, paano mo lang mag-react ang atong immune system when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa bong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa kabataan, sa sulod, sa
1: eskulahan.
2: Nga abala wala na check sa gwardiya. Nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
2: Tingin rasonan ng usually nga tamaan ka damo bisya sa estudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
2: Hindi namo may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
2: That's why makalusot gid kisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo bug checking,
2: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini, what does ano ulaga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posible nga adlaw ya, check kunta kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala ang pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula, kag active, Sir Boy?
2: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man, mababang gwardiya. Isa lang po serabi sa shin, ha? Waiting, di ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano?
1: Hindi pala sir, boy nga naka-memory na ni Tanan?
2: Hindi.
1: Paano
2: siya ka-form memory kung wala pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
2: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya, may memory na nasa?
2: Bata ka pa, wala pa memory ang imo, ano eh.
1: Okay.
2: Ay, wala pa memory ang imo, tawag sinigani, ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
2: Ang ubrahon ni Gapon, sang, ang natawag sang immune system mo, there is, ang ini nga mga virus, kag ini mga bacteria nga kasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila, sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man da ang ila panit ngayon na, gasen na dahil signal sa atong immune system, ma-detect na dahil yung imo innate immune system.
1: So, okay.
2: Mga neutrophils mo, kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
2: Katuanan nila dahil ang site kundi ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Amo tingnan, sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
2: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
2: Pagsulod pa lang nila mismo, kumbaga may dala na sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
2: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
2: Nga ma-detect dahil sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders kay ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay.
2: Duway niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi mo na damo ang nasulod sa imo,
1: mm-hmm,
2: kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
2: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages, kag sang imo innate, sang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion,
1: mm-hmm,
2: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
1: Okay.
2: Ini, amo na nagkasulod yung general ginambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
2: Ay, may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
2: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
1: Ah.
2: Or, mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, mm-hmm, kuhain nyo ko bi sample?
1: Oo.
2: Ha? Kuhaan na sa ginatawag dendritic cells. Makuha na sa sample. O, ari, siya, amunin siya, paano ni siya patsyon?
1: Oo.
2: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system, or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system nga. Again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung nang invaders mo ya, subra-subra ka damo na,
1: overwhelm
2: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahilanaton ka.
1: Okay.
2: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
2: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses ngayon eh. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
2: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulbaan ng bata, ay makonvulsyon.
1: Okay.
2: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanata na.
1: Uh-huh.
2: Papabatuan na yung lawas.
1: Mm-hmm.
2: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3 bio da. D3 bio, when is siya labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaway da ilabot. why man siya gani? Tuloko niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mangayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3, yung nga ginihimo sa lawas sa sang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, ah, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe, hindi natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against na yung ginatawag nga invaders sa ato nawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa mo, ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabulig din sa aton mga selula kung kaisa ang aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kundi gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
2: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even ng mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
2: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na
2: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Uh-huh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 Bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas. Rasang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
2: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
2: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May ara pa ginatawag nga skin whitening amplifier kay rich in vitamin C kay may guava extract. Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles kay ginapataas mas ang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga kapi mo. Pero ang ginarekomendar ito nga kapi, ha, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang atong nga intestine. Ha? Kinanglan, mga kapi kita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagid ni siya kay nami ang aroma. Sir Boy,
2: ang pinakaimportante gid may DSE ang ginatawag nga DTX coffee mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa imo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX coffee mix, kakapi ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergotayonin ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically, ang nga antioxidant nga sa DTX Premium Coffee, ang buti pinakadugay ang antioxidant sa atong lawas, ha? Ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayaw mo na ni siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no, so you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no. So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee dili chon ta nang ni. Kung gusto mo yung nami, ha, nami ang imo mood taga agaga you home ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics nga way niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of spore probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut derived vitamin B's, and pinakaimportante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usas sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga atong nga gut, arad ang mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa atong nga gut. Dapat pakanon man ini Sir Boy sining aton nga mga Clinica Spore Biotics, no, para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo
2: in front of the second gate sang paglaom stadium, no? So hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C sa ginatawag mga trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kay tangkululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat
2: sa Boyo Weta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no, salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-Albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ika, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tututo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afghan at sa iba pang parte datong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktividad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Ag makaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

lupang hinirang perlas ng silanganan katauhan una sa tanan. Welcome sa atong karang programang Spirit Times with your Sarge Malan. May pinanawan yung mataraton karang partner in crime. But by the way, sa aton nga nga nagapamati, ginagreet na firme, absensya, wako yakakon do, listahan ka ra. Pero sa kinaanda, no, halin sa baybayin, padto sa nabukid, nga bahin, taton karang probinsya, Kutob sa Mabutan, taton karang Limog, ang kamuagiyaman kami. Sa pagpanerbisyo ka ra, sa ginatanaw na aton karang dapat pangalagaan, nga peace and order sa aton karang nasyon, at siyempre iya sa aton. Ginatututukan naton makarondo siyempre nagamit yapon karat intelihensya kita, nagamit ito yung mga koneksyon kara sa aton karang kung siin pa ng mga paganawon ay masyado abi ka covert do ginatrabaho ng right CPP and PNDF. Aminado man kita na Pilipinas sa makaron may mga threat, may external threat that is against China and other countries. Siyempre, especially China sa aton karang mga isla ginagawan. Iyan matakuntar sa aton nga economic zone. Eksklusibo nga economic zone. Iyagahapon da aton karang internal threat. Do threat to national security nga rang nagkatukoy sa aton karang insurgency. May una pangasangkiri ito sa area kara ita Mindanao ro pro dayang nga Muslim insurgency ag siyempre ro sa kabilugan kara it especially sa Christian provinces mas magapad do Kristiyano hindi kara nagasugod ro Communist Party of the Philippines New People's Army ag National Democratic Front nga ginaturing man ni makaron nga mga terorista ay nagapadayon sanda sa anda karang claim estado it belligerencia nga gusto nandang maging panibag-o o gusto nandang masuportahan do ipamuguyo o randa karang claim na maging ano ta kita maging bagong Pilipinas sa pagpamuno at mga komunista nga ra nagdugaon traton kuno nga rang according kanda ro pasista do anti-revolutionarista aga braya nga rang kapitalista nga rang gobyerno. So iya man kita naribat man aton da may mga naratibo man kita may aton man karang ginasuportahan nga programa matag gobyerno dahil konstitusyonal matara especially sa idagom karait National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kita gani makaroon no? Inyo karang si Sarge Malan siya na retiradong kita ay nagasuporta gyapon kita sa aton karang kausa nga mapadayon daya nga rang ginapatihan matanaton doon nga konstitusyonal nga pamagi sa pagkontra sa mga tao nga ra. Depende kanda ron kung gusto nanda legal o gusto nanda barilan ay haom mata kita kara. Kung dyan eh, baton man natin nung kamatuuran na for those people who fight against this terrorist, the Communist Party of the Philippines ay possibly patyo nanda. So sa legality ay ginakompromiso mata natin doon nga siyempre sokla natin sanda kung paano natin sanda ron perdihon. Kung kinanggan, kasuhan, bahala, tagaling ko anong klaseng likramo may anda. At siyempre kung kinanggan, abiron, hindi naton malikawan doon, gabit-bit, masarat armas. Ay, kung sinaton sa nahi asirtaran o kung sanda makauna ka doon, basta hindi kita mapuruhan, mabagos yun. So far makaroon, no? Ginatalakay na itong pirmidi ka rin, nababatsyagan ninyo, bira na itong kararo Chinese propaganda, ginabiraman na itong kararo propaganda at CPP and PNDF. Dahil daya ganin makaroon do trend it threat aside sa drugs, aside sa trafficking it mga kung ano-ano di karon pati human trafficking, illegal trafficking it kung ano pa di karon ng mga kontrabando. Kuraya, bingaray, natuhoy imura sa pagkagubayt aton karang correct tracking of socio-economic and security sa raya nga rang kakatabo sa makaroon. Although may mga effort datong government ay nagapadayon no propaganda. Aghama niya ni nagakontra kita sa Chinese strategy, communist man doon. Aghama nagakontra man kita sa raya nga rang sistema at CPP and PNDF. The pattern itself nga ginatindog nanda, randa karang pambansa demokratiko nga may sosyalistang perspektiba ay kinkopya ron sa China. Chinese raanang karon nga last pattern bago naging
season strategy. Okay, namatay abi yun nga si ano eh, si Jose Maria Zizon. So sa Pilipinas, may parliamentary studies ang dakara nga paano sudlon daton nga legislative, no? So nakasugod yun yan isanda. So may anda ko makaroon niya parliamentary struggle, mga congressman yung mga kaibahan ng dakara. May anda man kara nga pamaagi nga through constitution nga maging legal na anda kara nga front organization. Kabuabo, sobra abi ka aluan da atong demokrasiya, kung kunting iwik it Pilipino karay pasugtan da atong gobyerno. Which is bad sa aton kara nga yung future. Ag natabo man niya na imakaroon, do, mga layian na ikato, nga gingamit it mga nauna nga nagpungko, nagkagamatay yun to, ay napamatudaan makaroon nga pag-twist, balik ka doon, bukod at favorable sa atong government. Oh, bukod magikit at maagama, pero nag-research kita, no? Daga na doon do, pero sigidas karagapon nga pagbabasa. Sigidas karang pagtuon, ay makaroon open man ay. Actually, isang tahapyaw nakakakita kita, mabahurubulig kara ita aton karang artificial intelligence. Mabahurubulig kara ita magayuan ng information yung nabubuo na ton nga pwede kating kaistorya tao ito sa Manila nga via phone, via Facebook. Unlike before nga you need to write a letter, kinangan mo pa magtawag sa mga like PLDT, kinangan mo pa mag-telegram, may makaon ka dasig na lang, no? Bisan inuras pa. And abo kitang inputs, no? Thank you sa aton karang mga friend, no? Mga nagasuporta. Medyo pataw ratong tutunlan eh. Mga may paka ratong tutunlan kara. Nagkinao na bigitat man eh. Na ano man aton karang sponsor. Dito sa taga NTK, nagdagat bandi. Ay hindi man aton mabalibaran. O nagdagat bandi alin doon sa NTK nga may mani. Ito ba si na-allergy ako? Kung magigat allergy, siguro sobra. Sobrang gat kinaon. So, as of now, may mga dapat kitang talakayo, no? May mga tanawon kita man it. Siguro kung mamba na ako nga, nasa right track man do aton karang pag-discuss dahil may kamatuuran man. Kapag sabi makaroon ay hindi aton mabugag sa sensitibo nga panuinuit mga tao. Duga katabo nga mataas ng inflation. So, pictorite mga desisyon na nakato it mga nauna naton nga nagpungko, no? Like, for example, aton nga regulasyon sa aton karang gasolina, nga in fact, rana da karang motion na magindugang imura sa pagpasite bill na himoy mo marang layi panabaon. Pero, ipikto sa aton karang ang gasolina, sa diesel, sa iba pang produkto nga nag-aagi, di kara. Ay mabahaw, nagtaas, tagani. Ay, siyempre, may mga plano mo na iba karang investor, may plano mo na iba karang private sector. Another one is dahil nga nang dakop kita sa privatization, ako mangyani, may mga bagay karang nga dapat ay hindi tapag-ubraho, no? Privatization at mga airport, privatization at mga kumpanya nga rutang iyat anay ay government, vital abil mong infrastruktura nga ikagubarot atong nasyon. Nibin na aton karang sa electrification, no? Sa private yung tagani ka rin, NGCP ka China investor na kararabo eh. And others, ang bilog pagay, draya nga rin nga tarification nga. Kung kita kapadaga to sa abroad, tataas-taas ro presyo at tax, pero kung kapadaga yas anda sa sugod, ga-import kita, kanaba-naba. So, perde. O, sa bilog, kung ni-picture atong bugas. Ay, di, buho nyo na to't control. Ha? Ayan, kung tanawo ninyo ro DTI, kanal at ang nakabutang, bukod at retail price, kundi suggested retail price. Facts ra, atong naistoryahan, ha? Agraya nga rin ginamensyon na kon, apiktado karatanan nga sektor. At kung apiktado ka, dayor pinakamanami nga propaganda nga gamiton both sa atong social media, sa kahangin, o bisansiin nga klasit forum, nga mabatyagan mo gid. Dahil siyempre, rin na imbita man ka ra, it mga sektor,
nga nakakontak, mga organisasyon nga nakakontak sa CPP and PNDF. Edo mga sektor nga mga maintok o na sa laylayan. Nabisan niya ni ako, piktado man ka rin, no? Dati ka panami-nami, pagkita ka pagunghong katong motor, itig 40 inuibis, 50 ang presyo at gasolina. Imakaron, wakat 80 pesos, makadagagan ka sa litro. Pero, dago muna ito na itong Panuino. Sin or nag-umpisa ka rin? Tawo man ka rin nag-hinunghong anay ka ito, gasingit. Ay man ay, dapat man ay, by freedom kita. Dapat ay, may ano kita ka rin? May doyon nga, may kalayaan kita bilang Pilipino. So, baabo kitang likramo dahil ginakontrol at gobyerno. Ha? Nakontrol at gobyerno. Napunggan. Tanan na tamanan na intrahat gobyerno. O di, sobrang freedom, sobrang pagbasa sa aton nga interpretasyon at ang konstitusyon. So, naduga na kontrol at gobyerno. Ha? Tabilog on karon do, siyempre, opportunista ka rin nga. Ay man na, gatinaas, tama na kuryente. O dapat, tama na ka rin, ibruga pa muna. So, saga, kitabi mo na at gobyerno ra. O, disgrasya, haagto sa alimat, private sector, nag- PPP yun da. Ha? Nahimuon mo kaya banan ka rin public-private partnership that includes the airport. Kaya banan may mga airport mga karon nga PPP utara construction. So, in 25 to 50 years, ano kaya ritsura na to? Isa na itong karsada sa Manila, in lakes, east lakes. No? That is PPP. So, do yun. Abo. Abo kitang demand sa gobyerno. Nga pisyo bulok ro gobyerno. Tapos, pag nasobrahan yun doon sa private sector, ginpasahan ka ra, magain yun man gihapon ng gobyerno. And this facts, no? Daya ro dapagan it mga propaganda nga makaroon ay nag-recruit sa mga abo bangarang mga estudyante, mga kabataan, nga bagong bugtaw sa kalibutan, nga binanda, tama randa karang ginintrahan, anang dagan. Agrayo ginakabagaka naton. Sando Armed Forces karaga kabagaka kita kita man aton or pagkabagaka it Armed Forces or pagkabagaka kara it aton karang government sa underground recruitment. So abo ron nga no, abo nga ipikto sa aton karang nasyon. And so far dahil lang yung panghamba na kung kaya na that included sa neoliberal capitalism nga downside ay raya rong mga akwasyon nga ginasugod idaya nga rang mga propagandista it CPP and PNDF nga una man naka-intra o nagagamit karat maskara nga legal eh nga mahamba na tong organisasyon siyempre infiltrated sanda nga mag-recruit itong mga kabataan. May mga simple words mula saan na ginagamit karon unga kabagamana ita pubri siyempre kung amat kung estudyante kay pangutana ka na sa dagan-dagan or doon mismo nga ngayong ginagtunan o nakita mo subyangan nimo o istorya nimo nagtao kay mo leaflets or pamphlets nga ron o brochure nga bagasahon ay matyaga wonder kay tuod man no ay kung unga ka man at pobre pindi ka kara ka attend free ay makaon niya ni iwaon niya ni venue eh only through Facebook malagin kayang to in fact kitanaw na kung kay inaranda karang may aton nabisang ka account nga nga monitor ka nakanda. Tanaw naton kay inaranda karang dagaga, no? Kung nakasugod mo na ako sa ng GC, karay, may kintao ka akon karang kakilaga man, nga una sa grupo nga rang, tara man na siro, ikaw gamit. Eh, nabubuksan man naton. Natawtanaw ko man yan, hindi karang sa GC nanda. O, sige, ng recruitment bakon online, ha? Nagapasa na, pwede mo i-download reform, pwede ni mo karang i-print, pwede ka ka-online registration. Pwede ni mura nga i-kuan, i-send man ganda balik. Mag-selfie ka lang. Good, maging membro ka nanda. And there will be a time na may mga invitation like book launching. Baligya sa nat libro or may libro ka kaon nga e-book na background ganda. Or may pre sa tanan nga nag-attend nga makapatapos nga ra ita pagpamantaw halin sa puno. Asa sa punta itanda karang nga recorded or live man nga daya nga educational discussion.
may andaman garang mga issue discussion depende ra sa klase it mga sektor nga pwedeng imbitahan that includes yung mga unga it mga mangingisda unga it mga manguma mga indigenous people nga naghahandom man nga maka timawas sa kapobrehan and may mga offer paron nga scholarship sa mga mayad gid or interesado gid sa mga nagsunod so may mga requirements doon yun nga on aton nga ginahambang ra ay ginastudyahan man da bukod nya mat ako karon nga study kun diri iba pagin karang mga rebel returnees no so far nagaistorya man kami nagaagto man niya sa Aklan sanda ay ko sa naghalin sa Manila kun amat sa Iloilo man pa agto man niya gabisita man gakon ag sa iba pa naton karang mga association man it rebel returnees iya sa Aklan aside sa rayang arang kapatiran na formerly the RPA. So, may mga constant communication kami. So, doon yun mga katodo, no? Sambilog ron sa ginadakdak na doon makaroon na dapat mabantayan it mga ginikanan o maging aware doon mga kabataan naton both sa out of school youth or in school youth nga sa mga tao nga nag-a-offer. Bisan pobre yan, makaroon nabi, may cellphone tayo. Padali, gata, ano man narihin mo karang Facebook account, ay pasendan ka mananakot, pwede ni mo mabasa. O sendan ka malang. Ha? What it mahabang effort. Paghibuo ka, ma-ad friend ka, o bisa niya ni bukot ad friend, sendan ka ang nanda. From time to time. May mga pre-hour ka, pwede mong buksan. Makonor, uso makaroon. Agos yan yung mga nag-eskwela, huwag na agos librong daga eh. Purely naka-online tanan, cellphone yung dadaga, o raya nga rang andang netbook. So dapat maging aware kita ano ro epekto sa aton karang mga inunga. Daya bigang paso man kita sa kwan eh paging unga no. Agos kinabalik kabalik sang isip eh tan-o tagali to. O naging high school ag kulehiyo kita, makaron tatay yon kita, may ginapa-eskwela man kita. At wa kaduga sa akong isipan do mga pamaagi ka to nga nag-enhance sa makaron. Ang nakikita na ako no sa Costillo nanda ro mga dati naton nga anay ginasusundan sa rayang-arang larangan nasusundan ani namon dati sa eskwelahan ang natan-aw namon from school to other side of the mountain gaagto ay kuno abi may una sanda nga rang field work ay makaron si inyon or iba nag NPA do iba makaron naon sa karsada do iba makaron sa NGO nga hindi mo masairan anong klaseng NGO ra iwa mat ginaobra sa anda karang lugar. Graduate, watrabaho, pero kita ka, nakakabakay kung alin-alin. Hayangan mang forever ng suportahan it anak karang pamilya. Kita man nato, no? Na-discovery nato nga pobre man. So, there will be a possibility. Kung bumamanggit eksaktong, may posibilidad. Na raya nga na, they are now controlled or under sa raya nga ng sistema, it Communist Party of the Philippines and New People's Army. In fact, may mga taga-Aklan. Masakit man dang bato nun, pero abo nga taga-Aklan nga leader mga Karot NPA. Kuwasan da iya. Hindi ron pwede nga magkasaga ako, ikilaga ako personal, do iba? Akasalamuha naton, haistorya man naton. May mga edad yun doon. Naos ka panabayan ko, do iba? Mas bata pa ni Kakon, do iba? Same man doon sa Iloilo sa mga na-encounter naton ito. Nahagos halin sanda sa kabataan. Yani 70% it dayang ra kun aton day mong totalon ko atong analisahon do mga nagkatabo pa to. Ug ang paspas sa akong edad hasta sa mga panahon it first quarter storm no. Yang paspas sa ning ikalawang dakilang pagwawasto ko 1992 ay halin sa daron sa kabataan. Ibin nato mga high interview nga mga nagpagahuway mga rong NPA. Kano sa na na-recruit? Panahon nga sandag edad 16, 17, 18, 19. Panahon nga una sanda sa mga eskwelahan. So, bisan pati yung tiyugo naton, mga bago man yan ay mga kaong nagsurinder, nga istorya man naton, o pipila kanda karay, may mga komunikasyon gaton, ay sanda mismo gahambag nga sa kabataan naka-angkor do panibagong dugo itdaya nga rang revolusyon. Nga, bisan hambagon matod naton yung kapirdisan da, eh dapat abi maduga, taray. Agsindra, magahalin, rupag kaduga, nanda kara, hindi yung magpadayon.
kung uwagot mga tawo nga panibag-o nga magasuporta kanda. Hindi man naton mahambang pamatyo naton sandara abi o kita naton o sige kaya man na nagpahuway rang membro nga ra it legal nanda kaya man na sa bilog nga ra nagpahuway man na ra ranang unga ay kuan nagsunod ka na o, kung mahimo naton nga ranang unga hindi magpadayon magpahuway mag usoy dat ibang karer mas mayad again pa ginaubra naton doon magpasalamat kita sa iba nga nagsugurinder nga mga armado ag sa mga legal na nakarang nagvoluntary cooperation bisan matuod ginabuyayaw sa nadati na ng kaibahan na nakita abinandaro ka matuuran nga dapat ay buko niya tsanda kundi randa ka ng mga inunga randang inaulikit nagtiner sandat pilang dinagon o sobrang sang dekada o dayong dekada kinabinagbinag na ano, natabo ka to so makaroon niya sitwasyon na nandang mong malanggapon niya pipila lang rin nakaangkon it ka magairan may corruption man sa sugod. So, raya nga ng mga issue like regulation, privatization, do end of contract nga ra, do mga rate nga ra sa aton nga wages nga wamayan nila susunod, pero mga presyo nga ra at aton nga mga backbone nga permi lang suggested retail price, ha? Bukon gid imot fix, hindi gid ma-impose, ay may kang tanan kita karuntanan. Nga kung di ra matap na, di ra mabago it mga nakapungko naton nga mga tawo, nga ginbutangan it, termino pagkatapos it eleksyon dahil gindayaw naton sanda ginbuto naton sanda hindi lang maubrat pamaagi nga makontrol na nakarang ipikto nga magain ay kung manami matripikto okay lang ay siyempre always may narrative bro aton karang mga kontra pila malangan ng tao karang bukal nga naghambag nagadiscuss ang bilog kung kita kara may narrative sandara nga gubuon na tong gobyerno. Boyayawon na itong panggobyerno nga huwag pugos. Ha? Ito na, latakarang nakapungko. Huwag ilat pugos ron. Kunduin na itong sitwasyon. Ani, katon man doon. Hindi ang kita kara pwedeng makahambat but wisely. Eh, pero may man itong inaubra ron. Ay, tanan man niya ginbutang nga ginbuto. Wise man tanan. Raton lang itong kara. Buligan na itong no government. Nga maka-adjust. Buligan na itong no government. Nga hindi ang puro demand kita. Dahil daya nga rang tanan, no? Nga ro diskasyon na ito na inatuhoy sa kapubrihan. Daya ro armas, ro propaganda nga magahilo sa sunod nga generasyon na ito, sa kabataan. Yung mga kabataan na ito nga bago ang mukat, nga randa galing bagon ka rang ginabuitan, hayalin sa dugo, aghugas, anda ka rang ginikanan. Ha? Nga us magdildil yun it asin, parang may pabagon sa nang unga, nga gahumgad pagad. Pasinsya sa mga unga matang nakaintindi ha, nga nagapangabudlay, especially na mga working student nga rang, nagapabugat sa nanginikanan. Ay paano ro, nasanay ka rang, ginahambagan na itong pirmi. Toto, hindi ka magparihas kakon, mag-ano ka, mag-panguma o magpangabudlay ka, iwa kami niila, ang hiagyan ni mo ro. Ro, do yun nga, among haagyan. O, wa natin hatunaan kung amat, paano magpangabudlay. Ay ro, kung amat ro, nag-demand, o, naman nakatao si nanay ka rang, aman na bagay. O pati ka sa inyo, pagtalikod mo, pagsoksok mo yung uniforme, pagbitbit mo, bag, pagto mo sa eskwilahan. Ring nanay ka pa nunggab to sa kapitbagay para makautang it bugas. Makautang it sunod na imong ibagon. Ha? Do yun dun. Do mga tao nga ron. Pag hinamukat dun, nga dun ang sitwasyon. Ag hiupiran it daya nga rang mga tangkuloy nga rang CPP and PNDF recruiter. O maiyak ka sa akla no, mag-asawa. May adlaw isang dara. Tagaliso ra eh. Dahil na ng trabaho. Bukong matginatos randa ka nang narecruit, sa sangdagon siguro, daywa tatlo. Pero grabe taron, mahaba taron nandang gamiton. Pangipuslan na naro kabuhit tao ngon. Agloing tao man ngon, mag-aubra man doon it pamaagi nga maging propagandista. Doon man nandang handom eh. There will be a chance nga may iba tarong maubra nga connected sa terrorism na ginaayawan man naton ginakadlukan. Kaya nga ng effort na ginahamba natin mga kon. This is how we maintain peaceful Aklan province. This is part and parcel how we contribute na maging peaceful kita. Although raton nga, tanawon ta baga, nag-effort do ibang government agency, atong peace and order, atong economic orderliness, tama ba raton nga term,
na atong linyaw, dahil dapat ito tama, dahil dapat atong i-tracking para manami raton karang pagnegosyo, dahil dapat ito para sa tao, para ng livelihood, karang ng pangabuhian ay masuportahan. Ay kita man, nagasubaybay man kita, Colonel, hindi kita pwede nga sa kadadagagan na ito, hindi kita hidaphag. Nagroon yung pagkadaphag nga ron, ay pamaagi ron, na masugod nanda, paagi siya ng propaganda, ng i-offer ka ito, nga iba't agaling liko, o rayo, biglang liko, ito kating hiag to. Nga, imbes nga maya, dahil panabutahi, tagali, randa karang intensyon. Nabutahi sa aton karang panggobyerno. Para may panibago man kitang kontra, o ba, matayo man ito sa kabukira, naghambagon yung manandang researcher. Facts na rara, atong inaistoryahan na, bahala galing ka mo magkontra ka kon. Ang bagon galing itiba nga, oy, ano man na ginawa ka, nga, sa linya pa baga manara, may freedom pa. Freedom ba ba mananara? O base man may ginatamay imong tao? Pwede man, gabot kita adlaw kung pangagana na ito sa naghinumerohan. Bakit na inubra na itong permiya ron? Basta may react lang. May una ang kita nakikita ang reaksyon. Sino ano ginatira makaunay sa probinsya na ito? Do, National Task Force to End Local Armed Conflict. Robersyon na naiya na itong probinsyal. Ginapamunuan at itong nga gobernador. Una man itong PNP kara. Naman na itong karang Philippine Army. Ay, siyempre, voluntaryo kita ka, part it civilian nga nag-volunteer. Kaya aton dang ginitipinsyahan, no? Nga, randa ka rang ginahambal, although minatood rang may corruption, although minatood rang may una ka rang kakuyangan, ay bukong taron it, pinaka-baseline para patihan na itong sanda, nga isulong randa ka rang ginasinggit nga terorismo, urayang rang kausa it si PNP and that. Maswerte yan eh mga kawar, no? Ibalik na ito sa past 10 years na kasinggit na katuro mga grupo nga may maso ag karet nga simbolo na kasinggit na katuro sanda nga kabuabo sa nasa karsadahon karitem michokwair sanda ra the same man sa ginasinggit it's CPP and PNDF sa bukid especially sa may tapas nga ron sa mga sentro it panay nga ra. So, nag-effort datong government, especially the armed forces. Natabu ro pag pinagatyan, paglinagsan, may mga kabuhi sundalo, kabutin piingan na buwis. Ngaro kapirdihan nga ra, ay palik ka ton. Ay ano malatahan about NPA? Pag namatay, o, manguma. O, pag namatay ro army, pasista. Ay di kung di ka wat naratibo karon makirat ihambag wa kita ti-explain ka may sa mapati la tara ro tawo kon nga wamat inalongong sa kalibutan. Now, doyon do rason nga may una kitang situational awareness and knowledge management nga kabahin sa cluster it elkak na sa 12 ka cluster it elkak. Adi karon nga sugod ra mo ngarang program aro spearhead times. We support the cause of the Philippine Army. Sanda karang advokasiya. We support the cause, itraya nga rang Philippine National Police, anda karang idea na masustain o peace and order. Agro, tanan nga ahensya ron nga nagatauman, ipamaagi, sa matauhay nga pangabuhi, gasustain sa mga ginapuang-kuang una. Atong DSWD, karo madasigid eh. Tanan nga yung ungo, igtot ko na yan, dagit itauan. Anyway, thank you kay Ma'am Rubia Gonzalez, sa Ma'am, pasinsya gid eh. Huwag ito pa mahabat, pasagamat mo. Sa pag-assist naton sa sangka rebel attorney man na tawuan naton AX no ya sa provincial ug siyempre kay Gobernador Miraflores ron kay Sergio Wen nga padayon nga nagasuporta sa kausa kara it peace and order sa Aklan kay tatay niya man nga kumaagto ka tingig ko ano ron sa peace and order wow tat balibad libre pa kape libre pa kwan aton nga rang realidad nga ginahambay this is how we do it. Dahil mga kausa kunta nga makita natin nga madali itang kapitan ng tao. Ang matagambang perfecto sa darang mga politicians. But as they lead, na-maintain natin. Kaya mo, makaroon kita at batbatian nga ano pang activity. Masana, kung amat yan, mahamba. Kung, ano pang talakayon kada sa radyo ay huwag mga kita at inaway. Huwag mga at bagarilan. Huwag mga kita at hikita. Karang nag-dagagan yung may sighting yung manig to. Ay hagos tao karay aware ang aton nilang ginaubra ginamintinar nato sa mga wa pakabati o sa mga nakabati nga kugang ra nang habatian o ginadugangan dun no trabaho naton kara sa spirit friends. Yan may uniqueness imaura
kunya tanay naga sugod kita iya mabira kita kung sino nga to nga wa kita ta, nabuo nga data intelligence data especially delikado ra ay siyempre kinadoso tanimo spot yan karo tao or kita allegation tanimo or may hambag ka manabi ka pabutang naton sa pet sa fairness ha allegation according kanda nga sandara ay membro di karon pero siyempre na panindugan naton to expose kung ano anda karang kulor sino man karang tanga nga NPA maagto ya sa plaza ko oh, NPA ako masinggit ako NPA ako di kara wa it is because wa man gina-accept taron it pamuguyo ginaideyahan ginaton garang bisan anda karang publication na house ka sakit ang ug basa sa English ay puro pagam agam ginaideya ginaton da nga ma-translate sa lingwahe nga maintindihan itanan Agapungko kami yakon amat bugaraw matamakon daw maubos si matraton karang talento sa pagtranslate it bokabularyo kara kung paano naton i-translate sa Tagalog o pagto sa Klanon instantly

pag open mo tanda karang website. Isang militanteng pagbati. Tabi na kabutang. Kasi no, hindi man court mo, kung mantiguan, ano klaseng militante ra? O, oh, natistingan ko, ano yung court open, no? Nabuan na dako it URL. Nabuan na dako kara it, kwan? Nabuan na dako kara it kung tawo ba ako or ano ra akong account. Eh, siyempre, may dami account din kita. O, nakabutang. Isang militanteng pagbati, nakabutang. Oh. Eh, paghikita ko ninyo ron, may una agi nakabutang na pasismo, may una agi nakabutang na imperialismo, or kata kapitalismo ibagsak, medyo manami, matakunta na mo kung tanawo, no? Kung mamatian mo. Pero actually, sa punta na kautanan, do solusyon yung natao ka ton is to become rebels against the government. I-insight na nakitang maaking sa gobyerno. Itawon ba at solusyon? So, do yun. Abo rasanda, buko niya nga ni tsaka bataan niyang nag-eskwela, kundi pati randa karang programan sa, may nakita mo niya na kuya, sa mga indigenous people, sa mga mangingisda, nga ginalinyahan gidandara nga kung pwede maka-attend sa forum abo na eh grabe tama ko ka-online yun ah di ko nanda pag-isturbuhon yung pag-pamnawon ka pa kundi online tawan ka at load o oh. Sige man na open ka di karon ay free man da yan kita tanaw sa GC ay free man da so di ka ra laya na tong concern mga karon nga despite the fact ng mga ginatalakay di kara kun amat ay magapit sa kamatuoran dahil yan ang kakatabo yung isang bityo kaina no mga deregulasyon at kaya nga rang kasulina naton atong krudo o oil sa kabilugan do paksilika man karon pero Chinese nga rang aning panghihimasok sa aton karang teritoryo pero ato karang amigo man din, kung maintindihan na, kung amigo pa natin na, o mga traidor. Ang Chinese Communist Party nga ra. Mainland China tao na, buko na Taiwan ha. Pero Taiwan na, abing nga ra, right? Aro, Republic of China. O Taipei ra sanda eh. Rayamat ang sa Piak, maya nga ra nga iya sa Kwan, ro, People's Republic of China, raya ro, pinakamabahong China ro, mainland China. Kung nagbawi ba sa Hong Kong. So do yun. May open trade pa kita una, no? Saray, pinakamana, zero tariff, tani kita, wata kita ginapataw karang buwis, tanawa ba or Chinese product, itong Pinas, igabaha. O, ay kita man, lipay-lipay kita, barato mo. Because, we are affected sa inflation. Isip itaw, pag apiktado kat inflation, most likely, ang matabo, kay mo, gausoy kat barato. Abisan ako man, kasi nagkalugi raton kara mga branded, ng mga, kuanay, mga nasoksok gambong sa Chinese nga rag Vietnam nga products. Saan ako? Baka ko di karon it ka magmahal nga tig 2,000. Di ka na lang ako sa tig 500. Pareho mo lang, nasoksok mo lang. Aos manami pa nira quality. Oh, may mga hagtunan kitang mola, ginagaangaw ro Levi's. Agto ko sa ibang brand nga medyo barato, below 1,000 kababong bakal. Pero kung quality mo tanawon, Levi's is good. Bisan 10 years pa. Basta hindi magbaho rin hawak. Oh. So yun. Yun ko na nang makita mo ro, pipila lang yung gawin nga baka, masasang dadlaw siguro, maswerte kung may isang bilog. Tambaw may tipon-tipon ron, o nagtipon. Kuha ka makarot 3,000, wakat Levi's. Ibailaw mo to sa isang brand nga to. May 3,000 ka, daywang ka maong ron, o sobra pa. May t-shirt ka pa. So, doon karon na nakarong ipiktor pa. Masyado ka na ba? Ay sinong halin? Yaron na tatabo sa Pilipinas. So, anak karong pagkubra. Bukon sa ibang nasyon. So, kung why yung manufacture sa Pilipinas rin yung mga product, meaning to say, what trabahador nga nakabenepisyo it will do karon. May una nga kompetensya. Kung may trabahador man nga nag-ubra it the same product, siguro isang kiri lang ang dakarang production. Dahil sa kiri production, daanda ka rin investor, daanda ka rin kapitalista, bawasan do tao. Issue man doon. Doon mo rin indirect effect. And those people, ay nga anda ka rin sitwasyon, naka-apekto man doon sa mga pang-adlaw-adlaw it mga tao man. Recycle nga rin ito ekonomiya. Ka-apekto man doon. Nagroon mo lang nung ginabantayan, it daya nga rin mga alipuris nga rin CPP and PNDF. Facts na, tanaw tawa na kanon

0: tawa naton kamo ida explanation. Sangka particular nga factory worker. Na lay off. Ano matabo ka na wamot income. So kung doon yung factory worker adlaw-adlaw rong nagasakay sa tricycle driver. Sino idin mo kasakay wa mo trabaho. Wa mo magpamasay, agwa mo dapat agtunan sa nang factory. O tricycle driver ganabaran ng kita. Kung dati mo nag-arkila, di ka mo, naduga ng customer. O tricycle driver may pamilya ron. May ginapakaon, kasalig ron, may pabagon sa unga. O kuha mo kita, sino unang masakripisyo? O anong pamilya? Posible, wat inugbakat bugas, ipabagon lang sa nanay. Ay magunta kung may kontakon makaroon niya nga ruhasta. Ay kung may kinanganon nga kinangan it income nga mabaho para maibakat project ito nga. So kung wao datong factory worker, ana karang ipikto sa ginarkila ng motor o sakyan o tricycle, wao ni kita. So kung wao kita, pabalik siya ng pamilya, wao matita rin ang tricycle driver, so o nga, posible kuwang sa bagon o kuwang sinugbakal na nakara. O yan, piktado ron. Sino man yung estudyante, di magburiyong reisip kung wemot bagon, wemot nubakal, kabahid saan ng classmate ka na. Imauwa. And here it comes, rin nga rong mga sitwasyon, ay ginapangutana ron it mga recruiter. Ginapangutana ron una sa eskwilahan kung biktima ka at kapubrihon. Sino man sa 70% ng estudyante, sigurado kita pubri ron. O sobra pa. Gay kahos man doon. Bukod matpirming puno rana karon nga bagon o may natitipon imo di siyempre estudyante ka wa ka pa makita eh bukod matanan ha pero gaban niya ban 70% up di magnabasa 70% doyon do sitwasyon niya kay natabo ag mahilo kagid nga mamati mahilo kagid maging curious siya kagid base may solusyon igto mahilo kagid dahil yani nga nakaka-relate ka. Mahilo ka gidelo at gainga kimo nga ginikanan kung una kagun sa eskwilahan eh. Nagkamukamur ga kita. Mahilo ka posible basi may barkada kang magbitbit kimo. Ah, natatabo pa ni kung sino nagbitbit ato nakakahalin ro habilin ta ni ato tong ginbitbit. And it happens no sa mga nauna masay dato mga aktivista nga anay ka to pamusimusit. Tanda ka nga mata. Ha? Ah, kung di hidawata tunga nga skin di hindi man maglihok. Wamat inugbaka ita ice buko. Okay, kato, doon mo lang mo uso eh. Ay, kuhan nga na. Ay, di yung nag-scramble, abi. Ice buko or gaya nga rang ice candy. Ito nga on, panay mo sing classmate doon. Oh, pati ice water nga na, sopsopo na mo. No? Abo kami karong galips to lips sa nakarang sungo it ice water. That's how the life of those teenagers ka itong mga panahon namon. Ay makaroon mas kapin pa dahil may cellphone eh. Ha? Pasa-pasa o share it mo. I-share mo to sa imong kaibahan. Ay curious ka eh. Pwede ka ting kapamati yan eh. Naka-headphone ka habang ka-klase eh. Doon yung mga sistema nakita namon makaroon. Paano mag-compete o paano mag-ubrat pa maagi. Raya nga rang CPP and PNDF. Hindi man yagi direktor. O sugod ka mo ya NPA kita. O sugod ka mo ay membro kita sa CPP. Gabasi sa realidad, gabasi sa sitwasyon na ginatunan nanda, gabasi imauron sa mga sektor na nag-aagom at grabing kapubrihan, nagpanggipit sa sitwasyon, especially may economic problem. So, kita, bisan papaalin, bisan ibabawasan na lang gidaton, hindi man gidmatan nanda, nga hiwarningan, ipadumduman do mga ginikanan ng biswila sa magayo o sa mga unga ng dakarang nagahalin permi sa bagay, simpre mas baho tara ng oras sa ang dakarang eskwilahan. Ay, haro, magapit lang kararo kwa no? Ro summer? Magapit lang kararo nung kwa no? End of semester? October ba eh? No? May problema gumanda? Ay, kung may mga exam ka, may bagayran ka, kapit ba kung sa private school ka, di kuliit ka kara? Ay abo rong offer di kaon basi ibaga randa karang offer yung man nakita na ako na bibi sa train mo na may scholarship no, chance to have scholarship na kabutang eh ay siyempre maganya ka ay kung igto sa apply ka to sa DOST o apply ka sa CHED kawabong requirements Piliyon para pobre. Ayawan ka ba kung makagusot ka ron? Oh. Naraya nga na eh. Siyang kiri mo lang requirements. Kung asa ko pagadumdum ka, attendance eh. Ay, butang mo si nanay at tatay mo. Ano trabaho nanda? Tapos simple nga video. Magsunod ka sa anda karang series of forums. Tapos. Gina-aware naton ito pamuguyo. Na-aware naton do mga ginikanan nga nagahutuhot para makahalin man sa kubrian nandang unga mo fresh kanda namin batang handom ron. Pero ro oportunidad sa guwa magapad agabo nga oportunista. O sang bilog un karo ginahamba naton nga nagahalo ng organisasyon sa mga legal nga nagapaligal-legal proctor sa likod nanda karon. Hayrayan katapo nga right CPP and PNDF. Mabudlay no. Hindi man naton sa dahidakop ra. Kung may subversyon log ang kita, kabuhay-buhay sa nang naubos ra, eh kita man nagsinggit eh. Tao man nagsinggit, oy tanggalar o anti-subversyon log, eh, may pang-abuso. Hindi ang naton pag-abusuhon kung daron. Eh, kung hatuman niya takatong may anti-subversyon log kita, naubos yung tasandara. May subversyon log kita, wala rayang nga di yung pagduga kato ko 1992, tama ba? Correct me, basi sagar akong wording ha. Anti-subversion law 1992 ra eh panahon para ini magsaysay gin create against insurgents naduga imo ra gin gin repeal agin bailuhan ta kana imo ra ra nagtunga ta kara ko 1998 ra yang rang party list system ginaugtasan aton makaron ay pro party list system inabusar mat mga manggaranon sige kita party list ka milyonaryo pwede ang tapungugon aton da manami takunda tapungugon. Oh, nang opportunista man gihapon sa kaaga mabit Pilipino. Ha, kita ro mga tawong pili na Pino pa, no, Pilipino. Sobrang ton kaaga maglinaway kita. Ha, may gusto akong iwanan man kita't malita nga ra, iwa man. Ugan ka ton karay disgrasya. Ha, pirming sakripisyo. Eh, nang hagambag nan da karang robo aya kon sa Pilipinas, sa iwa taga kaon it karne it baka ag baboy ginakaon ta malita. Ha? Hopefully ay makagangpas kita sa raya ng arang crisis Pilipinas, crisis corruption. Magbailon daton kara siguro nga kuan doon sa pagabuton kara may mga eleksyon kara. Raton kara sa barangay ka bay babailuhan datong mga sweet take kara nga nakaposisyon. Aro pirming ginalikramo nyo ba may pinagabi? Ay sambilog man doon sa mga reputasyon nga sa Pilipinas ay dapat ron maduga. Gudwagon itsabit, wagot mabahaw pa nga ilikramo raya nga rang mga nabilin pa nga elemento at CPP and PNDF. So yun, huwag kita oras mga katodo, no? Pasinsya ang sa nakisakitan ha, sayo man natong kapamati ka mo, ang kamugariak. So pwede man kamugapon ka pilot kaso to, akong kamukaratamaan ha. Sayo man natong kung magreklamo ka mo, ay, tugo nga man preho itong pangagan. Tunga man ninyo, tunga man ako na. The point is, let the people understand better than before. Dahil yan eh, right nanda ng masairan. Kung ano ka mo, anong klase ito inyong propaganda, inyong ginagamit para ro tao ay maloko. Magsunod kinyo. Maintuan ninyo. Muman kami, sige, pwede man kaming i-judge kung saka galing mong naubrang ra. Punto ang kara, haya kami sa konstitusyon na gapati sa atong layi sa ginapadayo naton karang kausa na dapat huwat at mga komunistas Pilipinas na dapat wipe out yung tasandara. Iwa man na kita kakontra kung may nagahamba nga dapat may bisan papalin, may nagasingkit kontra si gobyerno. Pero point is true democracy nga ayon sa atong konstitusyon. Bukod na i-aim ni mong bailuhan mo atong konstitusyon, himuon, tanay mo ito nga may maso o garit. Siyempre, abong ma-react. Like me. Like the former rebels na nakasayod gara sa estratehiya at CPP and PNDF. So man, kita man ninyo karang tagpanabisyo sa aton karang Spirit Times, Sarge Malan Mendoza. Good morning.
1: Mga kasimanwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
2: Mga katodo, Brung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
7: Man, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kabay nga, do grasya, itatong niya ginawin sa Kristo, do gugmay Diyos ka Amay, agrupang pagigamit at balaan niya Espiritu, mangin una, kunta, katuntanan, mangin bangot namun kay Kristo.
1: Kagyaraman sa imo.
0: Agsayamon sa Diyos, lawo niya Domingo, magamitanay mga kita, kumapungin, itatong niya mga nga Diyos, yung mga na ginabantala, gid, itatong mga kaparian sa bilog nga kalibutan. Sa pinag kita makaroon niya, mga Katoliko may 4 million siguro, more or less. Amen? Out of 8 billion plus ng populasyon at kalibutan, ay kukumas o minus 4 billiones do member Romano Katoliko. Amen?
1: Amen.
0: Gulahan kita makaroon, ay nangin kabahin kita kung dahil nga pag tamati, kung mga pungit at ang kamahal nga Diyos. Amen?
1: Amen. Amen.
0: Ay, ang matbulahan ay unaroon sa unang Korinto, Lucas 11:27-28. Ginhabuan ni Jesus, bulahan bagid ang nagapamati isang pulong sa Diyos pag nagatuman sini. May sa punta, no? Amen? Siyempre, makaroon na September 6, anyo 2026, at lang nga, siyempre nga Domingo, ika 23 nga Domingo sa ordinary nga panahon ko aton nga liturgical calendar ta aton nga simbahan Katoliko. Amen.
1: Amen.
0: Kabay nga naging kamusambit ay nga kahimtangan makaroon. Amen.
1: Amen.
0: Spiritually ay puno gid aton nga mga tagipuso nagrato maintindihan gid aton mga pungit aton nga mga Dios kun ano ra nang gustong ipaabot aton nga mensahe.
1: Amen.
0: Siguro, agud mangin takos kita ang iyang bagay magbaton kung mabuhay grasya natin nga mga Diyos. Inusyon, anay natin, tatanan, tanan, pati ako, pati tanan kita. Inusyon natin atong mga nahimong mga kasayaan kung nagtaliwan yung may nadlaw, dinubinggo, binugan, dinagunman, katun niya kabuhay. Amen. Amen. Pag-isa pa po muna, hindi brad paeng magsunod kita sa una-una, siyempre pa, pag-isa atong mga tagusoon.
1: O, Ginoo, kabugat gid, ruakon niya mga daga. Rukabudlay it pagpangabuhi. Rukay mugon. Ru mga kautangan. Agro mga handom nga hindi ko gid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga. Ruakon niya mga bagatian. Agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akon niya panimagay, sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar o akon niya trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo o akon niya kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro nina agaob nga tuga ko akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro ako niya kayag ko imong presensya. Agwagi dit bisan anong butang ro makabuoy karanga kauhaw yuwas yamang ko imong may gugmaon niya pagbaton kakon sa imong asabak. Ginako ko imo Ginoo agin pabungul-bungulan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo. Agin talikdan ko ro imong paghigugma. Ginosoy ko ro kalipay sa guwa ko imong landong. Aggayom itkasubo ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom sa guwa ko imong mga plano. Agbisan pa nga naabot kuraya nga kadagagan. Uwa kugid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaya ako kimo o Ginoo. Yabaw sa mga saya nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tao o mga saya kontra sa akon niya kagag. Mag-uwi ka kakon Ginoo. Labi nga ako, haksa ko, batuna ko ituman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sang kaunga, batuna ko bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta baon ako it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mga uikaton ni Diyos, kabay nga sa tanan na sa magpatawan na ako aton yung mga saga, kabay nga gihanan na kita panto sa kabuhi, gawin kita pusan.
1: Amen.
0: Matarong ikaw o Ginoo, kagang imo mga paghukom husto, at ipan ako suno sa imo maligon nga gugma kag tudloy ako sa ang imo mga sugo. Mga muyo kita mga igmangod na mga kay Kristo. O Diyos nga muna may imo kami gintubos. Kaginibo nga imo mga anak nga inayupan. Tamda kami nga imo mga alaga, dagod kami nga nagatuo kay Kristo, mahatagan sing kahilwayan kag sang pananublion nga walay katapusan. Pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Natong unang bagasawan, siyempre, natong pagbuhayon. Amen. Agre, naghambang nga ni nga dapat gid ay paandaman naton. Para aton nga mga kagmanguran, pati man natong kaugalingon. O atong mga ginobra nga saga. O anilay, atong nga mga Diyos. Pagi kay Brad Binor, pamatiyan naton unang bagasawan.
2: Ang pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Gani tawo nga mamalatyon, ginahimo ko ikaw nga manugbantay para sa tanan nga mga tawo sang Israel. Isugid mo sa ila ang mga paandam nga ginahatag ko sa imo kun magsiling ako nga ang isa ka malaot nga tawo mapatay. Pero wala mo siya pagpaandami sa pagbaylos ang iya pagginawi. Agod magkabuhi siya. Ini nga tawo mapatay nga makasasala kag ikaw ang manabat sang iya kamatayon. Kon pandaman mo ang malaot nga tawo kag indi siya maguntat sa pagpakasala, mapatay siya nga makasasala. Pero maluwas ang imo kaugalingon niya kabuhi. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat
0: sa Diyos. Para sa atong kalantahon sa pagsabat o salmo sa pagsabat, magkikbahin niyo kita, magmahon naman kay Kristo. Saman, pangapamunuan kita ni Brad Paing, bro.
1: Salmo sa pagsabat. Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi nyo pagpatig-a ang inyo mga kasing-kasing. Sabat.
0: Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyong mga kasing-kasing.
1: Kari ka mo, layawon ta ang Ginoo. Magkanta, kita sing malipayon sa aton mga ngapin kagman luluwas. Magpalapit kita sa iya at tubangan na may pagpasalamat. Kag magkanta sing masadya nga mga ambahanon sa pagdayaw. Sabat?
0: Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyong mga kasing-kasing.
1: Kari ka mo, magyaog kita kag magsimba sa iya. Magluod kita sa tubangan sang Ginoo nga aton manunuga. Siya among aton Diyos, kag kita ang mga tawo nga iya ginaatipan, naatipan. Ang mga panong nga iya ginapahalab. Pagpamatiin ninyo ang iya ginasiling. Sabat?
0: Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyong mga kasing-kasing.
1: Hindi kamo magpakatiga subong sang inyo mga katigulangan dito sa Meriba. Subong sang dito sila sa disyerto sa Masa. Dito gintilawan kagin sulay nila ako. Bisan nakita na nila ang akon ginahimo para sa ila. Katapusan na sabat.
0: Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatiga ang inyo mga kasing-kasing. Para sa atong ikaiwa, bagasaw niya kung sa singa niya, naghambara nga Pero paghiugma, ay mo ro katumanan. Kumaya ka subuan, itatong niya mga Diyos. Pagi kay Sister Karen, pamatiyan natin palihog ro. Ikaw ang bugasahon.
3: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ng Apostol sa mga taga-Roma. Hindi kamo dapat mautangan sa kaibisan sino, kundi ang dapat manginutang ninyo amo ang paghigugmaanay. Ang naghigugma sang iya isig katawo, nakatuman sang kasuguan. Ang mga sugo nga nagasiling, hindi ka magpangin babayi o kun magpangin lalaki. Hindi ka magpatay, hindi ka magpangawat, hindi ka magkaibog. Initanan kag iban pa nga mga sugo sarang matingob sa isa lamang kasugo nga nagasiling, higugmaa ang imo isig katawo subong sang imo kaugalingon. Ang nagahigugma sang iya isig katawo hindi gid maghimo sa iya sing malaot. Gani ang paghigugma amo ang pagtuman sang bugos nga kasuguan. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
3: Aleluya, aleluya. Ang Diyos nagahimo sang tanan nga mga tawo nga iya mga abyan paagi kay Kristo kag naghatag siya sa amon sang mensahe kung paano niya sila mahimo nga mga abyan. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sang Santo sa Ebanghelyo sunod kay San Mateo.
3: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa tunga panahon, si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. Kung ang imo utod, makasala batok sa imo, kagtuwi siya kagsugiris ang iya sayop nga kamuhanon lang. Kung magpamati siya sa imo, ti magabalik ang inyo pagayuhay. Pero kung hindi siya magpamati sa imo, dalakas sing isa o kung duha pagkatawo agun nga suno sa ginasiling sang kasulatan, ang tagsa kapanumbungon, masaksihan sang duha o kung tatlo katawo. O galing kung hindi siya magpamati sa ila, isugid ini sa iglesia. Kag kung hindi pagin siya magpamati sa iglesia, pabigya siya nga dumuluong o kung manugsukot siyang buhis. Gani nagasinay ko sa inyo nga kung ano ang ginadumilian ninyo sa duta, ini pagadumilian man sa langit. Kung ano ang inyo ginapahanugutan sa duta, ini pagapahanugutan man sa langit. Nagasiling pagid ako sa inyo nga kun ang duha sa inyo maghisugot diri sa duta na hanungod sang butang nga inyo pangayoon sa pangamuyo, ina pagaymoon para sa inyo sang ako namay sa langit. Kay kun diin ang duha o kun tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila. Mangigmanghod namon kay Kristo, damay dayon niya balita at kagawasan ko aton niya Ginoo.
3: Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
0: Agkabay nga sa pagbasa at Santo sa Ebanghelyo, mapatawad kitanan, tanan-tanan ra aton niyo mga saga.
3: Amen.
0: Salamat para sa mga late tuners, may niya agahon kinyo tanan, nag-welcome sa programa, programit aton niyo mga Diyos, do divine mercy sa kabuhi. Paduyog-duyog kung manarahang bagiba eh. Amen. Pero importante gid agos pa naman importante gid ginahambat Ginoo, pero siguro daya ay para kato no nga, mga makasasaga ay dapat gid ay tamdo naton daya ay amen.
3: Amen.
0: Ay kung nagtaliwan nga to nga Domingo, ano man ero ginhambay ka to, ano man ero topic ka to, pero to nga ginsugid yun Ginoo ra nga pagantos agro anang kamatayon. Amen.
3: Amen.
0: Ag di ba uwangan ni Ila kato si kuan eh? Si sino ani?
3: Pedro.
0: Si Pedro, di ba? Amen. Ay di ba maroon man kita makay Pedro man kita, wa kita na ilit pagantos. Wa kita na ilit kasakit, di ba? Amen.
3: Amen.
0: Aton pangani gina gauman, aton pangani gina kamukot-bukot pa kita sa Ginoo kon gasimba kita. Nag-divine mercy yun man, nag-retreat yun sa divine mercy, tapos huwag yapon magmanggaranon, huwag yapon si Tuto ang sinini, makatapos sa pagtuon. Amen?
3: Amen.
0: Diba nagtapos yun, sutil man yapon. Amen? Ay, maluoy ka ito nga sinay. Tanda. Masimod mo kasi Brad Ikot ay may rest in peace. So, dapat kita gali ay hambagan natin ato magiging mga oran niya bigido dahil nag-obrit siya ka. Amen?
3: Amen.
0: Eh, siguro yung programa kami, wala kami nagkugang eh. Amen? Ay, basi madumduman ninyo, basi panumduman ninyo, pininuhon natin nga o ninyo nga ramong ginahambay karahay para o ramong pag ginapamagandungan diyan ng mga pungin natin ng mga Diyos ay para at akinyura bukod at para kamon, para mong kamon da. Amen?
3: Amen.
0: Ay, pag-arias man lang kita makasasaga pag-iusingan ni Sis Doroma 323. Agung klarohon ba natin basi kung ilog-ilog ang manag at tugad-tugad si Brad Bowes nga ra o, pero saan ang pagpatit sa bun manah bukod imot makasasaga. Yes, sa Biblia, Roma 3:23, pagkisabasa siya.
3: Nagpakasala sila tanan, kagmalayo sa Diyos nga nagaluwas.
0: Oo. Oh, tanan kita. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Magluwas siyang kay Mama Mary at kay Ginoong Jesus mismo, kay amen. Jesus. Amen. Amen. Amen, sis?
3: Amen, bro.
0: So, amen man yung sabat na kung sin ka mo makaroon. Oo. Kumesaran ka mo pangatlong tao, tao sa kalibutan nga wa masakpit, saga nga panublion, sugirin niyo kami. Isuwat niyo sa ano ni sa comment section. Amen.
3: Amen.
0: Oh. So tanan kita makasasaga. Aga ginaklaro na akon makaron nga ruamon nga gina hinambay di kara. Kun ano ro gustong habaw ni tatong nga mga Dios sa ibukong kita at para ang kinyuron para kita katon tanan. Amen. Ay para sa bilog nga kalibutan para sa mga makasasaga. Ruday nga mga pungit atong nga mga Dios nga naging na ato ni kusang Domingo gusto ng pangin matyan hagara na kanang kabuhi.
3: Amen.
0: Tubso na nakita sa ato niya sa sagag sa kamatayon. Amen.
3: Amen.
0: Maroon kita kapalangga, maroon kita ginatata, maroon kita ginugugma. Ginugugma ito ato niya mahal nga Diyos. Amen. Maroon kita na nakita kapalangga. Punta. Galing niya ay huwangan ni kita na ila magpakabuot. Sumakon mabuot ka, ginabuli ka. Amen.
3: Amen.
0: Kung huwag at siya, ginaubrahan ka siya, ginapriso ka, makaroon niyo tayo makaroon niya sa Pilipinas. Amen? Kung mga may saga, ay huwag na. Oo. Oh, kapanao na sa sugod sa malita. Amen?
3: Amen.
0: Kamalita kayang mana, paghipos yun, oo. Oh, makaroon tayo, makaroon. Pero tawang ba, ay kung sa Pilipinas ay uso makaroon dumbin dalo, o soro pag patiko ko aton nga mga layi. Oo. Pwede ro mga padrino ay una pang mga panahon ng mga padrino nga ray. Oo. Di ba kung makasaya kita, kapakasaya kita sa atong isig katawo, ang hindi kita pagpatawaron, kung huwain mo nahadlok, huwain mo nahadlok aton, siyempre kung huwain nahadlok, hindi ito magpatawad ron. Amen.
3: Amen.
0: Ngayon, gausoy kita at padrino, padrina, gausoy kita taong nahadlokan na na. O may utang mong kabugaslan, nagudrato ay di nung patawaron na kita, o paga-uta, bukong niya patawad, ay paga-uta itong saga. Dahil sa padrino, amen?
3: Amen.
0: E tao, kung samahan nga Diyos, kung pwede. Nga ratong saga ay basi mabuman man na sa pangadira, ginapamangadian man, tanan man, it pare man ay, ni father man na, sabagay man na, kapangadian man sa na, kung pistamina tay. Amen?
3: Amen.
0: Di ba, maroon itong una-una, may akong kakilangan pangaling ito nga, suway ko tamang na kung hindi man na magpatawaron ako at Ginoo. Ay bago man ako mamatay, ay napakayot patawad ba na ako na ang mga saga. Ay takon pwede. Ay paano kung sa aksidente kita nga yung matay, no? Amen?
3: Amen.
0: Oo, aksidente yung matay. Ay paano? Paano ka pangayot patawad sa Ginoo? Amen? Ay takang ba yan kung pwede nga pasabi ka ron ay iba't maghuhod para kimo, kimong saga. No? Morgani nga. O maron bro. Morgani nga mabakod pa rin gawas na binakay mo dati inom, bakay mo dati. Bira, kung pamatian pa man kinaga, limpio ko siya kyan. Siyempre kung Domingo, abing nga family driver ako. Ako ang ibang adlaw, halit lunis at sabado ay liborer ako eh. Ta, sa bagay ay. O ako magkasuldo sa ang sarili ay. Eh, na ikaw gas. May kanta nga, takon, halipatan ko eh. Anong kanta eh? Pangarap ko'y di naabot. Oh, mga mga karoon, di ba, no? Tatakot. Hindi ko ngayon mo rin ito na ninyo lyrics. Eh. Oh, tapos may ito nga. May ko ano? pangarap pwede nilabot. May ito nga parte nga gawin mo't langit mahabang kabuhi ay. Di ba? May una ka di ba? O langit na walang hanggan. May ito, di ka to ay. Amen. Tapos, bahay. Di ba? Medyo timsong ka to. Ano na? Ano na? Ay, Willy Garter di ba? Di ko ta memorize mo ka na babatian yung katun ay.
3: Bawal na
0: ay, ako personally no, tao, kamo hindi na pagsugid ba't ako mo eh. Ako personally hatuman na ako, gintuman at ginoo, suportado at ako at ginoo ka ako nga handong para sa sarili. Pero, or napaslawan na kakon, ay si tatay ang sinanay. Amen.
3: Amen.
0: May tatay tang handong nga to ay, anang handong mataga to, ito man ay, sa UP kagiting graduate, yung kardiyagi tatay ay. Eh, nanay ay, di no nga, ay, napasakay kita ako sa barko. Kita mo, ang kursot ay sa barko ta. Ay, maluig ang tunga, hiwa kita. Ay, ako na kanto kung magpangasawa ako kato, irang handong at ay, makarat, ama ko no. Hambay ko sa bayi, tiyagi, buko na sa bilog na bayang hambahan ka pero sa bilog lang nagpati ka ko ta. Ay, ano ba na yung handong, siyempre, ginapangutan ako at babayi ka ro. Ay, ako na ang handong at ay, magkapamilya, kung sa tamang orasyon. Tapos ay ipobrahan ko istaran ng mga unga, ipeskula ka ng mga unga, ipagambungan, ipakaon. Dingit, abakon. Pero bukod magumuma ko doon. Ay, natabuman. Amen.
3: Amen.
0: Oh, ay ganyan, dumduman ko rin nga. Pangarap ko'y di naabot. Ang butang bangon mga ikmahon namon kay Kristo. Basta haba nito, binawatan 1, versikulo 7. So, ginoot, itaan na rung katagana, itanan. Amen.
3: Amen.
0: Imaut aro ga plano, itanan nga itabo sa ato niya kabuhi, masisabilog nga kalibutan. Amen.
3: Amen.
0: Aniratong obrahon, makaroon tayo, isalig natin doon tanan, sa ginoo, batuno natin, itbogos ratong gamahang Diyos. Ayaro kasi ang Domingo, inasugid na utara, nagpag-anto sa kaan ng kamatayon. Amen. Agarong yan eh, makaroon ay, ginapasugiran kita nana, aro mga makasasaga, napaandaman kita na magbalik ko ka na. Huwag na nabaghambang-hambang man na sana pabalik ka ang kakon. Amen.
3: Amen.
0: Pero may nabalik-balik ni Bardwinor na mo do confession nga ron. Ikaw na abing kaumpisa eh. So pagkumpisar natin nga ron ay isang kakon doon ay isang kasimbolo it pagpaubos. Gimpreparar kita at ginuoron haban it may sakramento at confession. Agamat may santos ng misa nga ginatawag nga ni sa atong simbahan niya Sacrament of all sacraments ay una natin sa Santos mabisa ang misa maibar aton ni Ginoo. Una natin mabaton tanan ng mga bugay agrasya. Amen.
3: Amen.
0: So pagbalikan to paron ay mahaba man medyo out of topic kita eh. Amen. So pakibasa sa datong 2 Corinto versikulo 6 kapitulo 6 versikulo 2. Ko siyang Domingo ko paron nalipatan gani kay pagbabasa ron pero dumduman ko eh. Oh.
3: Size 2.
0: Oo, 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 2.
3: Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Dios. Ginpamatian ko ikaw sang nag-abot ang tion nga ipakita ko sa imo ang akon kaayo. Ginbuligan ko ikaw sang nag-abot ang adlaw nga ikaw luwason ko. Magpamati kamo. Amo ini ang tion sa pagbaton sang kaayo sang Ginoo. Amo ini ang adlaw sang kaluwasan.
0: Amen. Aron daba ni St. Paul. Amo ini ang adlaw sang kaluwasan. Bukod nyo tatin aga.
3: Amen.
0: Kung tabaon ay, kung nga pamati kita ko pong itatong niya mga Diyos sa makaroon. Kung na kita ga pamati ko na buong kita tindirahado. Umpisahan toon makaroon. Sa paghinusog atong mga saga. Amen.
3: Amen.
0: O ay, isa ron sa mga sinyalis yun nga nagapasakop kita sa gahong itatong niya mga nga Diyos.
3: Amen. Amen. Amen.
0: Oo. Pero basahon ko anay kayo ako naman it dahil nga rin nga antes dahil nga rin nga ako ano antes dahil nga ebanghelyo no ay ang babi ginoo ni karahay kantoy siya kag sugiri ha kung ang imo utod makasala batok sa imo kantoy siya kag sugiri sang iya sayop nga kamuhanon lang kung magpamati siya sa imo ti magabalik kayo pag ayuhay pero kung hindi siya magpamati sa imo gadaya ka po't mga testigo eh. Amen?
3: Amen.
0: Pero, may ana di ka rin pangangiran dito ito niya ginoora. Magkita mo sa Lucas 15, versikulo 3 hasta 7. Magandam ka mo nga hindi ninyo matamay ang isa sining magamay nga mga kabataan. Nagasiling ako sa inyo nga ang ilang mga anghel sa langit yara pirmi sa tubangan sang ako na may nga langit nun. Kaya ang anak sang tao nagkari sa pagluwas sang dadula. Bukod at literal na nga mga magamay nga mga kabataan na amen.
3: Amen.
0: Hindi ba may mga bersikulo man kuna, may ebanghelyo kuna nga ginabag Ginoo nga dapat kamo manahay mangin kaangay ko ray mga kabataan, di ba? But ang bago na ano ro, kinaiyat mga kabataan, di ba? Pasensyoso.
3: Amen.
0: O painubuson, bukod itbugagon. Nagadepende sa
3: ginikanan
0: o sa anang guardian, di ba? Amen.
3: Amen.
0: Ay maruman kita dapat, dapat ay dependent man kita kana sa mahal nga Diyos.
3: Amen.
0: Amen. Gani ay bukod at literal na nga ungara, basikon magugang pakatunda. Nga nagadepende sa oras ng tanan sa mga Diyos. Oo, oh, yan ang hamba din. Nagasiling ako sa inyo nga ila, ang ilang mga anghel sa langit, yara permis at tubangan sa ako na may nalagin nun. Oo. Oh, may tanan man kita, may anghel de la guardia, pero ay makamot ay ginambot at ikarang nga ito tagali sa tubangan mismo it ga the father do dahil nga rin nga anghel it dahil nga rin mga bungot, literal nga ungaray, mga matino nga tao, Diyos nanon nga mga tao. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Ano bala sa inyo? Ano bala ang himuon sa isa katawo nga may sin nga mga karnero? Ang isa sa ila na dula, bayaan niya ang siyam kapulo kag siyam dito sa bakulod na naghahalag kag iya pangitaon ng nadula nga kakarnero. Nagasiling ako sa inyo kung iya magita ini ang iya kalipay tungod sining isa labi pa sang iya kalipay sa siyam kapulo kag siyam nga wala madula. Sawong man ang inyo amay sa langit, hindi luyang nga ang isa sining magamay nga mga kabataan madula. So klaro, nga gusto gid nga paandaman kita itatong nga mahal nga Dios. O paandaman nato natong mga kaigmanguran nga nakasuya katon. Ay harun kita ka importante para sa mahal nga Dios.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Ama ko mo aywanan ani ron no binta ini bing nga matino. Amen.
3: Amen.
0: Ag usuyon kita itang mga saga. Maski sambilog kang gali ginausikan kita. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Bukunyat oras ay klaro ta, hasayra nyo ta natin nga haubraw ta at ginuro anang papel, anang hugay. Doon nga ron nga mag-antos, itkasakit, ag tumamatay nga may kahoy. Ah, makahuya nga kamatayon sa cross. Para yang katon, para sa atong kaiwasan ka atong kagag. Amen. Sa impyerno.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Di ko rin anay siguro ako. Durugangan tagaling doon ay si Brad Minor. Sang Domingo, preparasyon ka para sa first reading, bro.
2: So man, mayat niya kahon katotanan, brothers and sisters, kung datong balikan, datong mga first reading raya, nanungod ra sa gihapon sa pagpaandam katon. Ay ko, nagtaliwan niya Domingo sa atong first reading, si Jeremias, magmayroon na nga nakipag, kung ano mo sa mga tao, sa pabaskog-baskog itlimo, para nga ipatian do, anong pulong itiyos. Para naman di karaya kay Ezekiel, ng mga paandam, ipadaya ko atong mahal na Ginoo, nga paagi kay Ezekiel, kahambagan na yung mga tao, ano ang bagat nga niya, pero tao nga mamalat yun, kung dato niya ko na eh. Mamalat yun, gitaron kita.
0: Mamalat yun, bukong yung matat, literal na nga bihay, gamay iwat yun naman. Dali ito mamatay bukong. Mortal, may kamatay yun, no? Ay, kung supernatural ka, immortal ka, wakad kamatayon. Amen.
3: Amen.
0: Primero ka ito kamatay, kinaliteral ko, abira, mamalat yun, batang bangon bako na. Hindi ka tiwata sa mga naga, hingalo ito, bukon. Dahil maski pilang edad, bata pang edad, ay mamalat yun kita, mortal kita.
3: Batang
0: bangon na, anytime pwede kita mamatay, vulnerable kita sa kamatayon. Amen.
3: Amen.
0: O yan yung ginaamligan kayo, it ginaura itong kagag. Ah, nga tawan at kabuhi nga wat katapusan. Amen.
3: Amen.
0: Oh, sige bro.
2: Ay karabi, hay gintao ka na kung atong mga Ginoo, raya nga mga butanga, isugid mo sa ila ang mga paandam nga ginahatag ko sa imo. Kung magsiling ako nga isa ka malaot nga tawo mapatay pero wala mo siya pagpandami sa pagbaylos ang iya paginawi, agod magkabuhi siya. Ini nga tawo mapatay nga makasasala kag ikaw ang manabat sang iya kamatayon. May ato dagaling risgo, brothers and sisters, kung ginatugyan ka ito, mahal nga Diyos. Raya mo butang.
0: Sa kababo, ito mo ang kakilaga. Pumati lang kami, kumukha mo makaroon sa TV o sa radyo. Amen.
2: Oo, oh, kung mag-uwas oh. Mas. Ang kami man ay mag-uwas. Ay, abo.
0: Mas kapton pa kami.
2: Mas kapton, pata kami kung di nakamayang bagan, yung raya ay magbalik kung kita sa atong mga
0: ginoon. Basi yung awa ka, mukha mo man, may siyagton magkamukha mo. Amen.
3: Amen.
0: Oh.
2: Ay,
0: vice versa man ba? Bukod one way ra, vice versa. Amen.
2: Amen.
0: Two way.
4: Oh.
0: Sa kanta, di ba? Wala, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba? Walang sino man ang namamatay para sa sarili lang. Huwag kita gitarista, abig kinakanta ko, takong tamat doon. Eh. Sige bro. Thank you bro.
2: Okay, karami bro. Ay. Karoon tagali, may sabtan na kita, brothers and sisters. Di na kita mag, mahugali kita sa aming natawag na sa nga pagpatumbaya. Kundi nato, ikang bago nato.
0: Amen.
2: Na magbalik sa Diyos. Bukon ito. Kung mabalik lang man sana sa Diyos, yung mga rin nga ba, bro. Bisan na ano pa ng brown, mabalik yapon sa na simbahan naman. Bisan sa suod yun, kahon sa naroon, mapilitan sa na isuod simbahan. Di ba? Pero
0: oh.
2: Tatlo yun do.
0: Kuhan do, ano, ng barong sa likod. Kuhan do.
2: Dapat ay gwapo kating.
0: Guhab sa likod.
2: Oo. Oh, ay, di ka ra, mapatay ka nga, wakihi, tawi, et, paandam. Ay, ano nga.
0: Pwede, ay, bago, rutanan, ginapaandaman ka muna mon. Nga, pa magbalik sa ginawa, pa magbalik yung pagginawi. Magbalik ka mo sa ginawa, magbagong kita, amen.
3: Amen.
0: Oo, ang kimitsaga ka rin ganyan, bahala ka mo.
2: Ko, nakabati sana, bro.
0: Bahala sana, mag, ikaw, share niyo mo, program.

0: Isa na na malibad yung kita kanda magkipag-inuman, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Kung naman yan eh, ay basi na misinterpret. Huwag nga kita na ila, mag-istorya yung kanda eh. Sa totoo lang. Amen?
1: Amen.
0: Kalikaw ko, no. Ay, mo mo lang gyapon na istorya eh. Amen?
2: Amen. Amen.
0: Sige po.
1: Di karaya mo namin, taraya nga rin verse 33, kung di mo kitang basahon sa una ra, dahil parehas mo lang kapanda.
0: Chapter 33.
1: Chapter 33, yeah. Verse 1 hasta 6. Basahon ko lang, bro.
0: Oo, sige.
1: Ang Ginoo nagambal sa akon, tawo nga mamlat yun, sugiri ang imo mga kasimanwa, kung ano ang manabo, kung magpadala ko sa inaway sa duta. Ang mga pumuluyo sina nga pungsod magapili sang isa sa ila nga manubantay. Karon sa verse 1, sa verse 2. Bari karaya o, kung makita niya, maging butang sa nga manubantay ha, nagpili. Kung makita niya ang mga kaaway nga nagapalapit, ginapatunog niya ang trumpeta sa pagpaandam sa tagsa-tagsa. Karon yun, ginapatunog ng trumpeta. Diba nga kung may aton yung mga may gaabot ng mga kalamidad niya raho, may mga baha o kung bagyo, may mga ginapatunog man sa atong mga kwan, kung namatay yung ginagamit ay lingganay, ginabangting, kung may mga baha o kung ano mga kalamidad niya, dapat ay magpaandam ron sa atong mga pumuguyo. Makaparehas man ni karon o paandam na pagpatunog itong pita ko ang naging pili nga tawo. Kung mayara nga makabati, pero wala siya magsapak, kag ang kaaway nag-abot sa pagpatay, nag-abot kag ginpatay siya. Siya amo ang basulon sang iya kaugalingon niya kamatayon. Siya ang may sala sang iya kaugalingon niya kamatayon, kay wala siya magsapak sa paandam. Kung nagpamati siya, kung tani, nakapalagyo siya. Makaroon kita, brothers and sisters. Kung nagpamati kita, bago kita man ma... Kwan baga? Yang bugo niya kara sa babaw tilibutan niya ang mga nilimbrad bugs nga kaina nga sa mga kilala na na nga sigit anay patuyang mapagpagpagsaga ay mabot na daw nga maguya imaw patawaron man imaw igapon at mahal nga Diyos kung magpangayo mo at patawa dahil ay ang mga nilimbrad bugs kaina palin man ay sa gulpiyada ay ginbuhot rin kabuhi paano ka pa makapambay nga kapangayo
0: na huwag mo na ano ba nagsaga katingin man niyo nga sa kanyo ganit ng bukot imo na hugating man syempre gabi ang saga kanon kundi kay kita ay na hugating ag wata
1: oh wala pa tawad
0: wala pa pangay batawad
1: sa dawin katay mo tilgang
0: da mga ito katingin mo na panggambat kating sa tangke may tangke ag burnil katingin mo ito bantay ay amen
1: amen ay ro yan dawag pa mate bro sa mga pandam ay may mga pandam man ikaw dapat hindi ko mo musugod ay delikado. Ginasugod yung tangani at yung mga delikadong mga
0: lupa. Ibang ano yan, hapandaman yung kapitan, hapandaman yung kunsyal, di ba? Amen?
1: Oh, amen.
0: Hindi gihapon.
1: Pati. Oh, ano man doon?
0: What you tiabot nga sa sugod patbagay. Riba, hapiansahan yun. Amen? Sige gihapon. Amen?
1: Amen.
0: Oh.
1: Itawat chance ako, no? Second chance. Pero rin nagpadayon.
0: Oh.
1: Nagpadayon gihapon.
0: May una nga, mga kwarta chankri ay, wagon, lipungon. Naghawag lang, himakaw lang. Wago na eh. Bangago na eh. Amen?
1: Amen. Pero karara brothers and sisters, sara paandam nga at mahal nga Diyos katon, dapat pamatian na nato ng sundon. Ay loyon doon, bukon niyang man, para kamon man doon, para man kinyo, nga maguwas man kamo, agod, makaambit man kamo.
0: Ay sara bro, klaro hindi ka rin sa salmo sa pagsabado, kari kamo, dayawon ta ang Ginoo, magkanta kita sing malipayon sa aton mga ngapin kag manluluwas. Ini plaster kay Nibel Pangray. Magpalapit kita sa iya at tubangan niya may magpagpasalamat kag bangkanta sing masadyang nga mga ambahanon sang pagdayaw. Sinda pwede matabo sa santos nga misa.
2: Amen.
0: Magsimba kita. Amen.
2: Amen.
0: Kuha matibay. Prayer meeting, pwede ron. Di ba? Amen? Ay kung hilong katimog sa inyo at inimubrahon dahil medyo salikawot. Di ba? Amen?
2: Amen.
0: Para pagkit, kari ka mo, magyaob kita ka, magsimba sa iya. O aron. Magluib, magluhod kita sa tubangan sang Ginoo nga aton manunuga. Gagod. Amen?
2: Amen.
0: Di pwede nga ibang ni gagod para katon. Siya mo ang aton Diyos kag kita nga mga na ang kita ang mga tao nga iya ginatipan, ang mga panong nga iya ginapahalab, karon pamati ninyo ang iya ginasiling. hindi kamo mag

0: Pakatika, subong sang inyo mga katigwalangan dito sa Miriba, subong sang dito sila sa disyerto sa Masa. Dito gintilawan, kaginsulay nila ako, bisan nakita nilang akon ginhimo para sa ila. Basta makaroon panahon, makaragihapon, nagilasuway na itong Ginoo.
1: Amen.
2: Amen.
0: Kung pwede siguro nga, awang buhay, isang bisim lang abing magpagansang sa cross dato niya Ginoo. Amen. Eraan na nga itong ginubra. Para sa katawan ay hasta unto sa katapusan, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Ay di ka ito kita gadipindi. Hindi ito pwede eh. Kita dapat gagawin tayo. Hamba ni Brad Paing yan eh. Bukod na at ibar gagawin para katon. Amen?
3: Amen. Ay,
0: ara. Di ba, ginarequire ganit simbahan nga itong mga kaparian nga kung sino ro pamilya ay nagtaliwan sa suod iting pamilya, ay ginapakumpisara na, di ba? Amen?
2: Amen. Amen.
0: Ikaw ba, tawang ba, sugirin niyo kung bilog ng pamilya nga ko nagtaliwan ay gakumpisar. Rako mga observasyon, mayroon sa bilog, mayroon sa bilog, topic pa. Topic pa ro, gakumpisar ay ro, mga unga ta, ito ro, mga gaki, hilong ta. Amen?
2: Amen.
0: Ro, mga bayi ay, basta kung naman, topic pa ta. Ay, kabatas, ipamisa kita sa ato nga nagtaliwan. Oo, tapos ay, kita nga niya, huwag kita kakumpisar, di ba? Una kita sigaw mitsaga, amen?
2: Amen.
0: Ay, maroon hamba ni Brad Paing, base yun lang.
4: Kayroan ang purpose sa day, Brad, karoon ko naman pinakakumpisar at yung naminggo sa media. At yung maging takot na imo.
0: Amen! At, oo!
4: Ang doon yun, naliwan na kung na.
0: Ang gundo sa limniti ba yan din yung misa, ay, oo.
4: Ang doon yun, maging takot.
0: Oo! Aman, ako na aroon sa, din nga, Isaiah 59, dos. Ang inyo sa lang, kabangdanan ngayon din siya magpamati sa inyo. Amen?
3: Amen.
0: Kung yan ginapakumpisar, ang pamati ang kita tatong niya mahal nga Diyos. Amen?
3: Amen, amen bro.
0: Ay, wataan, ay topic pa. Tapos ay, huwag akumpisar. Amen?
2: Amen.
0: Dapat ay, pamisa kita. Ay, diba kumpisar kita. Amen?
3: Amen.
0: So, kung ano natong ginapangayo sa mahal nga Diyos. Amen? Ay, di ba, kato, ginarequire yan kita sa sibaguan nga to, nga bago magmisa, ay.
2: Kumpisyon.
0: Kumpisar, kid. Amen. May una nga, bago umpisa ng misa, ginapapila, kid, di ba?
2: Bago magkalawat, bro.
0: Oo. Amen.
2: Amen.
0: Eh, basi, lipat yung kita. Kabay nga, wahilipatin yung mga membro it. Divine mercy, ta, ha? Sambilog at arudi, ha? Magdaiwar, nga, inyo, ta. Sige, bro.
2: Ang karami, ay. Pag mga pandam ginapabot siya ton, kung makaroon, may mga social media yun, kung saan mauna sa Facebook, may mga pandam ro na, may mga misari ka ro yun, kung ano pag ino mga pandam, mga, aba, manami, kung imo git ang kung ano do, anang mga ginakon, manong na ka nagkaguwa, ganina po post lang mo ito na matlaton na itong magpawayway nga ro, magtutanaw kita sa Facebook, bukod at kwan ha, kuranat at mga ginoo nga mga mensahe,
3: amen,
2: tara aton niya pamandungan,
4: amen.
2: Nagadugang pagida ato ni Ibago Brothers and Sisters. Bisan di, bisan sa adlaw Domingo kita magsimba. Ang pag-abot at adlaw ng Domingo magsimba. Kung ginapamatian ato na yung mga klase ng mabandam, ito atong mahanga Ginoo, bukot mabudlay ka aton. Madali na aton maambit o kung ginamari yung mga butang minsahe ko atong mahanga Diyos. Di karoon yan ato.
0: Di karoon yan eh. Siguro.
2: Ma-ano pa na aton.
0: Di ka rin siguro masuod. Isuod ko lang di ka rin siguro bro. Di ba bago kita nag-umpisa kina eh? Kaya edad at tawar ato kinaistoryahan.
2: Amen.
0: Sa mga 20 anos, 30 anos, 40 anos, bukod at importante yung edad. Amen.
3: Amen.
0: Basta may kwarta, may siyakyan, tanan-tanan, may chicks, kung ano pa, ugit, ano. Amen.
2: Amen.
0: Pero harap tayo. Di ba rin edad ito at mga taway, mga 969. Pero kayo na eh. Kung nasa Biblia nun eh. Anong edad ba, namatay mo, 950. Si Adan mismo, ranang edad ay 930. Maroon nakaturo ka buhay tao. Naman yung ginshorten, naman yung taguran. Taguran naman na itong explanation. Ay gali ka to, ay gisalig taro tao, ay mahaba raro ka buhay tao. Ay tanan taranang tao, hanon niya gusto, ay ginubrat ah. Buta bang ginabuso raro ka buhay? Amen?
3: Amen.
0: Nani gintagod na at Ginoo, 60 mataas nga ni, 60 makaroon, 60, 80 mataas nga taroon. Amen?
3: Amen.
0: Aman, ay kung timprano pa ay magtrabahon kita para sa atong kaluwasan. Amen?
3: Amen.
0: Oo. Hindi na pwede nga. Eh, napangadian man ako kung pista minatay. Bawa. Oo. Eh, gaantos na itong Ginoo, na sakripisyo na hundo. Oo, yung sakripisyo na itong kaluwasan, pagkatapos kita, iwata kita ginobra. Amen.
1: Amen.
0: Oo. Dumdum nato na kompleto kita sa daw-daw pagpangabuyay. Kung mana si Papa, magranon mana si Papa. Amen.
1: Amen.
0: Oo. Pas kung gang ato ko siyang adlaw, gaydad ako at makana ka to ay guwapo, mataas. Dumuhi man natin, 50 man ang motor man ako ay suktagaling si mama. Gaydad ako at mga makato, napangita ako ako eh. Amen?
2: Amen.
0: Napung dagon, mataas po kakong dukaling, arado, garadot ako, maski hindi si tatay ka to magsugod, garadot ako eh. Hindi hapos lang mo ako, pamilya ko, una pata. Diba, amen?
1: Amen. Amen.
0: E gabatas imo nga bubaho gawon tapos ay imo patana ko bayaron kay imo nga nabisyo mo pang gasolina ay, si mama mo pata. Amen. Tapos sa inyong atong sagabi ay atong unga patano maghud para katon, atong nanay patano maghud para katon, atong apo patano maghud para sa kapatawaran katong saga. Amen.
1: Amen.
0: O dapat kita ay atong ganing ginampo sa 2 Corinto Kapitulo 6, versikulo 2. Abani, makaroon ta. Bukod at after, bago kita magtaliwan sa kalibutan ay magpapangadiyon man ako. Amen?
1: Amen.
0: Ubrahan na agin natin dumayad ay klaro, ang ginaklaro na itong firminga, batun na itong doon ang puwi ni Diyos. Doon na galing, balikan na ay. Ginhamba kita ni Jesus doon ang naghihiguguma sa akon, nagatuman sang akon mga sugo. Amen.
1: Amen.
0: Oo, hindi ta pwedeng hindi kita maghigugma. Pag wa ta kita tuman ko anang sungit Dios, sinyalis ud aron. Na wa kita gigugma kana ero kabilugan ko rayang rang pagturo ng Ginoo sa Biblia. Hay paghigugma sa Dios. Ang paghigugma sa isang katawo. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Hindi pwede. Nga maduwa kita sa kalibutan nga ra, nga wa kita naghigugma kana. Pagi sa pagtuman ka ng mga sugo. Amen?
1: Amen.
0: Ay kunwa pa matabo sa atong kabiro na magtalibong kita sa kalibutan sa inyong kita kung sing kita panto.
2: Amen.
0: Panda mo taron. Ayaw na ron sa Revelation chapter 20 verse 14 na may ikaiwang kamatayon kita kita.
4: Amen.
0: Kung unang kamatayon, kamatayon ka atong gawas, mortal nga gawas. Amen?
1: Amen.
0: May pangayuat ah. Pero kamatayon ka atong kagad. Butang bagon ay paimpiyon kita karo.
4: Amen.
0: Kabay pang hindi ka itong matabutanan. Amen?
1: Amen.
0: O, paanda mo nun, ha? Di ba, bro? Paanda mo nun. O, sige, bro.
2: Bukong niyak doon na itong mga panmar brothers and sisters, gabi sa ginhamba ni Brad Bob, sa mga inunga, makaroon. Ay dapat ay, una, tabi kimpo nga paghamba, taking ginikan, tatay, nanay mo, hanga pa sa bago rin yung mabuti yung adlaw, na inaga man na, dikatukang lugar, magarado, magwan,
0: wagam. Makuha ka sa tingin nyo, tangan ni Kato, di ba?
1: Amen, bro.
0: Tukot na Kato.
2: Ay, bro, yun doon, di ka, kung di ka dapat magbugaw.
0: Mardo, disbinta ako. Mardo, disbinta ako. Agbinta ako, matasilpon ka to.
2: Oo. Agay na rin binta man, Japon, bro, kung sa mga nga, matang nagatuman, matatinikana, nagapati. Ay, kung nagapati, tinikanan man doon, pakilangan, nagapati man doon sa atang mahagad Diyos.
1: Amen.
2: Agro yun yan eh, hambay rin ka raya.
0: Ambo ko yan eh. Ika itong ani, hindi ka magtuhog ito at law.
2: Oo.
0: Migamnos ang tigana ka mun. Migamnos ang tigana ka mun, hindi magkatuhog sa ito at law.
2: Mayawas ka rin, matigana
0: rin. Mayawas ang tigana rin.
2: May kunta mo, anong bunga, ay anong angasa nga.
0: Ay nanay kita nga ni kito, ay sagog kita ay.
2: Ay, ero yan doon.
0: Tugong ko rin, masigaga mo makaroon na imong nga pilok na hugagay. Basta, piyong aron, mata.
2: Aron ang mga pandam, may matigapagit ang akuan. Pero kung sa makaroon,
0: wala. Ay, rayat ang nga ay, at ang rang layingit ginoo, ay, impyerno.
2: Amen.
0: Langit gila, nag-impyerno. Ang tunan,
1: amen. Amen, amen, bro.
2: At sa makaroon,
0: dapat. May tarat ay, gabnos, ay, ito magumungungot. Ato, ay, rayat ay, langit, nag-impyerno. Ito, tas impyerno, ay, wataga.
1: Kapagong
0: ito, ro, kagayo.
1: Amen. Amen, bro.
0: Di gani kita kagal. Pilang minuto siya brown out din kita kasarang. Ay tao ko dito.
2: Ganay pas bintang na kaso nga may gapnos aman.
0: Tao na kinyo.
2: Nung mga unga ay masilundan nun.
1: Amen.
2: Nung mga paandam.
0: Ano yan, itong oras, may oras pa kita. May una ba?
2: Ang leka na ni bro. Aron yung mga paandam, sa isaring mga paandam, ganay ron ay pamatiin ninyo ang inasiling sa Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga kasing-kasing. Ang leka na ako bro, ako po ito siya.
0: Hindi ko ting. Salamat mo bro. Sister ka rin lang ato niya para si kayo mabusawan. Importante rin.
1: Sa uman may dahil niya gawin gin mga brothers and sisters. Kung ato niya nabatian do mga paandam. Pero kung paaling kita nga, ginakangay kita nga magbalik dun sa atong mahal nga Diyos. Ikala sa ato niya second reading ay nagasugid ka atong si San Pablo ko ato niya mga katungdanan sa isa kag isaga. Agraya bro ay anang hambal nga niya sa ikara sa verse 10, anang hambal ang nagahigugma sang iya isig katawo, hindi gid maghimo sa iya sing malaot. Gani ang paghigugma, amo ang pagtuman sang bugos nga kasuguan. So, ro mga paandam ka ito ni tatumahay nga Diyos, halin pa sa Old Testament, agasta sa pag-abot ni Ginoong Hesus Kristo ay inaimaw. Raya nga ra mga brothers and sisters ay kasayod man kita nga ina do na po kasugo it Diyos ay natungay mo sa daywang partiron una nga niro paghigugma sa Diyos ro apat nga magkasunod nga sugo agro pang ano mas sa pangpuho hero no paghigugma sa isig katawo agraya ro ginasugid ka itong mga brothers and sisters ni San Pablo nga kung daya nga ra nga kasuguan do paghigugma sa aton nga isig katawo ay natuman yun kuno naton dubugos nga kasuguan.
0: Una ron sa Marcos 12 versikulo 31.
1: Oh. Amen bro.
0: Sige bro. Nasuportahan mo lang naton siya.
1: Amen bro. Ngani duyon nga nga ginapadumdum kato ni San Pablo makaron or matawag na to pagpaandam man niya. Pero paghigugma sa aton nga isig katawo mga brothers and sisters ay isa lang kapamaagi nga ginatuman naton do kabubuton ni tatong mahal nga Dios dahil sa umpisa at sa umpisa kuno aton nga pamagandungan ay kita ay gintuga itatong mahal nga Diyos dahil sa anang paghigugma katon. Ginpadala na naro anang bugtong nga unga si Ginoong Hesus Kristo dahil sa anang paghigugma katon. Nga ni Jairo ginasugo katon makaron, ginapaandam katon makaron it. Atong mahal nga Diyos paagi sa bagasahon niya ni San Pablo ay rohigugmao naton dato niya isig katawo. Ag kung ginahigugma naton dato niya isig katawo mga brothers and sisters hambang ni San Pablo ya, hindi kita makahimo kanit magain. Hindi ka na kita makaobra ka na what sayod niya. Sayod natin nga, wa makita na ilang obrahon ka ton. Agraya nga ra, mga brothers and sisters, siguro hambaw ninyo eh, madali at naman naghahambal nga maghigugma. Inamas ang bilog sa sugo nga ni Ginoong Hesus Kristo. Higugma ang imo kaaway.
0: Aras sa, ay, isbalik ako no. Kago mo gilang ay. Kago mo gilang kung aton niya hungdon ba ya?
1: Amen.
0: Sama, di ba, Juan 14:16. Ipromisad Ginoon ni Jesus kay padaya kumana akong nga espiritu sa akong
1: amen,
0: agan.
1: Bro. Amen.
0: Ambang kumana akong ama sa ngayon nga. Pag-iusa nga ni Jesus. Bro, Roman 14:16. Klaro kita ron eh. Oh, klaro kita ron. Nga ipadaya na naraan ng balaan nga espiritu.
1: Amen bro.
0: Oh. Ayos so yun kumando gala sa 5:22-23. Hindi yun siguro. Oh, gala siya 5:22. Ako gosin yung gala siya. Pakibasa rin bro.
2: 1:14:16.
0: Oh. Versikulo 16. Oh. Agod na maklaruhan ba nato nga rin nga maumog hamad paghigugma?
1: Amen.
0: Tago mo! Kung kapamati kita sa hamboy at Ginoo, kung ginapati na itong Ginoo, pakibasa bro.
1: Amen bro.
2: Pangayon ko sa may kaghataga niya kamo sang isa kamananabang ang espiritu sang kamatuoran nga nagapabilin upod sa inyo sa walay katapusan.
0: Ano sa 26, pakiumansin, pakibasa pag bro. Igatawi, sa 26, basta sa ha.
1: Pero...
0: Espiritu hagin promesa ni Jesus sa 26 verse 26.
2: Ang mananabang ang Espiritu Santo nga ipadala sang Amay sa akon yalan magatudlo sa inyo sa tanan nga mga butang kag magapanumdom siya sa inyo sang tanan nga akon ginatili.
0: Bukod niyan gipanumdom nga pandam pagit.
1: Amen.
0: Dugangan dapat kung galat sa 5:22 sa 23 ay Saint Peter da. Saint Paul. Pero ang ipromesa do Espiritu Santo ha. Pero ang Espiritu nagapatubas ang gugma. Harayagi ay. Kani kun batunon naton si Kristo, batunon naton naton nga ana nga mga pugong ipangabuhi naton. Ay aray. Oh, nagapatubas ang gugma. Burlian pa kita bugagara maghigugma sa atong isig katawo.
1: Amen.
0: Musikana bilang atong Dios. Kun batunon naton do anang balaan ni Espiritu. Amen. Kalipay. Ay, ginusay pa kita sa droga, sa kwarta, Wa man ituro kalipay eh. Amen?
2: Amen.
0: Masisumuod ka sa bar, ay magdagay buyong malingungo. Amen?
1: Amen.
0: Mas kinano pa nga, kalipay yung ginibito tao, wow, what, katapu, what, kung doon? Bukod na, tayo yun doon. Pag, oh, pag hidayit, peace. Amen?
1: Amen, bro.
0: Pag batas, dahil gidruwa nila yung tao, o pag tiis. Amen?
1: Amen, bro.
0: Pag kalulo, oh, malambig, di ba? Pagkayo, pagkamabuot, ay ka mabuot ka, mabudahin ka na magigugmas ang isang kitawo. Amen?
1: Amen, bro.
0: At ang pagbatas ka siguro, mas kayo bukuin ito, dapat higugmaon ang isang kitawo, higugmaon mo haman. Hayaki mo ro, dahil nga bugay, at balaan yung espiritu, ro pagbatas, di ba? Amen?
1: Amen, bro.
0: Bermuyaway rin asawa ro, abiring bayaw ro, ay barubag ro, batasan, kaya mo higugmaon doon haman, masiring kaaway. Mano nga na yung ginapatira itong kaaway, ginapahigugba ka itong ginawa, di ba?
1: Amen, amen, bro. Amen.
0: Pero kung iya ka ito na ng balaan niya, Espiritu, kaya. Amen?
1: Amen, bro. Amen.
0: Pagka mapainubuson, kagpagpagpagpagpagpagpagpag ng isang kaugalingon, ay hindi na ka ito pwede na magpaubos ka ra. Amen? Amen. Ay kababo ra ito niya, dapat inog pabuga eh, sa itong, sa kalibutan, di ba? Amen? Pero sa Diyos, baga, ano kita sa tubangan, sa matay, at ito niya mga Diyos. Amen? Kayo murutanan eh, may balaan niya, Espiritu. Patunan niya tanato ni Mao. Mao, oh, may kasugpon tayo. Wala sa sa dayngaran nga Galatia 5:23. Kun rato nga tong maginmit lang bag-ugang hay yakaton. Wala sing kasuguan nga batok sini nga mga butang.
1: Amen.
0: Ano paro chance at tamatay ano paro chance it dayngaran nga impierno katon?
2: Amen.
0: Amen. Ay kumpleto ay. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Rato niyo lang rukugan katon. Pero pag baton ka na kay Jesus bilang atong Diyos, bilang atong mananabang, atong manubong, etc., etc.
1: Amen, bro.
0: Amen?
1: Amen. Yun
0: tawa na to't oras. Ito na yun, nasamita natin eh. Balik-balik ko nga ni atong bisyong oran, abo na itong hagasto, mamalanggi hapon eh. Amen?
1: Amen, bro. Amen.
0: Eh, sugiri ba ninyo ako, naputi ko takot na yung buhok ko. Sugiran pa ninyo ako kumisyo. Amen?
1: Amen, bro.
0: Sige, sis, pada yun.
1: Amen.
0: Ngani- so, mga muro magigugma. Ay, una rin ginoo eh.
1: Amen, bro.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ay, ano yung ginasarili natin eh? Pati rato nga rin, pagiging mga ginapinurumisa, ginpirmahan pa natin sa marriage contract, kay Piki, gali, aman. Ay, wa sa tagipusoon.
1: Amen, bro. Amen.
0: Oo, oh, amen.
1: Amen, bro.
0: Pasagi kayo, napirma ka pa to, may misa pa, tapos gali, ay, ay, wa rin ginoo tayo. Amen.
1: Amen, bro.
0: Oo. Ay, rin, ginapamantaw ta natin ay, roan ang mangganit, pamilya, kung ano-ano pa ito mabuog sa babae nga. Pamintaha ba tanan? Amen? Pero ginawagin na pamintaha ka ito? Amen?
1: Amen, bro.
0: Tanan ng tao na, agawas. Raring espiritu. Rana mga pugong ginasagod na kita. Adlaw-adlaw. Amen?
1: Amen.
0: Amen. O, salamat kasi sa oras, inagaw ko man. Imo.
1: Amen, bro. Nga ni mga brothers and sisters, ay, sa aton nga first reading, hayro, naghambal nga, pasayuron naton daton yung mga kaigmang huran sa andang mga watsayod nga ginainubra at magbalik na sana sa mahal nga Diyos ag sa aton nga ebanghelyo nga naghahambal sa Ginoong Hesukristo nga hambawon naton daton nga utod kung alin daan nga sayop nga naubra ha isa ang kasahi imo paghigugma sa aton nga isig katawo nga ni mga brothers and sisters nga kung daya nga paghigugma sa isig katawo hay ginatuman naton nga may pagtuo ag may pagsunod sa aton mahal nga Diyos naghahambal si San Pablo nga nakatuman kita sa kasuguan. Nga ni mga brothers and sisters, tinguhaan naton nga pangayoon per me, rubalaan yung espiritu, nga giyahan kita, agtuituyan kita sa mahaba pa naton nga pagpamanawon niya si babot kalibutan nga. Mangin kaibahan gid naton na mga kaigmang huran sa pag-abot itong mahal nga Ginoo si Ginoong Hesukristo. Hasta lang ko ni Karabro, agmedayad nga agahon sa uman.
0: Kapat mo siya, basi mahambay ka mo, ay wala ko ni Meet lang makaroon, ba't naman ay sakpir ang bisyo ni Bad Bogsa. And basa ko rin kayo, basa ko rin, Galatia 5, halit 16, hasta 8, o 26, o. Paano kita makalibre ka rin, hambay sa Biblia, o? Matag kayo ang ginahimo sa tawhano niya kinagaling, amo ang pagpakighilawas, o klaro, may ko, pagmalaway ng mga buhat, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, pagbabaylan, ang mga tawang magkasumpungan ay nagailinaway, nagapangimo, nagapangaki, kag nagahantom sing mataas, nagabinahan ba sila, kag nagagrupo-grupo, group 1, group 2, group 3, mahisa sila, palahubog, o, oh. Nabasa unda ko siyang Domingo pa. Amen.
1: Amen.
0: Oo. Oo. Ay, kung umano namun makar, diyan kita kakakuan ka. Pangamuyo sa mga tumulubro ay atong oras na gagas ka ito. Pangamuyo kita. Pangamuyo sa mga tumulubro.
2: Labing mga itagubang mautod, mga muyo kita para sa simbahan, ang katauhan sang Diyos nga nagapangalakaton diri sa duta, agod niyang Espiritu Santo magtuytoy sa dalan padulong kay Kristo sa tagsa kapangamuyo raton na sabat, Ginoo tamda ang amon pag-ampo.
3: Ginoo tamda ang amon pag-ampo. Ginoo bugayi ang mga pangulo sang simbahan pagsang gobyerno. Abay nga sila mangin instrumento sang pag-ayuhay kag pagbinuligay sa imo katawuhan mga muyo kita.
2: Ginoo tamda amon pag-ampo.
3: Ginoo ayuha ang mga nagamasakit, nagakasubo kag tanan nga nagaantos. Abay nga maaguman nila ang kaayuhan kasadya kag paglaom mga muyo kita.
2: Ginoo tamda amon pag-ampo.
3: Ginoo, ayuha ang mga pilas tungod sa dumot, pag-ilinaway, kagdi, pag-ang panay, paagi sa paghiusa, kagpagpatawaray, kabay nga mangin mabaskog ang kaangtanan sang pamilya, katilingban kag sang pungsod, mga muyo kita.
2: Ginoo, tamdangon pag-ambo.
3: Ginoo, buligi ang imo pamilya, nga magsaulog sang kaadlawan sang mahal nga Berhen Maria sa September 8. Kabay nga magpalapit kami kay Maria nga iloy sa gihapon niya panabang kag-iwag sa amon pagpanglakaton pakadto sa imo ginarian, mga muyo kita.
2: Ginoo, tamdangon pag-ampo.
3: Ginoo, batuna sa imo ginarian ang amon pinalangga nga kauturan niya nagkalamatay. Kabay nga maagom na nila ang padya sang ila pagtuo kag pagigugma, mga muyo kita.
2: Ginoo tamdang amon pag-ampo. Diyos nga mo namay, pamati ang amon pag-ampo, buligi kami nga magpamati sa imo sing matauhay, maghuna-huna sing matadlong, kag magpangabuhi sing maayo. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
3: Amen.
0: Ang bago gali kita malipat, happy birthday Mama Mary. Huwag kita music para kung pwede pagka natin si Mama Mary. Ay kung nawa ima, wala na magbatunang, ay mayroon magababdos, magabunag, at magatatap, katong ginawin sa Kristo, ay makaroon na ika pinaabot, pati kita ron, amen.
2: Amen.
0: Ah, siguro, escape po natin, datong nga, anay, atong nga, for the meantime, datong nga rin nga, healing and salvation prayer, yan no, sa pangamuyo at mga tumulo, sa number 2 at number 3, di ba? Ginoo ayuha mga nagmga sigit nagapangasubo, Ginoo ayuha mga pilas tungod sang dumot. Amen.
3: Amen.
0: Skip lang nato ana siguro. Salamat gid sa pag-iba ninyo kamon sa raing programa Divine Mercy sa Kabuy. Basi may nagdugang ka bro. Maski may isang kiri nga so may kugang sabon sa amo.
3: Ah, sa man. May diet gid nya tuadlaw katong tanan no. Pero ako nya nga ginadugang rikara sa rayang amo nya ra nga programa makaron ay padayon niyang ninyo nga pagpamati kurundaya nga rang programa ay sigurado akong makabuligit kinyo. Kundo yung ambay ni Brad Boggs nga namat nga isuwat naton ro mga bersikulo nga gina-contribuer na mundiya sa rayang programa ay sigurado nga makatao pagit kinyo at hagan ron para mas maintindihan ninyo ro pagsakapuong it aton niya Ginoo. Agri siya nga bagay gido ma dali na itong ma-apply sa simple nga pamaagi pero ginatawag nga mga bugay agrasyalin sa balaan ni Espiritu ay rumaging mapainubuson kita ay tanan ro na itong mabatas ro tagsa nga mga dapat ubrahon naton kung una kita sa ruyong bagatyagon.
0: Amen.
3: Ag sa uman ay med ayad yun niya ha, nga truadlaw katon ag abay nga ruginuugid permi nga mag-ubay ka ito niya biyabigid sa Domingo manyara nato niya panlakaton ko ato niya kabuhi.
0: Amen. Thank you, good bro. Siguro ay hindi nato pagkaligban kung paano nato ma-memorize to Ten Commandments. Amen.
2: Amen.
0: Oo, una mo sa Exodo, Kapitulo 20, Versikulo 1 sa 17, Ten Commandments doon. Amen. Ay ito, ging klaro nato niya kung iya ka ito nabalaan ng Espiritu. Ano hamba ni St. Paul? wala sing kasuguan nga batok sini nga mga butang. Amen.
3: Rosa, ato niya rong 10 commandments ay agun mas magumo naton niya ipangabuhi ay runduyon niya igugmaw naton ro atong Ginoo sa halin sa ato niya kusog ag
0: kayag
3: pinuino ag igugmaw naton ro isig katawo ay ginkapsulize yun doon makaroon sa rayang sa New Testament ginkapsulize ro
0: Marcos 12 versikulo 30 ag 31
3: oh ruyon ay agun magumo naton niya may apply sa ato niya nga kabuhi ay rikan kita sa higugmao naton do Ginoo ag higugmao naton atong isig katawo.
1: Amen.
0: Kamay gid bro. Ag dili kita magbuhi ag kabay nga bendisyon kita it mahigugmaon, matinatapo, mapinalanggaon, nagabugong ka atong mga bagatian, nagatatap ko aton nga kagag sa oras ng tanan, dumagaom sa ng tanan, doamay, aro anak, agro, Espiritu Santo. Amen. Salamat kid sa aton nga mga Diyos. Kaya pagka natin itong mahanga Diyos. Salamat din sa itong mga technical partners. Salamat man sa management staff at todo teleradio. Sa paday na napag-iba ka ito, nagsaaton ka mahanga Diyos gin. Paday yung pagpaambit ka ng mga pugong pag-isarayang programa at Divine Mercy sa kabuhi. Salamat din sa inyong pagpamati.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
0: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibuswang Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5

0: anytime.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na night, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: May powerful compound!
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Para mismo!
4: DTX 500!
3: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio.
4: You may BCO.
3: Ang BCO.
4: You may D3.
3: Malakas, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika.
8: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man it's salary loan applications. Safe, madali, agpatas, raw servisyo. ProJJM Finance Corporation hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JJM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
9: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Sandon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
3: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
7: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Magandang hapon, probinsya ng Aklan, no? At dito po sa, especially sa kabisera ng Aklan, ng Bayan ng Kalibo. Kami po ang inyong mga lingkod dito po sa ating programa, The Voice of Hope, Brother Don Manikan. Of course, kasama natin Brother Errol Pareñosa and instead of Sister Casey, no, dahil medyo masama ang pakiramdam, kasama natin si Brother Arian Jones Panaligan. At ipangamuyo lang natin si Sister Christy nga magbalik sa normal rong pamatsyag kay uso gid man rong ubo, sipon, sakit itulo. I think, no, matuod rong ginahambag itaton nga gobyerno nga this haze coming from Indonesia ay nag-aapekto gid sa aton man nga respiratory health, mga hinigugma, no, mo nga ni ginapadumdum kita nga magsuksok kita it mga face mask. But anyway, padayon kita sa aton nga pagpangalagad adlaw it Domingo ag natuon gid sa unang Domingo it bugan it Setyembre, mga hinigugma, nga mag-ililiba kita sa sugod itsang oras sa aton nga programa The Voice of Hope, no? Ag sangaga ni Pastor Dan Paderes at Landmark Bible Baptist Church na isod Ibahay Aklan, no? Nagakalipay kita nga tawan it katungdanan, mga hinigugma, nga pangunahan raya nga programa nga naghatod kinyo it kamatuuran halin sa pulong it Diyos. Ag dahil kamatuuran sa pulong it Diyos, mga hinigugma, it brings you hope. No, din raton nga ginadaga sa kahanginan rupaggaom nga dulot ni Ginoo Jesucristo bangod imaw gamang rung manluluwas, mga nigugma, nga ginpadaga itamay para tubuson kita sa aton nga mga kasaganan ag pagatawaan it kabuhi nga wait katapusan rung sinuman nga magtuo saan ang kompletong ginhimo sa krus at kalbaryo roan ang pagkamatay, pagkagubong ag pagkabanhaw, mga hinigugma. So, doon ruminsahe it aton nga programa, The Voice of Hope, nga wa kita ibang pag-aom sa aton nga eternal destination. Kay may impyerno man, mga hinigugma, no? Ginatudlo gitit Bible nga rong impyerno, matuod nga lugar, kung gaano ka matuod rong rayang banwa it kalibo, imaman ka matuod rong lugar nga impyerno, mga hinigugma. That's why we need a Savior because we cannot save ourselves. We need a Savior because our religion cannot save us. Okay? So, bago kita magpadayon sa aton yung mga pagtamyaw, no? Gina-greet na bago natin i-greet ro aton yung mga avid listeners, ro aton yung mga supporters, mag-pray anay kita. Let us request Brother Errol to open us in a word of prayer.
2: Let us pray. Father, thank you so much opportunity dito sa Radyo Todo.
3: Yes, Lord.
2: And the hands you've blessed to operate this technically. Please, Lord, gagamit itong airways para sa malinaw ng itong mensahe, lalo ang Evangelio ni Cristo for those who are unsaved who may hear. Because faith cometh by hearing and hearing by the Word of God.
3: Amen.
2: Please cleanse us and help us to speak clearly, guided by thy Holy Spirit, as we ask for blessings for all the people behind Radio Todo, the people that are receiving thy word, and ourselves as well. These things we pray in Jesus' mighty name. Amen.
1: Amen. Praise the Lord. No, ginapasagamatan gid naton raton nga amay nga langit nun, no, makagagahom nga Diyos, no, nga gintawan kita mga inigugma itarayang pagkakataon. It's a rare privilege, no, nga maka serbisyo kita sa kahanginan sa aton nga mga kaprobinsya, iya sa probinsya Itaklan, nagbisan sa mga kalapit nga mga probinsya kay ibahan yon rong Capiz, rong Antique, rong Romblon, no, aga bisan sa siin nga party at kalibutan dahil live man kita sa aton nga Facebook Live. Salamat gid, no, kay Sir Jonathan Cabrera ro aton nga CEO agro aton nga president at Radyo Todo. No, thank you sir kung nagapamati ikaw or nagapamantaw. Mabuabugid nga salamat sa pangalan ni Pastor Dan Paderes sa kahigayunan, no, nga gintao mo para maipagapnaag naton rong ebanghelyo ni Jesus Christ. And of course, ginapasagamatan man naton ita pauman-uman si Ma'am Sol Cabrera, raton nga station manager, no? Aga tanan-tanan nga mga bumubuo it aton nga Radyo Todo 88.5 Aklan, kay bahan yon rong aton nga mga technical staff. Gabi yun gid si Sir Mark Hill Rubiso, si Sir Reggie Plasio, ag si Sir John Albert de la Cruz. No, salamat kid sa inyong pagtao katon it assistance para mahiwat naton orayang programa mga hinigugma. And of course, raton yung mga avid listeners, gina abi-abi naton rong mga De La Cruz family ina sa may La Serna, no? Ginapangunahan raya ni Uncle Ner De La Cruz, ni Auntie Minerva, mayad-ayad nga hapon kinyo, kay Nanay Rennie. Una sa Fulgencio Balete, ga pamantaw gid or naga pamati sa andang radio monitor, kibahan si Tatay Victor. Of course, si Pastor Gideon Hill. Sabi niya, amen, Pastor. Thank you for watching and supporting our program, Pastor Gideon, no? Okay, bahan natin si Pastor Gideon sa pagpangalagad una sa aton nga Aklan Provincial Police Office kag una man sa Kalibo Municipal Police Station. No, raton nga mga men and women in uniform una sa APPO ag Kalibo Municipal Police Station. Payad-ayad gid nga hapon kinyo tanan, no? Ag of course ginatamyaw man naton si Auntie Rica Babes, Rica Forte. Una sa may tangalan, si Uncle Boy Olid, si Auntie Raquel Olid, no? Ginaabi-abi man naton makaroon nga hapon. Thank you gid sa inyo nga pag-suporta at pag-iba katon sa aton nga nga kausa, no? Ag sa pagpangamuyo, no? Mga kapasturan nga nagabulig katon it pangamuyo, raton nga mga igmangod sa Ginoo na sa Landmark Bible Baptist Church. Ag of course, una sa Bible Baptist Church Kalibo. No, kung nagapangita ka mo mga inigugma, it simbahan nga makilagan nyo si Jesus Christ, no? Kung sino imaw according to the Word of God, you can visit, no, our church na sa may Oreta Road, Andagaw, Kalibo, Aklan. Of course, raton nga panimbahon every Sunday, 9:30 raton nga Sunday school, ag raton nga worship service, nagaumpisa at 10:30. Ag mayon naman kitang Wednesday midweek service mga hinigugma from 6 p.m. to 8 p.m. no. Brother Aryan, basi may gusto ikaw nga i-greet, no? Basi i-greet ni mo ri mo nga parents, no? Ay gapamantaw gid ka katon man or nagapamati.

inyong kabutihan. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Of course, sabi ni Nanay Renny, no? Radyo lang ako, follow Pastor. Good afternoon po. Magandang hapon, Nanay Renny, no? Sana maganda yung signal diyan sa May Fulgencio. O sa bukid ka mo, siguro manami gidro about it reception na si Manong Lu, no? Naga pamantaw man katon, magandang hapon. Kay Ante Rica Babe, sabi niya, good afternoon Pastor Don and Brother Errol, Brother Arian Jones, have a blessed day. Maabugid nga sa gamat. Okay, so mga inigugma, nagpangamuyo na kita, no? Gin-greet yun natin, raaton nga mga supporters, raaton nga mga avid listeners. Proceed kita sa aton nga pagpamagandungan, no? Makaron nga hapon, at medyo nalipatan natin raaton nga ay glasses, no? Galimad raton nga mata, no? Pero mga inigugma, no, nag umpisa kita ita pag discuss, no, sang nagligad boy nga Sunday, no, raton nga premise itaton nga pangutana aman magulo raton nga kalibutan and why this generation is, no, so violent, no? Maabo kita nga mga kabataan na involved sa violence, no? Ag bisan ro aton nga kapulisan, no, iya sa Banwa it Kalibo. And I believe di amang iya sa Banwa it Kalibo, kundi bisan pa sa anuman nga pungsod iya sa aton nga pinalanggang Pilipinas, duyon ro problema. No, we have the youth, no, involved sa mga violence. Hindi amang iya sa Pilipinas, but bisan sa ibang bansa, no, gapamantaw kita at mga balita, no, nahanungod sa mga shooting incidents, no, agbisan iya sa aton nga pungsod Pilipinas nga we never have imagined nga matabo man ruyon nga mga butang sa aton nga pungsod, pero nagakatabo mga hinigugma. Ag sang nagligid nga Sunday, we have realized nga even in the old times, no, sa even in the book of Genesis, even before the days of Noah, ito ang ro violence, mga inigugma. So, hindi naton mahambay nga sambilo gamang rong, siguro mahambay naton nga may contribution rayang mga internet, social media, gadgets, no, smartphones, kung naman mas naging violent ro aton nga panahon, no, but we cannot single out those things nga duyon gidro aton nga tumbukon nga dahilan, no, na tun-an naton nga rong pinaka punto, rong pinaka dahilan hayrong aton nga tagipusoon. Imo nga neron rogin bilin ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah chapter 17 verse 9 nga ro aton kuno nga mga tagipusoon mga inigugma is, no, magaot ag desperately wicked, and that's the reason why the Lord Jesus Christ came para i-address doon nga problema. So, makaroon nga mga inigugma, no, sa aton nga pagpadayon, no, sugpunan naton ro aton nga istorya, no, when God's order is rejected, what happens? Kasi may gin-establishar mga inigugma nga order or prinsipyo or alituntunin ang Diyos even before, no, even during the creation, no, ano ba garo matabo if we are going to violate or ignore or reject this God-given order? So what happens when God's order is rejected? Then raton nga una nga pangutana makaron nga agahon ang yes, no, nga adlaw, no, God established order in creation. Bisan sa creation kun paano nagkasunod-sunod ro creation ha man gin butang na narutawo sa pinakaulihi nga adlaw gintuga. That's God's order, no? In marriage, actually the first institution God have created is family. No, ito pa lang sa Garden of Eden, ito natabo ro unang marriage, no, between man and women. Ag ito nagaunag-una rong sugod rong family, rong parental authority, even civil government. Naroon sa Romans chapter 13, ang nag-establisher man ginro Ginoo its simbahan or church and himself being ultimate authority.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. And a beat mix of the 80s, 90s and today. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga ma

0: Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom,

gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit.

0: 100 garantisado.
1: Epektibo.
0: Ora mis TDX 500.
2: Sinuma na, Hinebra na.
3: Jeans na na, low promo na.
2: Tingnan ang ilalim ng Selyo Account
3: ng Hinebra Products.
2: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
4: DOHFDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas.

0: Klinika T3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, Chempugon Raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latar akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. TDX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka-teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abiro imo sikreto, kakon.
2: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
6: Mm-hmm.
5: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang...
6: Mm-hmm.
5: Nakakaginawa Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Today's best music, awake and glow. 88.5,
4: ang radyo na kaibigan mo.
8: And a beat mix of the 80s, 90s and today.
9: 88.5, radyo todo.

0: Bumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: makontribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kong gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami gini

0: Blessings for Longer Life.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Para mismo!
2: DTX 500!
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isang ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Today's best music all week.
7: 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Praise God. Okay, isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli po ay samahan niyo kami sa programa ni Yahweh El Shaddai. Dito po lamang yan sa himpilan ng Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kung saan ay kaibigan mo. Tayo po ay mapapakinggan tuwing araw ng Linggo sa ganap na ika-4 hanggang ika-5 ng hapon. Hindi, nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng himpilang ito ng sa kanila pong butihing CEO na si Sir Jonathan Cabrera. And well, of course, sa pagigpagtutulungan po yan ng ating butihing kapatid, Sangguniang Bayan Member, walang iba kundi si Brother Jupiter Gallinero. At siyempre po, makakasama natin sa technical side ang ating kaibigan, si Dingdong Robeso. Bago po tayo dumako sa pambugad ng panalangin, tayo po ay magpakilala muna, mga kapatid.
1: Amen. Praise the Lord. Isa po muling pinagpalang hapon sa atin pong lahat. Ano mang oras sa buong mundo, araw o gabi, ay welcome po sa programang ito ni Yahweh El Shaddai. Makakasama niyo po kami sa isang oras na programa ng pakikipagtalastasan ng salita ng Diyos sa gabay patnubay ng ating Panginoon, Brother Randy Solano po.
2: Isang mabiyayang hapon po sa lahat ng sumusubaybay sa programa po ng ating dakilang El Shaddai tuwing araw po ng Linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na kami ay samahan sa pagninilay ng salita ng Diyos, yamang sinabi niya na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos, upang patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Brother Ray Ruiz po ang patuloy na nag-aanyaya sa inyong lahat.
0: Amen. At ako naman po ang inyong kapatid sa Panginoon, walang iba kundi si Brother Jerry Falco. Nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo kami sa pagninilay sa ating sa araw ng Ebanghelyo na to. At tayo po ay dadako na sa ating paunang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na banal, makapangyarihan, Yahweh El Shaddai, narito po kami muli sa iyong programa sa oras na ito. Hinihiling po namin kami ay iyong samahan upang may hatid ang mabuting balita ng kaligtasan at pagpapala. Hayaan niyo po, Panginoon, na walang ibang mamutawi sa aming mga labi at walang iba kundi ang iyong banal na salita. Mga salitang nagbibigay kalakasan sa aming mga kapatid na nanghina at nanglulupaypay, ipagkaloob mo po sa kanila, O Diyos, ang lunas at kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman.
2: Amen.
0: Ipagkaloob mo, Panginoon, ang solusyon sa kanilang mga problema. Abutin mo ng iyong mapaghimalang kamay ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman.
2: Yes, sir.
0: Ang aming mga kapatid na nasa ospital ngayon, Panginoon, bigyan mo ng lunas ang kanilang mga sakit, karamdaman. Ipagkaloob mo, Lord, sa kanila ang kalakasan, kagalingan upang manumbalik muli ang kalakasan at muli ay ikaw maparangalan at mapapurihan, Panginoon. Yes, sa ngalan mo, O Jesus. Ganun din po ang aming sister, ang aming kapatid na sister wife po ng aming butihing monitoring head na si Sister Lini Bunyon, na ngayon po ay nasa hospital din. Panginoon, iabot mo ang iyong mapaghimalang kamay. Ganon din po sa kay Brother Rafi De Los Reyes, ang head ng education at sa deployment po. Kami po ay nananalangin sa iyo at hinihingi po namin ang kanyang paggaling po. Unang sa muli po ay siya bumalik sa kanyang paglilingkod. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
2: Amen.
0: Amen. And well, of course, bago tayo dumako sa pagbasa ng ating Ebanghelyo sa araw na ito, kung meron po tayong mapasalamatan and sa mga activities po, ay sino po ang mauna sa inyong dalawa, Brother Ray o Brother
2: Praise God, Randy. Brother Jeannie, you know, Brother Randy, Brother Jeannie, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat.
0: Mapagpalang hapon sa inyong dalawa.
2: Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa matagumpay na pagdiriwang natin ng ating monthly diocesan noong araw ng kahapon, no? At siyempre, salamat po sa lahat ng tumulong, nakiisa, especially po ang host ng ating diocesan, yung Area 1, comprising o gawain po sa Mabilo, Cathedral, Puis, Bakhaw, New Washington, Pinamukan, at sana Navitas, naman siya. So nakita natin yung kanilang kasigasigan. At kasiglahan na gampanan ang mga tungkulin para sa ikakaluwalhati ng ating dakilang El Shaddai. So maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre pa ay grab ko na po ang opportunity, Brother Gene, no, Brother Randy.
0: Go ahead.
2: Na sa September 20 po, araw ng Linggo po yon, ay mayroon pong gaganapin na second Thanksgiving celebration po sa lugar naman ng Libakaw. Amen. No? So, inaayahan po ang lahat na dumalo. Alas 8 po ng umaga, magsisimula, no, 8 to 9 ang banal na misa. Tuloy-tuloy na po yan sa gawain ng Panginoon hanggang alas 3 po ng hapon. So, welcome. Amen. Po ang lahat na dumalo sa mga pagtitipon pong ito para kay Yahweh El Shaddai.
0: Brother Randy. Randy.
1: Amen. At ganun din po ay welcome din ang lahat sa mga nakikinig ngayon sa apat na sulok ng probinsya ng Aklan sa buong PFCC 15 at sa lahat ng inaabot ng broadcast na ito ng pagninilay ng mabuting balita. At yun nga po pala ay ating nais na batiin yung mga taga Area 5 composing gawain dyan sa may Tabon, Katiklan, Malayaklan, ang Boracay, Malayaklan, ganun din po sa lugar ng Napas, sa lugar ng Fragante, Pandanantique, at Borwanga, Aklan. At yung ibang mga kapatiran natin na sakop pa ng Area 5, nandun din po sila kahapon, ang taga Aquino, Ibahay, ang mga kapatiran. Maraming pong salamat sa inyo. Patuloy na dalo sa ating mga pagtitipon para sa Panginoon.
0: And will of course po, ako'y labis na nagagalak, natutuwa sa ganun, sa kagaya nga po ng binanggit nating kapatid na si Brother Ray. Sa likod po ng lahat na yung patuloy na pag kung saan ay nakikita natin kung ano ang pagsusumikap ng ating mga kapatiran para maidaos, magkaroon ng katagumpayan ng ating diocese na tayo po ay nagagalak nang makita natin yung mga kabataan kung paano sila nagkaroon ng interest sa ating gawain, sumayaw, magpuri, magparangal sa ating Panginoon. Isa pong nakakabigay din ng kalakasan sa ating mga kapatiran na kung saan po ay dinala sila ng Panginoon sa atin para maging isang gabay o maging tayo sa kanila. So tayo po ay nagpapasalamat sa mga taong tumulong. Hindi man po sila, ika nga sabi nga nila, hindi man sila makikita behind the scene or behind the camera. So yung mga tao po yan na sumusuporta, patuloy at walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. In behalf po sa mga kapatiran, tayo po ay nagpapasalamat. Nawa po ay patuloy kayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon at higit sa lahat, biyaya na walang kapantay.
2: Amen. Brother Ray? Amen. So, ang atin po mga kapatid na kung saan ay patuloy na sumusubaybay, hindi nakakalimot, Brother Gene, no? Brother Randy, na subaybayan ang pagninilay natin ng mga salita ng Diyos. Kahit siya ay nasa Maynila, lagi siyang napu-forward ng kanilang mga greetings, no? So, si Brother Ricky Arcojada po, kumusta po kayo at patuloy kayong pagpalain ng ating dakilang Diyos. So ang lahat ng mga manggagawa siguro ay magtataka kayo na ang nabanggit lang ngayon ay Area 3 at saka Area 1, no, Area 5. So siyempre kami po yung mga naatasan na maging DIC. So sa sunod naman mga programa, ang mabati naman dyan ay ang mga nakatuka naman sa Area 2 at saka sa Area 4.
0: Hindi lang naman po Area 1 or Area 2, Area 3, kundi lahat po ng kapatiran natin na nakapaloob sa mula sa 1 hanggang 5 po ay binabati po namin kayo.
2: Amen.
0: Ng,
2: Amen.
0: Matagumpay na pagdiriwang ng ating diocesan.
2: Amen.
0: At saka po, gusto ko rin lang po pasalamatan yung mga tao sa likod ng Area 1 na to. Siyempre po, yung ating kapatid na council, kasamahan ko sa council, si Sister Chari Galinero. Kasama po niya si Brother Richard na yung monitoring preacher. Ganon din po ang ating kapatid na siguro kilala niyo rin po, si Sister Susan Balco. Tsaka sa ibang mga kasamahan po niya sa diyan sa Mabilo, banggitin ko na rin po ano po. Nandiyan po sa sila

0: parating nating celebration, no? Second Thanksgiving sa Libakaw Anniversary, September 20 po yun, 2026. At ang Area 3 ay makipag-ugnayan po sa ating mga leaders, no? Kasi mayroon naman pong mga GC, no? Para sa updates kung ano yung ating mga practice. At yan ay magagawin nating lahat para sa glory ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. At syempre sa Area 3, ang akin pong kasama, ang Council Monitoring, ay walang iba kundi ang ating kapatid, no? Sister Elsie, ang masigasig na lingkod din ng Panginoon na very supportive sa hindi lang sa Area 3 kundi sa kabuuan po ng PFCC 15. Amen. At syempre pinapasalamatan din po natin ang Panginoon kasi yung atin na ang aking kapatid, no, niya kasama ko sa staff, Sister Babes, na Sister nag-undergo Babes ng operation sa kanya pong mata, ngayon ay malinaw na, no, so magiging kagamit-gamit siya muli ng ating dakilang Diyos.
1: Mas lalong kagamit-gamit, no? So, si Sister Babes.
0: Pasalamat tayo sa Diyos for the successful eye operation ng ating kapatid na ito.
1: At bago ko po makalimutan sa nabanggit ni Brother Ray na yung kasama niyang monitoring council, bago ko po baka makalimutan ko, yung iba ko pang kasamaang council. Nariyan din po si Sister Nelia Fernandez, Sister Nelia Romy, rather Sister Nelia Romy, at saka si Sister Chari Galinero, si Sister Annabel Gaspar, si Sister Elma Romaldo, and of course, kagaya na nabanggit na ni Brother Ray, si Sister Elsie Abaw. At bago ko po makalimutan yung naghatid sa iya, of course, yung mga Suwi dancers.
0: Amen.
1: Biruin mo po, ano, ganun na po ang kanilang edad, pero nakikita po natin na patuloy pa rin silang nagpupuri at naglilingkod sa ating Panginoon. So mga Suwi dancers, huwag niyong kalimutan, meron pa po tayong follow-up na sayaw sa darating na anniversary ng Libakaw.
0: Amen.
1: Kung meron pa po tayong gustong pasalamatan or batiin, maka meron pa.
2: So far ay kung ating pag-isa-isahin po ay
1: kakapusin tayo ng oras.
2: Okay. So, nabanggit na rin po natin yung mga area di man na mabanggit, okay, sa isa yung mga pangalan. At least alam natin sila ay nakikinig at sumusubaybay ngayon sa ating program.
1: And well, alam na po ninyo yan at maraming salamat po sa inyo. Siyempre po, dadako na po tayo sa ebanghelyo natin sa araw na ito, Brother Randy.
2: At ngayon po ang ating babasahin na ebanghelyo ngayong araw na ito ay ayon po kay San Mateo, ang kabanata ay 18, talata 15 hanggang 20. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat na pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman sa pananalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
1: Pinupuri pa namin, Panginoon.
2: Amen.
1: Ang ebanghelyo po na binasa natin ay nagtuturo po sa atin tungkol sa pagresolba sa kapwa, pagpapatawad at paglutas ng alitan o sa komunidad at na merong may pagmamahal po. Sabi nga po, kapag nagkasala ang isang ang kapatid, ang unang hakbang ng ating Panginoong Hesus ay kausapin siya ng kayong dalawa or kayong dalawa lamang, at ipapakita nito na iniingatan ang dangal at nang nagkasala sa halip na ikalat agad sa iba ang kanyang pagkakamali at ipahiya siya, Brother Ray.
0: Amen. So ang mabuting balita na ito ay nagpapakita po sa atin na sa ating buhay pong pananampalataya ay hindi po maiwasan, Brother Jenny, Brother Randy, na may mga alitan, mm-hmm, no? At pagkakamali. Kasi ito ay bahagi ng ating

0: buhay pananampalataya. Subalit ang ebanghelyo na atin ngayong pinaglilayan ay ibinigay ni Jesus, no, ang isang malinaw at mapagmahal, no, na paraan upang harapin ang pagkakasala, hindi upang parusahan kundi upang ibalik sa tamang landas. So, sabi rito, Brother Jenny, no, sa akin pong pagninilay, no, mm-hmm. sa salita ng Diyos nito, sabi niya rito ay, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, so, ibig sabihin ay, halimbawa, nagkasala si Brother Randy sa akin. Mm-hmm. So, ang una palang gagawa nito ng hakbang ay, ang ako,
1: okay.
0: na ginawa mm-hmm. niya ng kasalanan.
1: Okay, diba? Ikaw mismo na
0: kasi
1: yun,
0: sabi niya rito ay, puntahan mo. Kausap niya kasi yung mga alagad, no? Mm-hmm. Na hindi yung ang nagkasala ang nagkasala, pumunta, pumunta. Okay. Kundi yung ginawa ng kasalanan, ginawa. Kasi sabi niya rito, puntahan mo siya.
1: Mismo yung ginawa ng kasalanan, siya yung unang mag-approach sa ganun.
0: Puntahan okay. mo siya at mm-hmm. kausapin ng sarilinan. Yan. Kasi yung tendency po kasi ang ebanghelyo nito, Badalan ni Badalines, tinuturo ni Lord para sa restoration ng relasyon, no? At ang sumasa ang nagsira kasi sa relasyon ay kasalanan. So, ang nagkasala ay mahirap 'yan lumapit, no? Kasi siya ang nagkasala. Either may takot 'yan, either may galit 'yan, o may pangamba 'yan dahil nagkamali nga siya, no? Nakagawa nga siya ng
1: may
0: kasalanan.
1: May pag-aalinlangan.
0: Mm-hmm. That's why itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ang maggumawa pala ng first move, no, ay walang iba kundi ang ginawa ng kasalanan. Kasi ipinapakita rito na for the reconciliation of man and God, ay ang gumawa din naman ng paraan ay walang iba kundi ang Diyos.
1: Ang Diyos.
0: No, siya ang bumaba sa bumaba dito sa lupa para makipag-reconcile, no, sa tao. Amen. So, ganoon din pala yung ang sa akin pa ay basta-basta lang na siyempre sa mundo ay kung sino ang nagkasala, siya ang dapat na sumuko. Siya ang dapat na amen. Ano ay dito pala sa paraan ni Lord ay kung sino ang ginawa ng kasalanan, siya ang unang gumawa ng hakbang. Kasi puntahan mo siya, sabi niya, at saka mag-usap kayo ng sarilinan. At titingnan natin dito, no, sa binasa nga ni Brother Randy ng Ebanghelyo na kung hindi pa rin maniwala, may magdala pa rin ng saksi, kung hindi pa rin maniwala, iglesia,
1: idulog
0: sa iglesia. Mm. In other words, ay ganito talaga yung
1: pamamaraan
0: ni Lord, ang pag-value niya no, sa relationship, ang pag-value niya sa isang tao, sa isang kaluluwa na hindi dapat tigilan pala hanggat hindi mawin. Hindi maipanalo ang taong ito at manumbalik sa presensya ng ating dakilang Diyos.
1: At sa buhay paglilingkod natin, Brother Ray, paano natin maramdaman na tayo pala ay nagkakasala na sa ating mga kapatid? Kasi kung tayo ay nasa estado ng eagerness sa paglilingkod sa Panginoon, kumbaga ang iniisip natin mapaayos, mapaganda, o kaya dili kaya ay meron pa tayong idagdag na kaalaman sa ating mga kapatid. So yung mga bagay-bagay na yan ay hindi natin napapansin mismo sa ating mga sarili. That's why dumarating ang time na hindi mo na lang mapapansin na hindi ka na pinapansin ng iyong kapatid. Kaya nga diyan nagsisimula na sa hindi mo na uunawaan kung ano yung dahilan ay sa ganong sitwasyon, so diyan nagsisimula na kailangan na tawagin mo siya, kausapin ng mahinahon, at siyempre magsama tayo ng isang kasamahan na magiging saksi, Brother Randy.
2: Amen. Totoo po yan, Brother Jenny, Brother Ray, na talagang ang Diyos ay ayaw niyang masayang yung magandang relasyon ng tao o ng lahat ng nilikha sa ating dakilang Panginoon.
1: Amen.
2: Kaya nung ito ay masira, nais niyang i-repair. Parang sa mga gamit natin sa bahay, kapag may sentimental value, pinapaayos natin.
1: Pinapaayos muna.
2: Ayaw natin na manatiling sira. So, ganun din sa relasyon. Ganun pag nagpapahalaga ang Diyos. At ang harmonious relationship para ito'y ma-restore ay posible lamang dahil sa pag-ibig. Pag-ibig lang ang pinairal ng Diyos kung paano niya na-repair at inayos yung sirang relasyon natin sa Kanya.
1: Sa Kanya.
2: Siya ang bumaba. Sabi nga kanina ni Brother Ray, iniwan ang langit, bumaba, nagkatawang tao para abutin tayo. So, nais niya rin itong ibahagi sa kanyang mga alagad na yun din ang dapat gawin. Kung tayo ay tagasunod ni Kristo, tularan natin ng kanyang halimbawang iniwan na bagamat tayo yung agrabyado, tayo ang lalapit sa gumawa ng pagkakamali.
1: At sinasabi dito ng Panginoon, ano? Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. So, ibig sabihin ng Panginoon, bago dumako doon sa magkatsismisan o mapanirang mga salita, ay kung maaari ay maayos muna na meron kang kasamang saksi, Brother Ray.
0: Amen. Kaya nga, Brother Jeannie, na kung papansinin natin na sa practical na mga pananaw ay kung halimbawa may isang sunog, so ang tatawagan mo ay fireman. Kasi ang laman ng kalang fire truck niyan ay tubig na pangpatay ng ano. Kasi minsan ay ang dalawang saksi na ito ay makapagbibigay ito ng tamang opinion na halimbawa ay kung nagka... Siyempre, may tension, may pressure dahil nga kasalanan yung ano. So, pagdating dyan sa kasalanan, andyan yung pride, andyan yung ano. So, mayroong magpapa-cool down, no? Hindi yung gagatungan. Kasi kung, kasi itong gustong ipasama ni Lord ay ito yung mag-mediate. Yan, mediator. No, para at least ay ang bawat isa ay at saka magbigay ng mga raming opinion dahil nga sabi sa aklat ng mga ngaral is two heads is better than one.
1: Now, kung titingnan natin, Brother Randy, yung turo sa atin ng Panginoon saka i-apply natin sa buhay-buhay natin ngayon, no? Alam nyo kung ano yung nangyayari ngayon na iyan siguro yung kumbaga inadapt din na mga batas na kung saan makikita nyo o mapapanood sa Senate, no, na meron silang presiding officer na yun ang magmimidget sa both sides ng prosecutor at saka ng defense. Kumbaga, siya yung ang Panginoon natin yung tagapamagitan sa atin para merong magkaroon ng lunas or kalutasan sa bawat pag-uusap ng bawat isa, Brother Randy.
2: Amen. Opo, mahalaga po yung sabi nga ay mapatutunayan ng dalawa o tatlong saksi. Merong mamamagitan at kumbaga ay kung may tension, magsisilbing referee. Sa isang sports.
1: Amen.
2: Mahalaga yung referee para hindi po magkaroon ng casualties.
1: Komosyon or pagtatalo.
2: Amen.
1: At siyempre po, tandaan nyo na, ang sinabi pa dito, tandaan nyo na anumang ipagbabawal ninyo dito sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. So ang ibig sabihin po niyan ay ang kautusan sa langit at saka yung kautusan sa lupa na kung ipagbabawal dito ay ipagbabawal din sa langit. So ano yung mga kautusan na yan, mga Brother Ray?
0: Marami kasing sabi niya rito ay pag na-restore na kasi yung pag na-restore na yung relationship. No, bawat isa kasi ito ay isang kapangyarihan. Kaya nga ayaw ni Lord na magkabahabahagi, masira kasi masira yung kapangyarihan. Kasi nga ay halimbawa ay anumang mga hihilingin natin dito, no, sa lupa ay ma-approve yan sa Diyos kung mayroon pong pagkakaisa. Amen. Yan. Amen. So, siyempre, kagaya niyan, kung may mga nabanggit mo kanina yung mga laye. Yung yung laye na ginawa ng Kongreso. Politika tayo ngayon. So, ngayon, hindi pa po pwede yan na ma-adapt yung law na yon hanggat hindi pa rin ma-akyat sa Senado. Yan. So ngayon, kinakailangan ang Kongreso at Senado ay magkasundo. Yan, no? Nga para magiging presidential decree yan, o aprobahan yung ganyan. Ano? Kasi kung Senado lang at walang Kongreso, ay hindi po pwede, hindi maaprobahan yung mga batas na yon na ini-endorse. Kaya kinakailangan ay mayroong masusi na pag-aaral po doon kung ano pa yung dapat at kung ano yung hindi. At kung ito ay napagkasunduan na, so syempre, mayroon na itong kapangyarihan. No? Ang pinagbawal na sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang pinahintulutan sa lupa ay pinahintulutan sa langit kasi ito ay dumaan sa isang tama na proseso. No? Sabi nga ay, naalala ko po yung head ng education natin noon, no? Na si Brother Andre. So, Ang sabi niya ay, kung mayroon kayong mga pag-uusapan sa ministry, ay i-revolutionize ninyo. Ibig sabihin, ay talagang katasin, himayin. Pag, kasi pag-aawayan yan, pagdidibatihan yan. After niyan, ay makuha natin ngayon kung ano yung pinaka angkop ng sa majority at ano yung pagkakasunduan ng majority ay yun yung susundin.
1: Kasi po sinabi nga po dito na kung ano yung batas sa langit ay ganun din sa lupa. So ibig sabihin kasi niyan kung wala tayong pinagdebatehan ay wala tayong mabubuo na maganda naging resulta sa usapan. So doon tayo humuhugot kung bakit nga ba kahit nasa Senado o sa Kongreso ang budget ngayon pinagdedebatehan nila kung mapupunta ba sa tama o sa mali. So kagaya din po 'yan sa laws ng ating Panginoon, Brother Randy.
2: Opo. Ang sinabi kasi po ng Panginoon dito sa verse 18, bago niya sinabi yung verse 18, mayroong mga preceding na dapat maayos, dapat gawin yung mga alagad. At kapag okay na, ay sinabi niya uli, ito yung follow-up niya na sinabi sa kanyang mga alagad, na kapag okay na ang relationship, na restore na, tandaan ninyo na meron na silang power and authority, na ang mga bagay na ipagbabawal sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. So ibig sabihin ay hindi lang sila ang magde-decide kundi kasama ang Panginoon. So ibig sabihin pagka okay ang relationship, the power of the Lord at yung favor ng Diyos ay mararanasan po ng mga mananampalataya, lalo na ng mga alagad ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga yung maayos na relasyon, mahalaga ang nagkakaisa, nagkakasundo, kasi sa anumang larangan merong tinatawag na harmony. Kumbaga kahit nga sa music, kapag
1: kailangan kapag, sabay-sabay or
2: kapag
1: iisang tuno
2: o iba-iba yung tunog ng mga instruments. At sa boses din may iba-iba rin, may may melody, may alto, may soprano, may tenor, pero pagka pinagsama sila napakagandang pakinggan. Merong harmony. Ganun din sa isang relasyon.
1: Kasi nga po, nagkakaisa sila. So, dito po kasi sa chapter 17, sa verse 17 din po, ano, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia. Ano po ang tinutukoy na dadalhin po sa iglesia sa buhay pananampalataya po natin, Brother Ray?
0: Ito po ay, kumbaga sa ano, sa, di ba, ang dami ng stages. Na pinanggalingan. So, ang sabi sa verse 17 na kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya nakinig sa iglesia, ay ituring mo na siyang hintil, no? So, hindi nakabilang yun. Kumbaga ay outcast na yun. Kasi, kumbaga ay lahat na ng remedyo ay
1: ginawa na.
0: Mm-hmm. Pero hindi pa rin
1: hindi
0: ito
1: pa rin, hindi tumalab. Pa rin nakikinig.
0: Hindi pa rin nakinig, no? So, dito ay pinapakita na ang buong simbahan ay nananawagan. Ito ang panawagan ng simbahan. Ito ang rule ng simbahan para sa pagsisisi at pakikipagkasundo. This is the reason that yun yung church. Kasi yung church kasi ay para yung ospital. Na puntahan ng mga taong may sakit
1: ng pagkakasala.
0: So, so ang church ay ang spiritual na mga karamdaman. At yung kasalanan, that is spiritual sin. No? Spiritual na, ang kasalanan ay spiritual na usapin. At ito yung simbahan yung naka-in-charge sa yung mga bagay na yan. Kaya nga, di ba, may mga sa ating banal na misa, may mga act of contrition, no? Andoon yung confession. Yan. So, yan, ang buong simbahan ay nananawagan sa mga tao na magsisi at makipagkasundo, no? Kaya lang, kung patuloy na hindi nagsisisi, despite sa ganung mga panawagan, ang sabi, ito rin ang parang hindi pa naniniwala. So, pero ganun pa man ay mahalin pa rin sila, but huwag nang aprubahan ang kasalanan na yon na patuloy na pinanghawakan at ipinaglalaban ng taong ginawa ng paraan para makalaya doon sa kanyang kalalagayan.
1: Yan.
0: Pero hindi pa rin po pwede yun na hindi iwalag na talaga, kundi andoon pa rin yung pagmamahal. Kasi siyempre minsan kasi ay pag nasa kumukulo ang iyong temperature, ay may panahon naman yan na mag-cool down
1: at down.
0: sakalang ma-realize na ay mali pala yung aking ginawa. Yan. So kaya nga mayroon doon ba din ang sinasabi si Lord na pag nagsala yung kapatid, di ba may katanungan na ilang beses ba namin patawarin? Pero kay Lord ay talagang 77 times. No?
2: Unlimited.
0: Unlimited.
1: Madalas po kasi na sasabihin ng kagaya sa atin na sorry po kasi tao nagkakamali. So, kagaya din po yan ng dito po sa sinasabi dito na sa chapter 18, rather sa chapter 15 na kung magkasala ang iyong kapatid ay marapat muna na tawagin or kung sa sikretong lugar kasi nga po pag vulgar na agad yung pagkasabi natin sa isang kapatid, so dumarating yung sinasabi nila na nasusupukit tayo ng pride, so nawawala na yung pagmamahal, pag-care natin sa ating kapatid. So that's why na nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, Brother Ray.
0: Kung papansinin kasi natin, Brother Randy, no, Brother Jeannie, na balik tayo muna sa Genesis.
1: Genesis,
0: no?
1: Yes.
0: So amen. Nung unang nagkasala si Adan at si Eva, no, yung ating naunang mga magulang. Ang Diyos at ang tao ay mayroong harmonious relationship. Yan. At di ba nagbigay ang Diyos ng instruction na para magkaroon ng magandang buhay ang tao, kasi hindi naman nilika ng Diyos ang tao para maging miserable ito, kundi tagapagmana talaga ng kaharian ng Diyos, no? Tagapag ipadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao, kasi hindi naman po pwede na iba yung tao kaysa mahal ng Diyos ang mga hayop, mahal ng Diyos ano, pero iba talaga yung ayon sa kanyang wangis. So mayroon silang magandang relasyon ang Diyos at ang tao. At nung sabi niya ay huwag niyong kainin ang bunga na pinagbabawal nito, dahil pag ito'y kinain niyo, tsaka kayo ay mamamatay. At ang bunga na yun ng punong kahoy ay ang bunga na nagpapakilala ng mabuti at masama. So yun yung prohibition ni Lord, no, para magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng relasyon ang tao sa kanyang kapwa-tao at ang tao sa Diyos. Yan. Kaya si Eva, hindi yan kasi kung titingnan mo, unang nilika si Adan. Kaya lang nakita sabi sa Genesis ay hindi naging masaya ang nilika
1: Si Adan.
0: Malungkot si Adan, nakasama niya yung mga hayop. Kaya nang isip si Lord, anong gagawin ko rito para mapasaya? Kaya pinapakita rito na ang Diyos ay Diyos ng kasiyahan, hindi yung Diyos ng kalungkutan. Ay kung ang tao ay hindi nagkakaisa at nag-aaway, ay kalungkutan at hindi kasiyahan, kasi nagsisimangutan.
1: Naalala ko tuloy yung monitoring head natin, na kung dito yun, palagay ko yung tanungan, mapupunta naman yan. mapupunta naman sa mga bagay na. Sa mga bagay na. Kaya sabi ko nga, biro ko sa kanya, sabi ko, bro, nagbuhos ang Panginoon ng biyaya ng katangkaran. Siguro si Brother Rick gising at that time, kasi nasahod na lahat.
0: Oh,
1: at kami naman ay
0: natutulog.
1: So that's why na siya ay medyo maganda yung height niya sa kami. Pero ang Panginoon naman po ay hindi rin. Kundi kahit na sabi niya, eto nga sabi nga ni Brother Rulli na okay lang yan, brother, kasi kahit na ganyan, may ano naman tayo, makintab naman yung noon natin. So, mataas daw yung peace value natin. So, balik po tayo sa Ebanghelyo, ano po. Siguro, ang isang aral natin dito, no, kung pinapangaral sa atin ng Panginoon, na pairali natin yung mahinahon, kung maiwasan yung hindi pagka, tawag nito, yung hindi pagkakaintindihan, kasi ang panawagan sa atin ng Panginoon, magmahalan, magbigayan, higit sa lahat ay magturingan bilang kapatid. So, kung para tayong walis kung paisa-isa yung pagwalis natin, wala tayong madadala halos na bagay-bagay na kailangan nating linisin. Pero pag iisa, buo yung walis, palagay ko naman ay marami tayong madadala na bagay upang maging sanhi ng maging malinis ang ating kapaligiran, Brother Randy.
2: Amen. At yung ating pinag-uusapan, balikan po natin mm-hmm. yung saan tayo huminto. Yung sa paglikha
1: sa ni paglikha. Lord.
2: Mm-hmm. Sa unang tao. So, ibig sabihin ay andoon yung pagsasaayos lagi ng Diyos ng isang broken relationship. Kasi pag mayroong pagsuway, kasalanan, nasisira yung relationship. Pati yung God's creation ay nadadamay.
1: Nadadamay din.
2: Kasi kailangan ng Diyos na pumatay ng hayop mm-hmm. para yung balat nun ay gawing damit
1: gawing ng unang
2: tao. Mm-hmm. Kaya lang, bakit dumating sa punto na nung naghahanap na ang Diyos sa kanila, nasaan kayo?
1: Nagtago na.
2: Ay, nagtatago po kami. Ay, bakit kayo nagtatago? Eh, kasi po, nagsisihan na sila, nagturuan sila. Yung babaeng binigay mo sa akin, tinukso akong kumain ng bunga.
1: Nagpasa-pasa na ng kasalanan.
2: Bunga ng punong
1: ipinagbabawal.
2: Eh, bakit mo naman ginawa, sabi ng Diyos sa babae? Eh, yung ahas po kasi nilinlang ako. So, walang umamin, kaya bawat consequence ay merong bawat pagkakasala
1: ay merong consequences.
2: Kaya, yung unang tao ay perfect na nilikha ng Diyos, yung larawan at wangis ng Panginoon ay nasa tao. Kasi yun ang sabi sa Genesis 1:26, yung gawin tayo niyang kalarawan at wangis. Nung sila'y sumuway, nagkasala, yun ang nawala sa tao na dapat po ay manumbalik at ma-restore sa ano bang lingwahe yun, yung tinatawag na Shekinah glory na bumabalot sa tao, yun ang nawala no magkasala. Kaya nga, sila ay hubad. Na laman nilang hubad sila, unprotected or vulnerable dahil sa kasalanan. So, nung time na yon ay imbis na umamin, nagturuan sila, kaya dumating yung sumpa, yung judgment ng Diyos, na sinumpa yung ahas, na yun ay Diablo, the deceiver, gagapang siya habang nabubuhay at kakain ng alikabok. And then, yung babae naman, mahihirapan sa panganganak. At yung lalaki naman, para siya mabuhay, kailangan niyang magbanat ng buto, pagpawisan ng kanyang kakainin. So merong sumpa ng kahirapan, kamatayan, at simula noon ay nahiwalay sila sa Diyos. Pero dahil mahal nga ng Diyos ang tao, hindi siya naubusan ng paraan. Ang kanilang sariling pinagtagpi-tagpi na dahon ng igos para takpan ang kanilang kawaran, ay pinalitan nyo ng Diyos ng balat ng hayop. Kaya namatay yung unang, may buhay na namatay para lang takpan ang kahihiyan ng tao dahil sa kasalanan. At may promise ang Diyos na ang binhi ng babae at binhi ng ahas ay laging maglalaban. So, si Jesus po ang tinutukoy doon. The messianic promise. Kasi nanggaling siya sa binhi ng babae kay Mama Mary, dalang ng Espiritu Santo, at ang naging bunga ay si Jesus Christ na siyang tatapos sa binhi ng kasamaan at panlilinlang ng Diablo, ng matandang ahas o deceiver. At nais din ng Panginoon na kung yun ay pangako, bigyan ng kaganapan. Kaya nagkaroon ng restoration ng si Jesus na mismo at ang kanyang dugo ang maialay doon sa cross ng Kalbaryo.
0: Amen.
1: Brother Ray,
0: ayon sa salaysay. Ayon sa salaysay ni Brother Randy, no? So, ang mga nagkasala ay nagtago. Kaya, pero sino ang naghanap?
1: Ang Diyos.
0: At ito ang gospel natin ngayon.
1: Amen.
0: Na ang si Adan at si Eva ay nagkasala sa Diyos. Pero hindi, instead na sila ang lumapit sa Diyos, sila ay nagtago. Kaya yun ang pattern na sinundan sa ating ebanghelyo na ngayon na kanino nag, kung sino ang ginawa ng kasalanan, siya ang unang pumunta at hanapin o makipagkasundo, no, ayusin kung paanong inayos ni Lord ang kalagayan ng tao na nakalagay sa kahihiya na kalalagayan, no, ay tayo ay yun nga sabi ni Brother Jenny kanina na protektahan natin yung mga taong ito na huwag lalong mapahiya kundi hindi gumapang kasi gagapang yan eh yung kwento yung chismes ay ganito so para ma-stop ka agad so gagawa tayo ng paraan at ang unang gagawa ng paraan ay ang ginawaan ng kasalanan.
1: Brother Andy, sa karugtong ng iyong salaysay, kung meron ka pang ikaidudugtong.
2: Amen. At talagang pinakikita dito yung kahalagahan po ng pag-ibig na siyang bumubuhay at nagre-restore ng isang wasak na
1: relasyon.
2: Dahil sa pag-ibig, na-restore din ang relationship natin sa Lord at may mga tao pang hindi na-restore ang relationship sa kapwa.
1: Mm.
2: So tayo ngayon na unang nakaranas nito ang magpapadama sa kanila. Kaya nga, yun din ang papel ng simbahan at yun din ang utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hanapin ang mga naliligaw.
1: Amen. At alam naman po natin na yung hinahanap lang ay iisa. Subalit, ang pagmamahal ng Panginoon ay higit sa 99. Kaya, minarapat ng Panginoon na kahit nag-iisa yung nawawalang tupa, ay pinapahanap pa rin sa atin. At siguro po, yung nawawalang tupa na yun, kung tayo ay magpapatuloy sa ating pride, sa ating pag-uunawa, so maaring ako o ako yung nawawalang tupa na hinahanap. Kasi nga, kung sasaraduan natin yung kaisipan natin, ano, kung hindi natin bibigyan ng malawak na pag-iintindi, pang-unawa, so maaring ganun ang magiging mangyayari na walang kaayusan, walang, hindi gaanong maganda ang samahan. Kasi meron nga po tayo na mga, mismo doon sa hindi na tayo lalayo, ano po, sa ating kasamahan na minsan, kahit na magkaharap, magkasalubong na kayo, ay minsan ay kung pwede pa lang na may madaanan ka, doon ka dadaan, ay paano po kung sa pader kayo parehas na dumadaan? So ibig sabihin, meron kayong pader na nakapagitan, samantalang inyo sa ating human na ano, hindi dapat ganun yung pangyayari, Brother Ray.
0: Amen. At dagdag ko pa no, Brother Randy, Brother Jeannie, na bawat isa kasi sa atin bilang mga anak ng Diyos, no, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ay mayroon tayong role na dapat nating gampanan towards sa atin pong mga kapwa na we are all brothers.
1: Amen.
0: Keeper.
1: Amen.
0: Na bilang brothers keeper, kasi nga, di ba, sa another sa Genesis uli, no, dagdagan uli ng salaysay ito ni Brother Randy. Na si Adan at si Eva ay mayroong anak na si Cain at si Abel. At ang dalawang ito ay minsan naghandog sa Diyos. Ang handog ni Abel ang siyang kinalugdan ng Diyos. Subalit ang handog ni Cain ay hindi yung tinanggap, hindi kinalugdan. At dahil doon ay nagalit si Cain at to the point na nainggit siya kay Abel. Dahil siyempre katanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang handog. At dahil doon sa kanya pong nagiging damdamin, no, ay gumawa siya ng paraan para mawala si Abel, no, na kanyang subject sa kanyang mga ng kanyang galit, no, ng kanyang kasi accepted nga ng Diyos ang offering ni Abel. Mm-hmm. Kaya to the point na pinatay niya, no, si ang kanyang kapatid na si Abel. So, ang Diyos ay naghanap. Sabi niya, Cain, nasaan ang anak mong si Abel? So, ang tanong po ni Cain is sa Diyos ay, am I my brother's keeper? Yan. So, bakit taga-ano ba ako sa aking kapatid? Taga-alaga ba ako? Mm-hmm. Sa akin mo hahanapin?
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung ano, yung dito sa gospel ay ipinapakita ng Lord that we are brother's keeper.
1: At kung maalala po natin, Brother Ray, Brother Randy, no, merong tayong kanta parati, even though elementary pa ko yan, ano yan sa simbahan, yung religious song na tayong lahat ay may pananagutan, sa isa't isa,
0: amen.
1: Tayo ay tinipon ng Diyos na para makapiling niya, Brother
2: amen.
1: Randy.
2: Amen. Totoo po yan, Brother Jenny, Brother Reina. Lahat ng yan ay magiging posible kung ang Diyos ay kasama natin.
1: Amen.
2: Dahil ang Diyos ay pag-ibig.
1: Pag-ibig.
2: At walang bagay na hindi mapangyayari kapag kasama ang Diyos. Kaya nga, ang requirement ni Lord para ito'y maranasan, at least dalawa o tatlo na nagkakasundo sa paghingi ng anumang bagay sa Kanya. Ang promise naman ni Lord ay binibigyan niya ng assurance, nandoon akong kasama.
1: Kasama. Amen.
0: Amen. Kasi when there is unity, no?
2: There is power.
0: Ay, there is power, yes. No? Mayroon nga ang kasabihan tayo, no, Brother Jenny, Brother Randy, na united we stand,
1: mm-hmm.
0: divided we fall.
1: So, amen. Napakasarap pa sana po pag-usapan ang ating pinagninilayan ngayong araw na ito, ating ebanghelyo. Kaya lang medyo kinakapos na tayo ng oras. So, kung meron pa kayong nais na idagdag or nakaligtaan na banggitin sa inyong mga activities, maaari nyo pong bago tayo dumako sa ating huling panalangin. Brother Randy?
2: Lahat po ng mga may pinagdadaanan ngayon o problema sa relasyon, sa kapwa, sa mga members of the family, at maaaring yun ang dahilan kung bakit may mga sakit na hindi matrace ng doktor, dahil ang may sakit ay spiritual. May mga taong hindi
1: gumagaling,
2: na gumagaling dahil maaaring may taong hindi nakasundo o may wasak na relationship. Nagiging hadlang po yun para makarating agad ang mga panalangin sa trono ng Diyos. So ilakip din po natin sa panalangin ang mga taong dumaranas ng ganong sitwasyon.
0: Amen.
1: Brother Ray, kung meron ka pa.
0: Tama po yun, Brother Randy, no? Brother Jenny. Isa lang yun. Pero hindi yun yung total. Na halimbawa ay nagkasakit ka, ay ganun yung resulta ng ganun, no? So, part lang yun, no? Yung mga bagay na yun. Kaya nga, may mga diagnosis tayong tinatawag, no? Dahil, baka sabihin natin mga kapatid na nagkasakit ako dahil sa ganito na pagsunod ko naman sa Diyos ay ganito, no? Pero part lang yon na isa yon na nagiging dahilan, nagiging sanhi, no? Pero hindi lahat, no? So pero makikita natin dito sa banal na kasulatan na sabi nga naman ni Lord ay halina kayo at magkaliwanagan tayo. Ano man ang inyong mga nagawang kasalanan, handa akong ipagpatawad ang lahat ng iyan. Kung gaano man tayo karumi, no? Handa tayong gawing busilak ng Diyos sa kalooban. Kaya nga may pangangaral ng salita ng Diyos, andyan yung ating simbahan, mayroong confession, para ma-reconcile tayo, no, sa ating dakilang Diyos. Alam mo, nung ako ay nakagawa ako, Brother Jenny, ng kasalanan na nagko-convict sa akin ng ay wala akong ginawa kundi tumakbo kay Father Tad. Yan. Kahit wala pang oras ng confession, kasi may oras ng confession sa katedral, ay takbo ako doon para i-confess ko yung kasalanan at saka mabigyan ako ng bendisyon, absolution.
1: Spiritual na advice.
0: Dati-rati kasi kasi yun naman yung turo sa atin ng ating ministry na dapat meron tayong personal confessor. No? Kaya, nung buhay pa kasi si Monsignor Padillos, kahit kung medyo mabigat ako, may something na ano, dati Paris Priest yan ng New Washington, tatakbo ako doon para i-share ko kasanya yung aking mga kabigatan.
1: Para magkaroon ng kagaanan.
0: Kasi siyempre, bibindisyonan sila yung binigyan kasi ng authority, yung iglesia, sa iglesia. Amen. So yan, binigyan ng authority.
1: Sila po yung may authority.
0: Na binigyan ng, sabi sa na dulog sa iglesia. Yan. Kasi yung mga problema kasi sila ang binigyan ng authority. At ako'y talagang naniniwala sa bagay na yun. Kaya nagkaroon ako ng peace of mind, no? Kasi nga ay yun ang sila ang binigyan ng authority ng Diyos.
1: Marapat nga po naman talaga siguro yan. Na ganun yung gagawin natin sa mga kapatid, lalo na rin sa atin na meron tayong pinagdadaanan ng mga problema, mabigat man yan, para magkaroon ng kagaanang loob, ay parati tayong dumulog sa authority ng Panginoon.
0: Amen.
1: Na walang iba kundi yung ating mga pares-pares o kung sino man po yung malapit sa simbahan.
0: At saka kasi Brother Jeannie ay para sa akin kasi dahil ang ating mga kaparian ay mayroon sila yung vow of secrecy.
2: Amen.
0: Na anuman katindi yung kapangit o anuman ang kasalanan na yan na hindi mo masabi-sabi sa iba, pag naikumpisal mo sa kanila, walang chismis yan na pwedeng lumabas. Amen. At hindi yan kumalat. Kundi ang gagawin nila ay maipanalangin ka lalo. Kaya yun yung aking ginagawa, no? Kasi siyempre kung isabihin mo rin minsan kasi sa iyong kapwa, ay minsan ay hindi mo rin makasigurado na yung na-confess mo ay...
1: Napakasarap pa sana yung pagpatuloy yung ating usapan, kaya lang tayo po ay umantong sa ating oras. So tayo po ay magpapaalam na, o kung meron pa kayo nakaligtaan, go ahead.
0: So far, wala naman po na ano at...
2: Siguro po ay yung pangwakas
0: na panalangin.
2: At huwag natin kalilimutan na yung kausap dito ni Jesus ay yung kanyang mga alagad. Yung mga pillars of the church. Noong unang panahon. At tama yung sabi ni Brother Ray na hanggang sa panahon ngayon, nasa kanila ang authority na ipagbawal ang hindi tama at pahintulutan ng ayon sa kalooban.
1: Amen.
0: Amen.
1: At tayo na po ay dumako sa ating panalangin, sa ating panalangin, Brother Ray.
0: Praise God. At tayo inanyahan po ang lahat na sumabay sa panalangin ito.
2: Amen.
0: Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na sa loob ng isang oras, Panginoon, na pagninilay namin ang iyong mga salita, naniniwala po kami, O Diyos, na ang sumabay, Panginoon, ito at ang subaybay ay pinagpala mo rin, Panginoon. Dahil ang salita mo, O Diyos, ay nagdadala ng biyaya, kapayapaan at pagpapala, kagalingan sa lahat ng amin pong buhay, Panginoon. Kaya pagpalain mo, O Diyos, ang mga nabanggit namin na mga kapatidang umiinda ng iba't ibang karamdaman ngayon, dalangin po namin ang ganap na kagalingan at kalayaan. At ganoon din po, O Diyos, pagpalain mo ang aming punong lingkod, Brother Mike Villarde, bigyan mo siya ng iba'y panglakas na makasama po namin sa paglilingkod sa iyo through this ministry, Panginoon. At ganoon din, Lord, ang lahat ng iyong mga magagawa sa buong ministry at particular sa PFCC 15, ang council, Panginoon, ang lahat ng mga lingkod mo, O Diyos, na tinawag upang patuloy, Lord, na ang mga salita mo ay maibahagi, Panginoon, maipanalo ang iyong salita, pagpalain mo, O Diyos. At ngayon, Panginoon, ay sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat at inaangkin po namin sa pangalan ni Jesus, bagi ang management and staff, Lord, ng Radyo Tudo, Lord, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, at gamitin mo ito, Diyos, na instrumentong bibig mo sa kapanahunan, Lord God, na ang mga salita mo ay naipapahayag, Lord, sa istasyong ito. I-bless mo, Panginoon. At ganun po, Lord, ang lahat, Panginoon, na may kaugnayan sa istasyong ito. Marami pong salamat, Ama, at amin pong inaangkin na ang isang oras nito muli ay isang oras ng pagpapala sa bawat isa po sa amin. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan, karangal at kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito aming panalangin, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
1: Okay, at tayo po ay pagsamantala magpapaalam na, Brother Randy.
2: Amen. At ito pong inyong... lingkod na nakasama sa isang oras na pagninilay ng mabuting balita. Lagi nating tandaan, pag ang Diyos ang kasama, ay wala nang hahanap-hanapin pa.
0: Amen.
2: Brother Randy Solano po, hanggang sa susunod.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Brother Ruiz, na kung saan ay patuloy na nagpapaalala sa inyo na huwag nating kaligtaang lumapit sa Diyos. Ano man ang nagawa nating kasalanan, sa Kanya ang kapatawaran.
1: Muli, kasama ninyo sa technical side ang ating kaibigan, Brother Dingdong Rubiso. Ako po si Brother Jeannie, nag-iwan sa inyo ng isang ligtas, payapa at mabiyayang hapon po sa ating lahat. God bless us all po.
3: Mga katodo, Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:15 na. Sige, hanot na mga partner, balbalan nyo na. Tira, amigo!

Yes, ice ice kayo. May nga po, mga lods, mga apit, mga nakatutok na ka-standby na, no? Sa aton karangang pag-aratsada every Sunday. Sa inyo paborito ang Kalingawan ta, Todo Composo Harana live sa radyo. Sa Gayapon, sa kanyang daan, ako inyo abyan, inyo katodo, katodong Lobel Quarry, itin man sa Gayapon, kiba na aton karaharanista, mga gitarista, ngayon sa makaroon, nga naka-standby na. No? Siyempre, ginatamiyan na gitmed ayon nga hapon aton nga Idol JM, Jonathan Cabrera, kaya Ma'am Lin Leo na, kay Toto Sean Simon, ginaman kay Ma'am Lilia, no, sa atong OM, sa atong BM, kay Ma'am Sal Cabrera. Kasta na natin yung mga katodo, admin, no, kay Ma'am Janet, at sa atong karang mga staff at Radyo Todo Aklan. But then nga po, na, sa gihapon, no, maugan-ugan nga panahon, pero sa gihapon, iya kami ng mga lingaw-lingaw, kinyo hasta kita alas 8. Ita gabi nga pagalingawon kamo mga idol. Thank you so much.

0: Edward Andrade. Shout out Idol Do Andrade. Sige sa mga Andrade familia. Sige, Balbal, Ray Doming, ano yung sada mo?
1: Ng gabi, matahimik.
0: Gabi, matahimik. Para Noel, hanutin mo.

Thank you. Pagkita mi ako it bidaya nga hapon ako nga mangawa na sa nang gabiodis among mga apo ug among mga umagad kamana man sa mga kapit bagay nga nagapamati sa rayong ang programa Tagsyoko Pamili, Biaga Pamili, Concepcion Pamili, Jimenez Pamili, Navarra Pamili, Flaviano Pamili, Fernandez Pamili, Del Carmen Pamili, Makoy Pamili, Makidato Pamili, Rivera Pamili, si Roy de Rosario ganang pamilya, Maya Dayad Gapon, si Butsoy Abayo ganang pamilya, si Domingo Fernandez, si Nuri Concepcion ganang pamilya, Marahil Bang Hapon, si Parts Fernandez ganang nanay ganang mga imanghod, Marahil Bang Hapon, si Leticia Makidato ganang bilog pamilya, Marahil Bang Hapon, si Noel Retilio, Marahil Bang Hapon, Ramon nga bikap pamilya na sa Barangay Briones, ako magka-brother, ka-sister. Marahil Bang Hapon,

0: Yung tanan sa kay Ken Valencia wala ng pamilya dahil yung hapon pag si Nanding Mintino nasa pabahay madahil mga hapon si Glenn Patricio madahil mga hapon si Marcelino Fernandez anong pamilya madahil mga hapon si Ronaldo Blano madahil mga hapon unay mo nakapamati sa dayong arang programa at sa mga PNP personnel na duty sa outpost sa Brionis Housing ay malayban ng hapon na happy listening na sa sarayang sa inyong sarayang araw na programang turo ko po sa Radyo Todo kaibigan mo.
1: Ay, dagal salamat kay Tatay Doming no sa naman ka kumpuso pang patugog at mga ginaduyog. Mga Melissa ko, nagpagpaduyog ko naman. Hanot ko no, Idol Doming no, Mga Melissa. Aha, sa aton ka ng mga suki, no? Thank you so much, good, mga idol, ha, sa pag-share for me it. Aton ka ng programa sa tanan aton ng mga pumuguyo, no? Mahilig man sa komposo. Thank you, good, ha, sa pag-subaybay for me every Sunday. Aga, kay Dudoy Cone, no? Connie Cone. Then nga po na, Kimo Lodza. Lalay Boss Basilo, pass out, out sa Barangay Napang, Nabatag, Tangalan. Aha, Family Basilo. Nadal Masula, Family. Thank you, Idol. Sige. Gina kay Mamilisahan, not kuno Idol Doming. Ha? Kay Mario Salinero. Shout out lang kay Lander Zam Ponsalan nga gabi na mati kumpuso idol. Sige balbal na isabit, hanutin mo.

0: gid nga abot, no? Good evening lang gali iya ka tuntana, no? Ang inagali kay Sir Jonathan Cabrera, sir. Good evening, gid. Dagiya sa atong technician kay Lindon. Ginatamyo ko gali na sa bagay. Ro akong daywang kaapo na kay Justin at kay Jonas. Good evening, gid. At sa among mga kagapitan din na good evening, gid. Ginatamyo ko gali to sa atang Hillsorn. Do among tanan ng mga kapalintihan, mga kaapuhan at kagumankunan. Kabigit kay Russell Sabay ang family. Kay Nini Clarita Relief, ni good evening gid. Kay Nini, kay Nay Nining at kay Jisa Florencio. Kay Manang Delia, Ilarina, kay Nining Belirabuel. Kay Toto Radia, kay Nini Lydia Roldan, good evening gid na kinyo to at sa bilog na pamilya. Kay Nini Maria Subuano, kay Nang Imbek, at sa tanong-tanong mga migmanghod ninyo rin na ni, good evening. Kay Pariunoy Nimes and family. Kay Ma'am Elisa Galis sa Germany, ma'am, good evening. Good noon. Galing makaroon to. Kay Babiat Itora Quaterno sa Manila. Kay Manong Pabling na Sarita, kay Adonis na sa may bye-bye. Ilugoy gid mga diehard rangapan sa na kay Toto Gini, kay Ma'am Annalisa Mendoza and family, kay Cecil Ingalia. Kay Nung Dole Blardy, ang kay Tonet, ang Kanday Alton, kay Nanay Til Magali, ang kay Ruby Abinohar, ang kay Rodisa, kay Omar, ang kay Lori, kay John Quarina sa Morales, Kanday Manang Pisay Andrada and family na good evening gid, ang sa akong magulang kay Manong Albert Quari, ang tanan-tanan mga kaguman ko na nakon, kay Nini Diling, kay Inday Claring, kay Manong Carling, ag-iyaman gali sa kay Joby, ag kay Clarissa Patricio, kay Junior, ag kay Erlyn Patricio, kay Norelyn, ag kay Ronnie Tambong, kay Manang Norma, ag kay Rambo Itin, ag sa Baguio City gali sa akong mga kapatid dyan, kay Perlito ag Marisa Quare and family, kay Ate Elsie Quare de la Cruz and family, kay Robert, kay Nini Quare and family, kay Remy Nakuwa, ni good evening gid at sa bilog ng pamilya, kay Bernard, ag Arceli Quare and family sa Mindanao, kay Edna Quare Melo sa Negros, kay Ami, ag kay Martin, ag kay Nini Belisa, tanan family. Good evening, tanan po yung mati.
1: Sa mas ka na, Elizabeth, kamo mag-hire e-tracking, no? Doon ka muna sa series tracking, may for hire ng 6-wheeler, 10-wheeler, ag Prime Mover, located at Sito Libtong Estancia, Calibo, Clan. Anakay mo si Res, ha? May dahil nga po na. Kamu mag-hire mga koton nyo na, ha? I-hire nyo lang, ro. 6-wheeler, 10-wheeler, 5-mover na, na sa may Toting Re... Toting Re... Sa may Sito Libtong Estancia. Pwede ka mag-text sa anang numero 0918-451-5869. Owned and managed by Boss Series. Reto rin ang series tracking. Thank you man, no, sa D&JB Kiri, no, kay Nong Darwin ng Marlin Dimo sa mga sitio baybay ang Dagaw. Thank you so much sa mag-asawa nga wagin nagpabaya ka ton every Sunday. Thank you, gida, sa mga unga na una at sa mga baker na, ha. May dahil nga hapon kinyo tanan. Aga, naman kay Nong Duday Masayon. Thank you so much. Kanang Inday Masayon. Sa Tanky Boys, sa Magtang Makato. Kay Junior Dorot Custodio, at kay Maning, Junior Maning Tapuena. Kay Joe Gregorio, at naman kay Malo Guapo, at naman kay Ernie Mansayon, at kay Bulkit Guapo, bagit ko no. At thank you man na sa Bambi's Bikiri, kinang Lini, nung Cesar, ina sa may nyo, Boss Wang, ha? Awagit naga sawa sa paghulikat ng sa komposo. Nang ilasaw na Bilyante, medayon nga po sa Prok 5, kanang Lerna, nang Lina, nang Rose. Mahugod git po tos tinapay na, medayon nga po na. Kinakay Tatay Ambo na naibibi sa Indroldan, medayon nga po sa mga unga na mga guwapahon at guwapuhon, mga umagad na. Thank you so much. At tingka man na sa Jigs Bijoke Rental na hamtang sa Kabatangan Makato, on and managed by Engineer Jake Taladro at kay Lord Styron Taladro. May lamisa o bangko sanda ang gusto nyo mag-hire, pwede ka mga text sa numero 0920-89-137-48 and looks for Engineer Jake Taladro. Pagkat-kat ang Glorious Barber Shop man nasa Makato. Gusto niyo magpagwapo o pagwapa, mga idol? At doon ka muna sa Katkat ang Glorious Barber Shop. Ang ting ka man o kay amigo Gary Alvarado, ng barbero nga gwapo sa maituting registry. Thank you so much. Nga nagpamati man kay Melanie Stoban sa nakarang no? Nga sawa. Thank you so much again. Okay, sige. Nasunta na si Nung Laris.

ha. Para na si Nung Lar, no? Sa reyna ng buhay niya, Balbala. Pod Maria, magandang hapon dyan.

0: sa Germany si Ma'am Beth. Ma'am, kamusta na kimoy na? Kabay pang mayadling pangawason. Si Tatay Ambo, no? Si Nanay Bebe. Si Kapitan Seriosya, no? Si Kapitan Ramil de la Cruz. Kapitan Ramil Pilayo, no? Ag si Violi Pilayo. Si Ampod Rubin Diasis, no? Indang Diasis. Ampod Duto Timtima, no? Pupoy Almiro. Jo Galindong, no? Lisel Galindong. Si Nanay Liti, no? Nanay Sario. Doon sa Bunit Sapa. Si Pino Di Vicente, no? Ag si Ampod Dudoy Mansayon, pod.
1: Ay, Bebo. Bebo, sana nga, no? Sisyon.
0: Si Joseph Tagala, no? Nasa Ilawot. Si Third, Jaquilo, Hans, Joshua, Yan, si Layo, Ford, Kylie, Clifford, si Ka, Jacob, Clyde, Jane, Simon, Cleo, Princess, ag si Ruel Ras, no? Si Yoli Sousa, ag si Vinya Sousa, Salvi Sousa, ag si Artemio Ibot, mas Masangyan, no? Nasa Candelaria, ag si Mirjane Apibo, ag si Dudoy Apibo, ag Ro, taga Malinaw, nga ay Ruel nga mga kiyo, ang si Poblasyon naman siya, no? Si Auntie Inday, ag si Ampud Elmer, Ampud Salde, ag si Ampud Paeng, pod, mayong
1: hapon tiga pa na. Oh, thank kay at anong Larry no sa Lorena ng buhay niya. Birahigit Idol Bet halin kay Ma'am Elisa. Hello anting nga gwapa halin kay Ma'am Ama. Kay Ampod Maria Sibuano. Ag naman no kay Bilyapit Timprado Di Pablo. Shout out lang kay James Di Pablo. Di Pablo gapamati gid imos todo komposto sa naman siya. Arap agad, aha, may patamyo. Ginatamyo ko si Mayang Inig. Ano, Inig man? Irig o Inig? Joseph. Aga si Owel, si Nida, aga Flor. Happy birthday gali, no, kay Owel Natalio sa Makaron nga adlaw. Happy birthday lang kimo, ha?
2: Happy birthday!
1: Ag ina sa Estancia Hinaga Pizza City September nga ra. Ag anang edad ha ano ra edad nga ika si Tinta Nana abas Tinta tigal istatay no. Alugo tamyaw kana hay halin kay Nida anang manghod. Ag ano ra please ga inoms ha ag ga inom sanda itando ay light agro somsoman hay baboy nga inihaw bukon it sinigang kundi inihaw ha sige okay lang boy okay na happy birthday soman kay Uwel Natalio no? Alin kay Nida Ropag Panayaw oh may dahil nga po ako Rinaldo Santiago Quarry no kay ako Nono na sa Dungon kay ako John sa Balitis tanan yung mga Quarry family no ako Dodong ina police captain Gilmore Quarry na sa Metro Manila naga duty may dahil nga po sa Pasig yata no si ako Dodong napin nun sa atot lang Makawili family Olid family sa Puod family Kawaling family sa Agbalugo Makato salamat gid watching from Kalimbahan Makato. Ag kay Ili Carlos Agodis, Katodo Lobel, tamayo man kami iya sa Poblasyon Libakaw. Agatagay ituba kay bahan mga grupo. Kalamiton, tarutuba nga rin ang partner, no? Kapin kung may tungsuman ka nga tagaba. Ay, Ampon Lobel, palihog lang sa atat kay Uncle Onoy Nimes, malipayon nga pagpamati. Uncle Onoy, shout out mo na, dapat mo na atong bahag na. Iyak no kanta mo ay ratsada ni Taylogoyo. Ah. Salamat kayo nga po, Idol Bet. Adapinon, una kinyo, 11:35 a.m. Yes, Amon. Aba, gali. Inog ilabas kid, Ma'am Elisa. Hello, good evening. Idol, good evening. Ha? Great mo lang sa kasama ko sa trabaho si sa BIWC in NPS kay Sir Rodel de la Peña at kay Nathan Flores. Thank you, good Idol. Thank you so much, man, ha, sa BIWC, no? Nga nag-duty sa mga ron. Ginaman kay Robel Robili Asyong, no? Good afternoon. Good evening, Idol. Watching live from Calibo International Airport. Good evening sa ato mga security ng mga guwapuhon at mahugod. Nga nag-duty sa mga ron ina sa May. Bahin kara it Calibo Airport. Tingin sa masa kay Michelle B. Trahe, no? Sa pag aha sa pag share aton karang program thank you so much pwede pasadat kami iya sa Liluan malinaw Atlantic. So much ha, Lods, sa nagapamati na sa mga tagaliluan natin yung mga listener. Thank you so much. Kita. Agi naman kay sino to? Rambo Sonyo. Idol, good evening. Good evening, tapigay ako. Lasing ko pa nga. great naman sa kasama ko sa trabaho. Sa, tamiya itong galik. Good evening ha, so man. Kay Charlene Diaz, good evening. Shoutout na ako gali sa Galicia, Madalag, Aklan, Kanday Nanay, Kadiw, ag kay Tatay Manuel, ag sa ag una, Kanday Lolo Unoy, Lola Majuria, ano, Mahuria, Auntie Jessa, Uncle Marlon, Auntie Mara, Uncle Kano, ag Kanday Landa, JJ, Matthew, ag Ethan, Charmin. Sige. Gandang hapon, Ampud Bell. Gandang hapon, man. Birahe na tayo, Logoy. Ano na? Birahe, Dolari. Salamat, kid ko, no, idol. Okay lang ako. Good afternoon, kinyo. Gagaha ako. Mangilabas. Sige. Sige, banati, tayo, Logs. Anot.

0: galing gabi na sa ama ka to, kayo nai marimer na ina, kanday mari Eden sa kay Toto Larry tawag ang una kay kwalo na sa tsahe birahe na sa Sitio Gambon ang mga dahil lang pumati na mare ang iya sa ang dagaw mga dahil lang pumati na sa bagay kay Lloyd at kay Jumalin kay Toto Charles at kay Kinkin at kay Eden kanday pare Milo o na kay Marie Jerome kay Rosilin na kay Jumar kanday wala na Rex Rimbulat at kay Marlene at kay ano na lang Clarita Reyes at kay Dennis kay Almer kay Emma o na sa kay Rex ng Manugbuwag kung ga pa buog ka mo na ka mo ato kay Rex ang una kay Toto Radia kay Lydia Roldan ano kay nung dole Bilarde ga pa man tawgin ko ni Maro makaron kasi yan ang mga Pabirik Boys una sa Dagaw ah.
1: Alright, thank you so much kay Tatay Lugoy sa dalisay nga paghigugma ag para ka tayo Tatay Unoy rato. Larry Tikson, magdalaw, magadlaw. Maayong hapon sa inyo todo composer. Request lang, song Joy to the World here in the Prosperidad, Agusan del Sur. Larry, magadlaw ni sige. Rosalie Quatres, Villanueva de La Cruz. Good PM po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. At lalong-lalo na dito sa Sitio Lumati, Barangay Arcangel, Baliti, sa De La Cruz. De La Cruz, Villanueva, Briones, Family, salamat sa pagbasa. Melody Restaurant, Aritoran, Bolivar, shoutout lang sa Pagsangan Banga. Sa Aritoran Family, ag sa Bolivar Family, salamat. Merly Ventura, good evening, shout out sa Family Magsipok, sa Ventura Family, sa Luminos Madalag, nagpamati. Request lang, kamalig nga gamay, Arambos Onyo, Cyrus, Andre Apolinario, good evening, medayad nga, gabi ikinyo, lalo na kay Uncle Mawi, ina, sige, ay hase, good afternoon, watching from Bulacan, sige, Nini Marts Esteban, Romulo. Walis kad pa. Hello, good PM po. Sarad lang kayo sa amon nga Papa Lulu Bonifacio. Pamuso sa Tibiaw. Altabas always kid nga pinamati. Sa komposo sa atat lang kanda tanan. Thank you, Idol. God bless you. Hanot, Idol Lugoy. Ma'am Elisa. Leonardo Victoriano. Bow, Idol. Good afternoon, ha? Sarad dyan sa palangga ko. Sa asawa. Nagagaha it amon nga ihapon para sa gabi. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay din ikaw, Idol Jan. Leonardo Victoriano. Sige, Banat Bernuel, ano iratsada mo? Gamit ang mikropono, pindot, amigo.
2: Ako si Berhenio.
1: Abi ko, ikaw si Noel. Sige, Banati. Banati.

0: Kyo, ina sa kwang kumpleto no, magmati una kanay tatay Rose ito kwadrante kanay nanay Eileen, kay to ubit no sa mga unga kay Roslyn, Arvinelian we kami. Kay to Nelon and Marlene, Mama Rose, sa using sa plenary family no, kay Labelardo kay Nototong, kay Sorlin, Junil, kay Janice, kay Wilby, kay Hana sa Tito Mas family no, bayo na po no. Ani nilibit kay Noli Linita kay Nico Justin Badok, kay Darlene sa binig family no, kay Alex, kay Lini, kay sa ugin family no, kay Marcia Sosa, kay Melito, kay Joshua, kay Kian, tumbukon pamilya, no? Kay Snow White, kay Digoy, sa Stonio pamilya, kay Paring Pilmore, kay Gaga, kay Nanay Regine, in Ininya, sa Mendoza pamilya, no? Sa Garulacan, Mendoza, na Slebas, kay sa Madalag, no? Kay Dati Orseng, kay Dibongbong, no? Juni, Jubil, ag kay Pari Monoy Quaterno, kay Imam Toria, ag sa mga Torian pamilya, no? Ngayon man mga kalilari, kay Jessica, Clayford, kay Tikop, Nanay Princess, kay Totem Timan, sa Salvador, kay Pining Nerbar, kay Pedro, sa sapik ko pamilya no kay Erol, Catherine, Ernie Noralin, Union, Lia Mutya, at sa Nerbar pamilya no kay Toto Kinday, sa Francisco pamilya no ni Rowena, Frank Jupil, ni Nimira na sa Liso, at sa Cebuano pamilya no kay Romel, Mars Imano, sa Iril, at kay Pring Giovanni, Cebuano Prime, lang gabi na unang kimo sa Bliti, at sa bayan pamilya no kay Pring Aid, at na kay Sir Albert Pastor, Kagusaw Vlogger, malay gabi iman, at kay, kay Sir Lodes, Tyrone Taladro, ina sa katabangan makato lembarme kay Wilfredo nursing ra sa nam house settled una sa kanong Seranis Raspi ina sa Malinaw ag sa Peronel Udi kay BBD ko ina sa Bagubali Bakaw kay Edna Busito kay Amin Tambong Gamlangga kay si Alfredo Gamlangga kay Floremi Gamlangga ag kay Paribong Gregorio malimatan man kay mo pre ag kay Romina Launan it Bakan Banga kay Joshua Pintor, kay Charles Abelero, at kay Nung Budoy na si Turong, at kay Ray, paring Ray Bulano, at kay Jonathan Sonyo, na sa Tinigaw, no, at kay Jury Sousa, ina sa Naluok. Kay paring Giovanni, no, si Buano, mag-iapon. Prem, lagabi, ano naman iba? Thank you.
1: Aha, damong salamat kay paring Nobel sa anang kanamiton nga pag-i-op lang pare mga microphone, no. Kampiyon nga kompuso no ay dahil nga hapon ina man kay aha di na kita kay kay Buboy Makabales good evening ha mga katodo pakikanta man na panit ko maito request from Buboy Makabales Kimbaliwan New Washington at around the Galinduna Birahe Idol Noel halin kay Ma'am Elisa Milia Di Josir Di Re Pedro good evening pamati gid ako iya sa inyo kompuso sige thank you gid ha madam Asonyo Balguna N, maayong gabi Philippines, watching from Dubai Ginatamyaw ko pamilya Balguna kag Sonyo sa Hamindan Capiz Salamat, gid nga madamo idol, welcome gid kaya Jose Canisio Arroyo hello idol, great naman iya kami sa Barangay Morales, Baliti Aklan, happy Sunday man, everyone thank you so much, sige Aha, aga may deben ni hapon nila no kay Tatay Carling no Pintes nga nagapamati man makaron sa imako no nga gwapo nga manog kagawad man dat nyo buswang na kay Sir Jojo Tubalinal nga manog kagawad man baday wagit sa darasan nyo buswang no Maarat sada agi na man no kay Bani Sonyo Bipat nga gwapo ag si Ronilio Aliscano nga nagapamati man sa aton nga pagarat sada na may deben ni hapon ina man kay Parimulong ah Dahil nga po na, tayo unsong na, no? Dahil nga po. Kaya yung Andrew Flores, pumayad na ikaw dyan sa ospital. Pinakman sa kay Vincent, no? Riban yung kapamati man. Sana nga, no? Kaya kay Chris Dong, Tris Balyes, no? Dahil nga po, Dong. Kaya kay Calixto, no? Kung classmate nga guwapo. Sige, dasan ta si Ate Mel, aran na sa... Ati Mel pasok aga ina mano sa aha sa may bahin kara ita kabatangan no kay paring puto taharan kay nang madilin taharan iyo hinga malandak ag ina mano sa nagapamati kit tanan na sa no sa kabatangan makato meday nga hapon gi naman kay Bigil Lintag no inong Darwin Divo na suman Henry Rosgal Leonardo Victoriano suman Ivy Maribeles Agsatanan nga mga napamati na Tati Ronaldo Rotano, kinang Anabel Rotano, Norleta Elias, kinang Averel, kay nang Jovel Rosillo sa gubat gayon. Agi naman no kay nang Sir Arnel Lampago, inang kay sa Leso, sa tanang napamati na sa Leso. Sige, dasanta na, di na sila. Awara na si Ate Mel. Pasok. Ano'y erat sana mo, Ate Mel? Dami na tuod lang, pero Noel. Tunuhi, anay, na Ate Mel. Anong napamati man no, sa ato ni nasa May Kalibo Public Market. Thank you so much, ha, mga idol. Lagi naman sa Baybahin Karat Andagaw sa Amon Kapitada nga Gwapa ag mahugod Kapitana Juliet Onyet Mel Garyo. Sana na ng mga kagawad ag mga tanod na no nga gapamatigid sa makaron ay dinyapon ag siyempre sa naga subaybay man sa aton no sa sansiin nga punta at kalibutan basta may Facebook ka pwede ka na kapamantawa kag makakuminto diri sa Todo Komposo. Okay na, idol. Idol, Pari Noel, okay na. Gina, makahilig kwaterno. Patamayaw sa kwaterno pamilya sa Morales. Sige. Si Angelina Sonyo Francisco. No, great man kami iya sa barangay ibang panggol ibakaw. Nga nagapamati. Gida. Lagi naman no, sa Kimiga Darlene Migo Arlie, no? May dahil nga hapon man. Ah. Sige, okay na. Balbala natin, Mel.

0: thank you. Good evening sa tanan-tananong na nagpagamati sa todo kong puso. Una, kenti mo din ko di stand ready kay Aziz Beauty Pilayo, kay Ramil, kay Kapramil Pilayo, kay Nanay Sariyo, aga una sa Malinaw, sa Family Ras, aga sa Gapagamati, aga pamantaw sa TV, Kutob sa Maabot. Kay Ma'am Elisa, na no, sa Germany, kay Ma'am Ma'am Maria Sipuhano, good evening sa tanan.
1: Oh, thank you so much kay Ate Mel sa kampiyon nga harana o komposo ng mga idol. Agi naman no kay Ma'am Elisa Banatigid Idol Melrose no. Kay Cantonil Bantigi. Ang kulugoy ko, good evening pa shoutout lang kay sa mga tricycle driver no sa Aklan Valley. Ag akon nga Lalabs Karina ag sa akon nga unga Cyrus Karel na sige arin kay Cartonel Bantigi ropag panamyaw mga tricycle driver ina nga nagaparking sa Aklan Valley High School sige ag doga nga panamyaw aha good evening mano ina kay sa Enriquez Road ko noon, nagkapamati kita sa Macaron, sa Nainida, at Clor, Gatagay, ita, Tagay, Itando, ay Light, mga maabit, at ma Natalio Tabios Family, lagi naman sa magsipak, sipak malinaw, no, Sanday, Doming, Joan, Nanay, Angging, Juleto, at Nang, Nining, gapin na mati kita kada dabing galing kay ining lapag panamyaw ang sa mga Aklan Valley nga mga security na kay Mini Medina kay Jocely Salazar kay Rina Jane Octavio aha aling kay tayo lugoy lapag panamyaw ang sa nag-aobra at bitana na ha? Kay Onel de la Cruz family kay Minard de la Cruz sa mga guwapuhon sige aha dasanta si babe sa naman niya kong puso. Abog nga siyamat ay dumilros sa pagpanamyaw. Halin, good evening makinyo na halin kay Ma'am Elisa sa Quiapo. Sige, ano ratsada mo, babe?
2: Maluib ka man.
1: Maluib ka man. Sige, banati.

higog mamu. Kinahanglan kita sa kabuhin.

0: Good evening sa tanan ng pamatay sa Radyo Todo. Okay, Ma'am Beth. Ma'am, good afternoon. Itagali na sa amon, ha? Good evening una sa tanan-tanan ng Radyo Pagamati. Una sa akong Saltabas. Mga Pintor family una, no? Mga Pistanyo family, De La Cruz family. Good evening, good kinyo, tanan. Ginano ko galit. Condolence, good, no? Daakon niya ang tampo doon na sa sityo kabilan, Katmon Altabas. Sana nga pagtaliwan po ang asawa kay Nung Nonok, no? Condolence, good, kin ng Rita o na, no? Sa bilog na pamilya. Pamilya Niri. Sa baliti na kay Uncle John. Good evening, nakimot call. Sa mga Quarry family o na. Okay, ano gali na? Kay Claire. Claire, ha, salamat gid sa imo nga ginpadagang ukaw. Nagtry ako et pag paggaha ay madmi may kapalpakan pa. Pero next karang gaha ko perfect yon. Tistingan ko malat sang kere eh. thank you gid Claire na kay Juby sa nga pagdaga. Ona kay Antorlin, te good evening kay ni ang kolona. Sa bilog nga pagamati ona sa ano sa baliti no kay nung Giovanni si Buano. Mga si Buano family ona ha, good evening mga Eaton family. Ona good evening gid kay Tatay Carling kay naman ang Diling, kay naman ang Clarita ona ha, good evening kinyo. Sa ko no sa amon sa Andagaw. Sa tanan nga pagamati ona sa Andagaw ona good evening. Sa amon niya pinalangga nga kapitan ona kay Kapa Juliet Milgarejo. Good evening gid. Taga pinamati kita ko na imora ay kada Sunday gamonitor kita si kapitan Katon.
1: Hindi na kap ha. So mal medan niya po. Gabi.
0: Kaya sa bilog nga mga ano na sa barangay ha. Good evening kinya to na. Kaya Nali. Kaya Nali Narci. Good evening. Sa bye-bye makato kay Kapramil kay ng Violi Pilayo na good evening man. Sa Mantigib kay Nanay Saryo na bilog nga pamilya Ibanez Toriano family na good evening man kay tanan. Kay Tatay Bibi kita kay Tatay Ambo kay Nanay Bibi una sa Enroldan. Good evening kay pamati man dadayuan ara ka. Although na habang buka it niyog. Okay, Daddy Bert Abasa na good evening. Okay, nung dodo man sayon, no? Good evening kay mo.
1: Dito mo sana nga, no? Sisyon.
0: Sa sisyon, imo pang makara. Okay,
1: kung kauli, imo makara.
0: Ay, mga nangan una on doon. Ay, nag-ano man lang ron, nag-time out. Time in, time out, nalang imo ito ron. Sa bilog na nauna ron niya, mga tanky boys, na good evening kay niya to nun. Hindi na man doon iba.
1: Okay, shout out kay Kapitan Ginny Galiermo na sa Buno de Minda, no? Naga, nga pamati man. Dahil nga gabi ikap. SB ka na subong. Dahil nga gabi da. Say mo. Ina kay si Lesbi Puod, no? Shout out man sa Puod family, no? Aga kay Sirnis, kay Nanay Vicky sa Bagong Baryo. Good evening man ina kay Ryan Gray, Cipriano. Shout out lang kami iya sa Lalabatan. Lagi naman kay Robel Asyong. Good evening. Idol watching live from Calibo International Airport man si Kiapo nagpamantaw. Okay, good evening kayo tanan. Joey Irabon, Noel pa great man ngani mga tagadaha. Sa mga tagadaha na, good evening. Pasi ko nabo pa mga rambutan na. kay Jacinto Turati, pasado lang sir, yasa kay Parisami Okati. Balbala Idol Babes, Ma'am Elisa, G-Boy Taglay, shout out lang, good evening. Sa inyo una sa Gakanta, gapamantaw kami it live sa Kawilan. Shout out lang kay Istoy Apar Bongbong at GR Uncle Ubang at kay Uncle Felix Manares Agro Gagret, si Bimbo Taglay, Gatagay, Hay Sako, yang makaubra sa construction. Hello Ribasura, good evening. Request ako, minamahal kita, pero Noel, minamahal mo kuno si Angelo. Uncle, pwede ako lugay, pwede ka request, kanta. Kimo, sa dalom sa kahoy nga lawaan. Kay ano, Laksika Kari, Carl, Kari. Pa, good evening, Idol Lobel, mag-greet man sa Escalona family sa Sitio Laguna, Kayangwan Makato, si Mama Silgi, ag si Nanay Los, ag si Arian, salamat idol. Ag si Lini Guillermo Candelario. Good evening sa Rotlan sa Pamilya Guillermo sa Barangay Agbunod, especially kay Mama Lorena, Papa Badi nga Permigid nga pinamati. Benedicto Solina sa Rotlan sa Pamilya Solina sa Sibaliw. Diba ka kay Tatay Muloy ag Nanay Emma. Sige. Aha. Sige. Yeah. Taong tadaywa. Maitom kag dawaan. request mo na yun ang Dodoy Gido. Panit nga may town. Good evening, idol. Pasarot lang kami iya sa Lawaan Antiki sa Manok. Tinusok. Tinuslok. Pa-request. Kanta nga martir. Aba, matinuslok. Tinuslok. sa Antiki Manok. Tinuslok. Sige, Banat Perwell. Panit. Kaglawaan. Para sa nag-request ah. Ryan Placido Dalmasio, good evening. Shout out sa kami sa Mercedes Padala, Gatagay, HCLBB, si Mosoy Brian, Jojo Ronel, ag Upper. Sa mga tagamagtang para sa inyo tanan.

Hoy, para kita sa nag-request kayo na, itlawa ang 3 kay Cartonel Bantikita. Sige. Aga, yun naman, no, sa mga listener na to, good evening, kay anak Laksi Karn, sa mga taga kayang wad ko na, pwede nga pagpamatin. Yun naman kay, Lini Galiermo Candelario, good evening, shout out man, sa family Galiermo, sa barangay Agbunod, especially kay Mama Lorina, kay Papa Buddy, kapilimingin ka pinamati, salamat tayo talaga. Kay Benedicto Solina, good evening, shout out, Solina sa Sibalo Libacaw, aki tatay Muloy, aki nanay Emma, basa tanggalin kayo na. Harold Nicole, good evening, shout out last, mga tagantiki sa Manok Tinoslok. Lagi naman kay Willie, ha? Kay Willie Gregorio. Good evening, shoutout lang sa Udyong Altabas, sa clan. Ga-request na ako, no? Di tatay, mabuot niya ko rin, ha? Kay Ate Mel doon, ha? Jean de la Cruz, shoutout lang sa mga pamilya kapulo ni Washington. At la Cruz families, at tatay Bugoy, Uncle Dodong. Kay Dodong dyan sa pulo. At sa driver sa Boracay, i-track driver. Labi na gid sa asawa ko, kay Mr. Pogi. Mr. Pogi. Dino tato na inali ah. So yun naton. Mr. Pogi kono TJ De La Cruz. Thank you. Bibilin. Sarot lang. Pamilya Andrade sa Tiago Sonyo. Si Papa Alan, Nilda, Aladin, ag Analin, Alvin, ag kay Macdo, nara Macdo. Aha, sa kay Josel Junior, kay tatay si nanay. Pamilya sa Birhay, Birhay Dolobel, sige. Slaughter J, shoutout lang kay kato, the following person, namely, Pawa. To Auntie Lord Jean Ramos, Ati Rochelle, Tan Trangsi, at kay Ty Ramos. Shoutout lang sa kasin ko kay Roselyn Dilohas. Ay, Roselyn Plaza. Aga, siyempre, request ko na imaw. Ano yung request? Mapintas. At sa Obando, Ubaldo family, at sa Manok, at tinoslok sa... tinoslok ka na. Di na to, na doon, nag-jump pa namin, maluwi ka. Shoutout ko no, sa... kay Uncle Ining, Riluas, Auntie Libby, Titilma, Auntie Liti, kay Auntie Nida, kay Reds Riluas, Nilio Carl Riluas, si Kirel. Sige, hanot na. Tayo Doming. Kamadahan na, Pren Will. Sige po, huway. Gito no si Harold Nicor, ha? Sa Manok at Tinoslok family. Sige, banat. Sige, banat.

0: you. Agit kami ako, itinayin ng gabi. Ako nga ako pare na sa Naloki, pare Joseph. Brandes, wala na nga pamilya. Anong bilog nga pamilya, bilog na nga pamilya. Tami ako man, itinayin ng gabi. Si Bart, pilayo na sa Dumaguete, New Washington. Tami ako man, itinayin ng gabi. Kibano, anong bilog na pamilya. Tama man nga tiya na sa Puis, New Washington. Si Auntie Lillian, si Uncle Sito nga, anong asawa. Anong bilog na nga pamilya, hindi na. Natamyo ko man ito dahil nga gabi. Magkamana man niya sa estansya, among mga tiya, among mga kampot. Arisma pamili, Iban pamili, kamana man sa Tinigaw, Cipriano pamili, Rigibro pamili, Plenario pamili, kamana man ay Mark Sonio, magkano pamilya, natamyo ko man ito dahil gabi. Naman sa Baltasan, nyo Madalag, natamyo ko man it madaling gabi ro pamilya ni Arman Aguirre kamana man niya sa Kawilan Liso akong kupare nga si Pare Rintor Nabidag ang asawa si Pare Resila Nabidag ang bilog ng pamilya natamyo ko man madaling gabi at ako man unga ng laki si Ilbar Estrera ang ano man nga pamilya natamyo ko man madaling gabi at kamana man sa Mina Liso, si Jari Fernandez, kami ako matundang gabi. Si Rubin Diasis, nasa si Chupawa, kumantigib. Madayin mong gabi, kinitanan. Kay Tyron Taladro, agranang bilog ng pamilya, kami ako matundang gabi. Sa inaman sa kubay niyo, kapilihan, Puroksinko, kabahay, kami ako matundang mong gabi. Akong bunsong unga, si Mariali, agranang asawa nga si Toyod, agsandaywan na kaunga. Si kabala ba sa ako mang asawa nga una sa kanda nga nga star ay si Milites ay intami ako man itmadayad nga gabi kabay nga una ka mas madayad nga paluwasan nga madayad nga kamitangan at sa bilog man nga suyo pamilya na sa bahay nga nagpamati sa raya nga rang programa nga ginatami ako man naman itmadayad nga gabi hapira sinilang sa raya nga programang Turo ko Puso sa Radyo Turo kaibigan mo.
1: Oho, dakang salamat kay Tatay Doming, no? Pwede nga gabiin na kay Sir Arnold Lampago, Sir. Pwede nga hapon na sa gabi, na sa may bahay karait leso. Siyempre naman kay Migong Joel Rosillo sa Guba, nga nagpagpamati, katagay-tagay na. Letter G, Sausa, shout out kay Mother Marilyn Sausa. Shout out kay Abigail Ann Darwin Sausa, Aldinmar. Butanero, Christy, Butanero, Dodong, Ronquillo, Jordan, Sausa. Ipis lang, Martir, nga gugma, ikaw, kanta. Thank you. Paibibs, arong aratsada. Yes, ibibs, aguwa ko. Lato J, Sausa, sarot kay Uncle Bernabe, Boy, Aquino, Auntie Charlene, Uncle Toning, Auntie Marlene, Auntie Ariel, Sarah Aquino, Roldan, Mia, Irene, kay Chichi, Mikey, Charis, kay Mark Anthony, kay Maris, kuno, kay Vicente, Edlin, kay Maria Subuano, Hanot Edoldoming, sarota kay De Mabilis Bernardino Nelda, kay Roland Rasco, shoutout sa Ipil Batan Aklan, shoutout kay ng Nancy Baltasar, shoutout man kay Auntie Marlene ni Pamanasino, Uncle Edilon ni Pamanasino. Ina kay Edison, no? Migo Edison. Migo Edison na sa Buluwang, ha? Padires. Padasas, gali. Ag sa mga TPL truck driver. Ina man kay Migong Loyal, no? Kay John Paul Andrada, may dahil nga hapon, kimo ay ito lang. Shout out kay Buday Victoriano, Nong Sunny, Michelle, kay Lee, kay Jason, kay Marlon, no? Magpamati, Get Rilohas, kay Auntie RC Rilohas. Jerisa Reyes, shout out lang kay Jimmy Reyes, nga taga Mena, aha, taga Mina. Taga Mina, Permiga, pinamati kada Domingo sa Barangay Mina. Mina, Leso. Kay Anne-Marie Nalangan Salina, babati man kay Idrilin Salina iya sa Andagaw habang naga chat sa anang ano byo abang perti araw manami ron Okay, hello Billy Barrientos, good evening, good PM, De La Cruz family, sa Barrientos family, Salceda, Caliso, Malite. Good evening. Okay. Panat, na Isabel, ano yung tahon mo?
2: Tuburan.
1: Tuburan, patuburaw na tatay, ano ani, tatay unoy ni Mestro, ano, tuba. Sige, halbal-bala na.

0: po, no? Sa tanan-tanan nga kapagamati, ay, good evening lang. Ginatamya ko galit na, ro, ako nga bagay na sa Makato. Kay Marimer na tawag, agina kay Nonoy Julaylie, ag kay Isot, Donis, Pamili.
1: No, birahe ko na to, birahe.
0: Ag kay Marie Eden, ag saan ang grupo nga birahe, Dugawan Group.
1: Birahe.
0: Kay Toto Larry Gali, ag kay Daphne na, good evening. Gusto tanan-tanan nga, taga Makatunon.
1: Ganang Nini Balondo, good evening, no?
0: Ay kay Nini Gali, kay Nini Balondo Gali, ag kay Jovel Balondo, good evening, gitina kinyo daywa ag ina kanay Manang Beneranda, Dominguez, Arkan Hilsor, kay Alo, kay Bebe, kay Maria Lynn, kanday Maya, kanday Pari Pakit, kay Mariridji, kaday Manong Nore Galit na nung good evening gid ag sa bilog nga pamilya. Salamat nga po.
1: Okay, thank you so much kay Nanay Sabet, ni Mother Sabet sa Matahom nga bahanon. Na kay John Marlow Ricky sa Dot Idol patamiyaw sa mga partner. Ana sa ang partner ang kapamati idol si Jacqueline Trahi, friends Howard Love Ricky. Thanks you, I think. Request lang mapintas nga damgo idol ag kay Rosalie Tamaho Sonyo sa Dot lang gali sa pamilya ko na sa Baliti sa Tamaho family from Maria Los Sonyo. Tamaho in Ganson, Hamindan, Capiz. Kay Roli Jan Quatris, shoutout lang kanday Uncle Bibing, Uncle Bubot, JJ, Dongdong, Agia, Gainom-inom sa Kanhel Sor Baliti. Masunta na si, sino da son? Si Inong Lari? Inong Lari na. Okay, Inong Lari, pasok. Balbala na. Ano'y ratsada mo? Organ Renuel, pagkaroon na ang gitara para sa organ. Hanots.

0: Ta-ta-ta.
1: Ah, ma'am, Lisa, nakilabas ni ko, ma'am.
0: Kilabas pa ka ko ni ma'am.
1: Ayaw, turadlaw na naki mo, ah.
0: Ano ba, suga, nakarapas ko, nabawang manok. Nagang manok. Ay, tingugin daw sa series tracking, no? May 4-hire nga 6-wheeler, 10-wheeler, prime mover, makitaan sa bay Sito Libitong Estancia. On and managed by Boss Series Ritolin, no? Pwede gusto niya mag-hire. Hi, pwede ka mo ka-text, no? Sa 0918-451-5869. Aga, good evening sa anakarang mga driver, mga good lovers, nga nag-drive anakarang mga tracking. Aga naman sa SGP RTW, di ka lang sa may kilid it City Mall. Anda man sa Giyapon. Thank you man, no? Sa DNG Bakery, kanong Darwin, ang Marlin Dimo, si Chupay Bayan Dagaw. Sa mga sawang mahugod, gawagin na pabaya man sa pagbulikat man sa todo kong puso. Thank you so much, Gid, ng Darwin, agna sa mga baker muna. Agin naman, no, kayo nung doon man sayon sa Maydongon, is naman siya, kanang Inday man sayon, sa mga Tanky Boys, sa Magtang, Makato, Junior Dorot Custodio, Junior Manning, Tabuena, Joe Gregorio, ag kay Malu nga gwapo, agin naman kay nung Ernie, Toto Ernie man sayon, kay Bulkit Guwapo, nga nagapamati man, medayad nga hapon. At tingin man sa Mami Speakery, kanang linay ng Cesar Figueroa sa may New Buswang, nga sige masa, sige arangkada, it baligya para hinaga, nga tinapay, ng Elsa Bilyante na narina ng Lina Gallego, ng Rose, ay ng Nono Binungguhan, una, inaman ka na Unard, no, nagapamati man, kay Nanti Rabal, no, medayad nga hapon. Kay Miljan, kay Josie Candido, kay Gingging, padalhin, no? Kay Joe Paler, na nagpamati man. Thank you so much. Thank you man, no? Kay Engineer Jake Taladros sa Jake's Bijoke Rental. Gusto nyo mag-renta it. Kampiyon ng mga Bijoke sa inyo karang okasyon. Pwede ka mo ka-renta una sa Kabatanga Makato sa Jake's Bijoke Rental. On and managed by Engineer Jake Taladro. Aga may andaman karang lamisa ag bangko, no? Mag-amang Lodge Tyron Taladro. Aga may andaman karang mga lamisa ag bangko sa uman, no? Pwede ka mo ka-text sa 0920-89-13748. Aga gusto nyo man magpagwapo, magpagwapa. At doon ka muna sa Katkat ag Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. Sa Giyapo, no, gusto nyo magpahit mga gahit doon, mga bungot nyo na. Ito ka muna sa Katkat ag Lawrence Barbershop. At tingin mo na kami ko, Gary Alvarado, atong barbiro ng gwapo sa Maytuting Ray Street. Ang pagwapo ka doon, every kita magpabuhog. Naman sa Bits W. President, no, kay Ma'am Melanie Estoban, sana nga asawa. Sige. Dasuntan, sino ang masunod? Sa likod natin sa uman, kapamatikin sa Todo Composo, sa Estancia, Birahi, Idol Bet, Marilos, Tamaho, Sonyo, shoutout lang gali sa pamilya ko, sa Baliti, Tamaho, at Tamaho, Tamayo, na, no, matamang Tamaho, tayo mong karaman. Paano tayo mata, mugod, malabo, tana, mugod, eto na, be. in Ganso namin, Dan Capis. Roli dyan, Quatris, shoutout lang kay Uncle Bibing, Uncle Bibing, kay Uncle Bubot, JJ, dong, ag iya sa kainom-inom it sa Arcanhel, Sir Baliti. Roxy Sion, Villarreal, shoutout lang sa MDR mo, Batan, kay J. Oro, Albert Parohinog, Irito Bautista, Tami Munahan, Ayasanda, Gasubaybay sa Composo, taga kada Domingo. Thank you, gida, sa mga taga MDR rin o Batan, mga mga amigo na, ha? May mga, ano ka muna, pili ka mong katawag na sa nakarang hotline, no, sa MDR rin o Batan. Ilabas ta, Idol Bill, ba? Tingnan sa mga. I would sticker, ba? Itong amigo nga, si Woody. Paring Woody, kamo magpa-sticker, ha? Ito ka muna sa may Feliciano Baliti, sa tubang it, iskoylahan, no, sa wood sticker. Itong amigo nga si Paring Woody, no? Todo kong puso, good evening, kung nasta na. Kanamiton imo mag-design da. Tamo ra apon nga sa printing aron nga J Brothers. Dali ang tay logo. Quiet anay. Leomar Bilyasan, good evening idol. Shout out sa bagay in Kasit-an, Dibakaw, Aklan. Okay. Rose Ninulya, good evening idol. Sige, Eric Jan Rosales, shout out lang. Paring Bongbong una sa Kaliso, nagainom-inom it gin. Ba, blistaran, good evening. Sir Lobel, 18, sa Taharan Family sa Kabatangan, Makato. Good evening sa mga taga Taharan, Taiputo, Taharan, ng, sino pa gani? Aha, mga Taharan Family na, no? Nagpamati, Kitkaton, sinang Madeline Taharan, no? Mga ikbata nga rin. Clan, happy birthday kay Konsihal Lorilyn Tambong. Happy birthday, Konsihal.
2: Happy birthday!
0: It Kabatangan, Makato. Sana mabusog mo kami.
2: Happy birthday!
0: Good evening po, sir. Halos kay De La Cruz, Gianni Ropag. Message na. Thank you so much, ha, amigo. Sige, balbal. Talagoy, bugoy.
3: Bugoy. Parang ito kay Kaday Manu ito sa ano, Arawasa.
0: Oh, kaya nang merehan yan na sa riyo, no? Sa mga Vista family. No?
3: Andoy.
0: Na, nagpamatikit sa... Sige, balbala.

day sa inyo. Kung kamu ang mag-love you, pili aman inday ang bugoy, kampiyon sa karinyo. Ang bugoy

0: parang hindi to kanday Manoy kay Andoy ako mga guban ko nina sa ano Roa City ah
1: med ayon ng oh.
0: Labi na kayo tanan-tanan
1: abi ko ganito ay logoy pirmi ka lang inday ginapa ong tal
0: hindi kalain mo
1: na awa kala
0: paong tat ba ni kwandon utang
1: ah oh, okay ka ungon sige
0: sa konyo ya sa akon yung mga amigo na.
1: Sige ba, amigo.
0: Oo.
1: Okay, okay na.
0: Kaday, kung galiyo na.
1: Oh.
0: LD, kay Gaga, una sa handa daw eh. Ramumu.
1: So okay, get?
0: Oo.
1: Burrito. Burrito ko po, so.
0: Gaga, at si...
1: LD, man.
0: Bukon.
1: Si, awa, kami ka.
0: Jewel. Si... Milot ang si Joseph.
1: Sige. Okay. Thank you so much. Why na?
0: Sige.
1: Okay. Ayos na ang microphone kayo. Nag-feedback na. Good evening kay Nancy Paolo. Paolo Malakad. Good evening. Watching here in Katiklan Public Market. Sana lang sa aking customer. It okay. Ay, okay. Sana madahog. Sige, okay. Tig-kinsi. Tig-20 na lang. Maluoy ka. Barato na. Makaayo ka pa. Hello mga sir, good eve. Ang galing namin. J. Dalmacio, no? Jody Dalmacio, shout out na sir, ha? Good evening kayo mo. Sige ba na, Tore Noel, balbala. Ano yung ratsada?
2: Mabugnaw.

0: Thank you nasa kainanay Valencia no sa kita Gonzalo de la Cruz kay Pringover Valencia sa kids no kay Paul Evans tay sa pani kay Bibi Cali kay Mars Joan Valencia kina kay Pring Richard no Agustino at si mga grupo kay Claisa no Colas kay Pring Richard at kay Jason Dimalanta
1: Kermit and Press
0: ag nasa masangit pamilya no kay nung Dilon kay nung Boy nasa mumigiban pamilya kay Pring Nonoy Carmen Joy na sa Tiniga o kay Solina Pamilya no kay Amalia Cinto at kay Nonoy Galino kay Jimmy paring Jimmy Guillermo na sa Bunod Medan Capiz
1: bawa
0: kay Toto Art Miray kay pari Harley Tomas kay Nang Inday kay Pri Elin Rabara kay Nonoy Ambito kay Royal Aileen Patron kay Pri Buboy sa Balyero kay Nong Inday Romy Apilanario kay Pri Carding Inohalis Nong Johnny Fernandez kay Samina Salizon kay Ray Lucero kay Richard Apilanario na Smubo kay Arthur Imok Fernandez, Monique Tigayon, kay Johnny Bertonio, kay Pri Ibong, kay Pri Rujono, kay Tugimuro Pambilino, kay Joey, Blinda, kay Pri, kay Pri Jumer Constantino, Pamili, kay Pri Elmar Nabara, at makatumang kay Pri Giovanni Balbino, no, sa Rapio
2: Sobriaga,
0: kay Edwin Balbino, kay Ma'am Maria Cebuano, kay Lando de Felix, no, na kay si Kajunalina sa Bacau Norte, no.
1: So,
0: nasa banay-banay, no, sa mga de Felix Pamilino, no, kay Ayeng Marlene, kay nasa tanan lang una
1: sa tanan overall
0: sa ambit ano
1: overall mga igbata
0: ang nasa lakawon no kanday ang Colnestor kanday nainin ng ano tay Bernal tay Tersing kay kanday kan una Edgar no kanday Rosa kanday nung Dani una kanday Ronald una nasa tanan lang una kay Chichi Arieta no
1: oh nice voice ko no ibong mga kanta pero
0: ang buong mga sayapan
1: idol na ikaw
0: thank you
1: Ay Ramboso nyo, tatlong pagpaki mo. Galing naman sir, magkomposo. Alin kay, okay, upper level lang. Kay Judy Dalmasio, no? Ang galing mo raw. Kay Edgar Taborda. No? Abot ninyo karang, ano, tayawan kay Pernovela. Wah, joke lang. Nagapalakpak, ha? Para kanyo. Sige.
3: Ay, yun, yun, yun, yun, yun, yun, tamay ako galit, may itayad niya ang gabi na kay,
1: Sino?
3: Dongdong akay ikang sa malinaw akay kabuding nga anang kit-kit nga o nga.
1: Aba,
3: salamat jed sa.
1: Ina guys, shout out kay Papang Buryong ha.
3: Sa imong mga ginikanan na.
1: Sige, Papang Buryong shout out na sa pihak ka. Dahil nga gabi da pang ha, ano imong panyapon da nakatigang na ikaw. kay Richie Navales, no? Richie Navales. Hello po, good evening sa tanan. Shout out sa bagay sa ang asawa kay Boyet at sa mga unga ko sa ka-birthday at Dayang Bogan kay Kayla.
4: Happy birthday!
1: Kami iya sa barangay Kasitan Libakaw. Thank you po. Sige. Okay na, Timel, ang imong ratsada. Edgar Taborda, babati sa Ibao Leso kay Timel Tatrangkinya. Gabi na mati kita. Tatrangkinya. Kada Domingo, thank you. Sige, thank you so much, man. Balbal, Atimel!

0: nun kay swerte na mo.
1: Ano kay antiinday no? Swerte o nasa...
2: Swerte!
1: Naman siya kay... nung Elmer at kay nung Salde ag sa tanan nga mga unga nanti nga inday kay Runcil ag saan nga mama kay nagawad mysel pamatian chan niya na sa Biboy's litsutan
3: e na si paring Runcil ha may dahil niya punda tao kung mauno dahogom kay yung litson nga ron na nakipatit ako sa tatang kaya pang buryong ang nag-shout na sa piyako ba may gilis na pang buryong maki-IKI anong mga moves ng mga pamatay moves. Ay naman kay di na kita kay naman maluoy ka kay Jinky Edgar Taborda pabati niya sa Ibole so Jinky Pilayo may dahil nga hapon no? Sa Javier Jaime Javier pinamati kita kuno imaw hello good evening sa atin lang sa bagay sa Kasitan Libakaw sa mga taga Kasitan good evening Aklan sa asawa ko kay Boyet at sa ang mga unga nga birthday sa Dayang Bugan sa kay Kisel at kay Kiso. Thank you, Idol. Kapamati kita kada Domingo. Martir ko no, request, babes, ha? Silipat ka. Jolie Magarso, mag-greet man na, Idol. Pamilya Victoriano sa Pinamukan. Kay Richie Navales. Kay Jinky Pilayo sa Atlang. Kay Jaime at kay Mirian sa Dangkalan. Kapinamati imaw. Jolie Magarso, may daid nga papamati sa Pamilya Magarso una sa Bagto Leso. May daid nga pagpamati kay Papa George Magarso kay Auntie Marilyn Tulos shout out kid Kimo Violi Magarso sarot lang kay Mama Edin Tagli Tagala kay Nong Sami ga pinamati man sanda kay bahan si Uncle Lando nga gatagay tanduay sige okay na babes ang Martir
2: okay
3: para sa nag request it Martira balbala babes.

0: Salamat. Ito sa mga martyr, no? Sa nag-request, sa kay Claire, ha? Para git ka. Sa mga nag... Sa mga martyr, no? Mga pa-martyr, gisan sa mga asawa, ray. Dayon na lang. Thank you, git.
1: Layang, babe, si pa. Ba mong martyr, ray? Paano kung imong bibig nga ron ay mag-doble o tar...
0: Doble, baba, utara, dikara. Ano, doble, baba.
1: Ano ba si itong kawil-wil yung tayo bibig mo, matinir ka pa kakot?
0: Ay, pero ay, martir gani, kaya ay, sa hirap at ginawa.
1: Ay, bato na, mga judo, ag, ano, mga taekwondo.
0: Ay, patuhugon tapat yung judo.
1: Hindi, pero no, bilang, mabugta ko ba, punta na mo sa spiyo ay,
0: naging daywot, iba-ba?
1: Pukon, ay mong matay naman nung hinalin tayo updo sa mata mo.
0: Ay, mga awa ka no? Awa, mama na, hamat iya, tagal hilipong ka ting.
1: At bunday kita pa rin, Noel. Kung basi, baga, dagat kinatog, hiotdan ka.
0: Ayun,
1: matanda. Kaya magkatog ka mo, butang ka mo it.
0: Kumuhob ka, gid.
1: O, kumuhob ka. Hindi kaya, hey, butang ka, may isot nga ron nga, ano, pero Noel, ato yung. O, atag medyo... O, kandaduhan mo, ay delikado. Galing ba siya may abridor man imaw?
0: Ay, yun. May sander ba ka?
1: Sander ako okay.
0: Eh. Sander, tapos.
1: Maluoy ka.
0: Sige, salamat, Gid. May tawag ka.
1: Aha, kay Ubit Ranigo, good evening. Anay, may pagali hauna. Dr. Hauna kay Ina ho. Araho kay Jubilin Vidal, good evening. Watching from Barangay Nabitas, Numansya. Agi naman kay RG Dos Tres. Good evening, shoutout lang sa family Baladon. Nga nagpamati gid mga Baladon family. Thank you so much inyo mga lords. Aha, ina sa Hamindan Capiz, no. Baladon ag agunod Hamindan Capiz. Ang kabata may halin kay RG Baladon from Haniway, Iloilo. O, sige. Kay George Magarso, advance happy birthday gali kay Mama Lily Magarso sa September to, ha?
2: Happy birthday!
1: At ito, 21, maluoy ka. Happy birthday, ha?
2: Happy birthday!
1: Nanay Lily, ha? We love you, Mama. Alin kay Jorly Magarso. Eh, wait tada, amigo, sa 21. Si may inubaran ka na, lipat ka sa ako na. kay Ubit Ranigo, good evening. Shoutout lang sa Onga o kay Erica. Una sa Rizal Navas, no, nga naga-lantog in sa live sa Harana. Thank you so much. Shout out lang watching in MCU Manila Kampyon nga Radyo Todo. Thank you so much, ha. Kampoy Ruben. Lodge, thank you. Bisan Master Basta. Aha, kay Nilia Di Pedro, Di Jose Di Pedro. Bisan Master Basta. Gasukol. Rod Ana. Sugaya ang ro, ano... Tugaya yang Roy Nomok. Pao mangit kawa sa likod. Mayra din to. Mayna. Ano ra? Mayna Idorot. Mirna. Mirna Idorot. May gabi idol nami kita imo kumpuso. Nami ko naman kumpuso nyo. Alvin. So Mandy. Good evening sa Gold Game Farm sa Makato. Gapailaw, ano? Gapailaw Sands, Itmanok. Sige ah. Dibning na ha sa Gold Game Farm. Agi naman kay Toto Paiba Genesis.

tumulog. Sa tatak mo ni, no? Halin ka, ikapod ko na si Lonisa, you know, dito. Halin kay Jolie Magarso. Okay, mo ni, Sombilon, no? Crispino, good evening. God bless sa tanan. Nagina kay nanay, Flor Crispino sa Ibaw Leso. Madain nga hapon. Gabi. Nang girly Antor, shout out.

Gino o Ahino, no, taga-Tigayon, siyempre kay amigo Gerald Recampoman, kay Chris Dong, no, Chris Valles, medayad niya hapon. Aga siyempre naman, no, kay Girly Antor, ng Girly, good evening, shout out lang, sorry, medyo late. Shout out lang sa akon nga Tate Ruben, Nanay Kunting, Gregorio, kapamatay kita, Permi, sa akon nga Auntie Liti, Uncle Joseph, Sarabia, sa Feliciano Balete, sa Antor Family, Gabriel Family, bang! Igo, got Barrel ka na.

0: Dora. Dolly. Ang siyempre naman, no, kay Sang Manghod, no? Ano na to? Sang Manghod, no, kay Rapi, Rigorio, Leonisa, Ponsi, at Malayaklan, Sang Daywa ka, Apo, si Nerea Antor, Liam Harris, Barel, from Mama Girlie, at the Felix Carillo, Lina Bonorti. Sige, request ko, no? At idalom sa kahoy, kanta kong kina, let mo abe. Gali magkasi sa daot lang kay Nilo Rio Daba. Gali, sa daot lang man sa Galinagtok. Get ako noro radio. Aba, perte, gagtok na na. Maganda kapala na komposo idol Judel. Ito mo, nabilan no pa. Bit Jero Elman. okay na sana eh. Ayun lang sila. Gali magkasi sa daot lang kay Sheila Rocky. Sa kita, sa pinamukaan sa tatlang kana. Evelyn Ambrosio, good evening sa tatlang. Una sa Morales Baliti, isang mag sa mga Ambrosio family. Sige, good evening. Sige, Banat. Tay Duming, meratada ka pa para marumbanay na kami after sin niya. Pakihambal lang to ang kuring ha. Request ay kay Ate Mel. Sige, balbalan, Brother Noel. Anotin mo na. Kay City, La City, Imed, yan ha. Balbal.
1: Hinday niyong buhay ko.
0: Hinday ng... Ay, request kayo naman, Murchan, oh. Masi kung huh? Kaya, Juan Murchan.
1: Oh,
0: harun lang ko noon. Pero, tira. Request man, taga kapilihan na, ah.

0: Telenovela.
1: Oh, kami ako hit na madalag nga gabiro. Nagrik ko siya nga ng kantang aray. Kami ako hit madalag gabi, bilog ang pamilya. Kabay nga una ako madalag nga panglawas ko, nagmadalag mga kentangan. Hati di sini lang sa daya nga ng programa Turo Kumpuso sa Radyo Turo.
2: Kaibigan mo. Sheila Roque, Sakita, Galing Magara sa Luis Kagit, Gabi na Mati. Diyo, Sakita family. Sa kapain kay Tatay Dudoy, ano? Kapalin o kapain? kay Rizel Ambrosio, shoutout lang po sa taga Morales, Balipi, Aquari Agrovis Ambrosio family. Good evening, ha? Sa mga kay Rizel Ambrosio, shoutout lang sa taga Morales, Balipi, Aquari Ruiz Ambrosio, Palangga, Elizabeth, para Ratsada. Sa live lang, ako Matias, ano? Matias, wa, man sa radyo, gani. Sinsya lang yun ha, kay brand out ang aton nga transmitter. Isa si request ng uhaw sa pagpalangga, pero shoutout lang sa watching from Bulacan. Juni Kawaling, kay Hanalin Plabiano, no? Shoutout lang sa Plabiano family. Sheila Roque Sakita, shoutout lang sa Sakita family sa Pinamukan. Iya sa Bagto, Roque family. Agiyaman sa family ko, kapin, gid kay Nanay Norma. Dilabiga, Cloudy, good evening. Sige, balbal, malangga, naisabit! Mayroong bahanay na kita, paham nyo sa guwa, ang aton nga mga singer, mo singer. Aha, ang kuring ko no, request man, ha, Timel.

prosa ko na good evening. Sa mga taga-Boracay na good evening. Nag-requisit ko rin.

Thank you.

chicks, basta may limpo lang.

Ako kapatakaton sa tungan sandala noon. Ako may nasugata, babaeng seksi ho.

0: Balibay marad ang tanan ng Balibay. Radyo Toto Tempa, may doon ako po sa pa. Radyo Toto Tempa, sanik sanday na naman kita. Kung Domingo ako meron
1: na,
0: bawang beto si Kados kita. Sila po, sila mada, sila lo, punso mura. Magkumpuso man tani ako, galing tapos na gali. Ay, good evening kay Liaira Tabordal. No? Good evening sa Adalang, sa Tabordal family. Yes, ha? Mantigib makato, ba? Kasi manwa ni Ate Mel, ha? Sa Mantigib. Kay Willan Kuali, sa Adalang, tamiyo lang kami iya sa Bungaw, Boracay. Na. May una pa doy, humble ni Ronel Rossi. No? Good evening na, ha? Nakiatong, no? Shoutout lang sa pinamukan. Lagi naman kay amigo nung ano na nung binji no sa pinamukan nga nag sige ano taga bana sige tilang Jan Torres no sa Datman ina good evening na kay tanan ang sa tanan no thank you so much gid no sa aton karang sponsor no sa series tracking kay Boss Series dito lang thank you so much gid boss ang thank you man no ina kay D&G Bikiri, kanong Darwin ng Marlin Limo, thank you so much. Thank you man no, sa Bamis Bikiri, ng Lini ng Cesar, thank you so much. Thank you so much man kanong Dudoy Mansayon sa Dongon S, ng Inday Mansayon. Aga sa mga tanky boys natin, thank you so much. Thank you man no, ina sa may itong karang amigo man sa Jix Video Care Rental, no, kay Engineer Dick Taladro, kaya siyempre ina man kay Lord Styron Taladro, aga ina man sa Katkat Aglores Barbershop. Okay, Migo Garel Brado, itong barbiro nga gwapo. Thank you so much, kid. Huwag tatura sa itong nga pag-aratsada. Sa next Sunday, man kita magkililita, same time, same station. Maging partner ni Carl Mark Hill Robiso alias Ding Dong. Ako naman si Katodo Lobel, Quarry 18 ng Radyo Todo, ang kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang TDX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! TDX 500!
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5 Radyo Todo,
3: ang radyo.

0: sa ating hangganan. Ikaw pa.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.18 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao. Panuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada.
1: Dinig mo sa kanya mga balita.
0: Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. September 7 ha. Dagong 2026. Raya ro kauna-unahan nga adlaw ita Lunes. Para sa bugan ita September, makaron nga dagon nga 2026. Matsakan uyang no. Saka pitong adlaw gon kita. Pitong adlaw gon ro aton nga hakonsumo sa bugan ita September. Ay rubugan nga ra ita September, may hastagamang 30 dias. Ayro pagsugod, kubugan it Oktubre, ay Webes ngadlaw. Ang mga katuto, Webes ngadlaw, haro pagsugod it madason nga bugan, unang pizza sa bugan ita Oktubre. Pero mahaba-haba pa man. September 7 pa yung man kita makaroon. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpakamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyot sa aton nga mga linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga followers, linibo-libo nga mga supporters ita programang Todo Birada. Nga motion kamo.
1: Di ka makapagsalita.
0: Buksiyon do inyo kara nga mga monitor.
1: Patay-patay lang sa kanya.
0: Mapa online,
1: susigil mo na.
0: Mapa TV,
1: at ayun na mag-viral ka pa dyan.
0: Mga hindu na pagin siguro maayos noro aton nga transmitter.
1: Saan ba sa nandyan si idol sik-sik kapagpapak
0: ay nagkatugog
1: inupuna, ipagtatanggol
0: sa hindi pa masayran nga dahilan. Wala muna tayong radyo ngayon. Wala muna tayo sa ere ng 88.5 FM. Sa TV lang anay kita ron. Ag sa Facebook Live, sa TikTok, sa YouTube mga katudo. Una lang anay kita, ah, mga katudo. Ay uwa pa kita makabalik sa radyo. Okay pa kahapon. Pero kabi eh, gulpi ka tayo mao nga na duga. So may sangkiri malang nga mga technical adjustment. Noro aton yung mga eksperto nga mga technical people. It radyo todo mga katudo. So sa uman ha, sa TV lang anay kita. Sa Paradise Cable, Kalibo Cable, Aklan Cable. Aga siyempre sa aton nga online.
1: A
0: online live broadcast via Facebook Live. Ay nagagupok-gupok man do aton kara nga signal. Nagagupok-gupok man. Aro aton nga boses. Nagagupok-gupok man do mga balita it aton nga mga katodo patrol reporter. So kinatamyaw ko anay itamayad-ayad nga agahon haro mga taga temporary public market. Ina sa may San Lorenzo Drive.
1: Magsalita
0: aguna man sa may Julianas Market ha, kay Mami Perle. Nagasigabong man kuno kita. Aga siyempre iyaman sa may Kalibo Shopping Center. Sa may area ita Sila Serna. Good morning. From Purok 1 to Purok 13. Good morning man sa mga taga Uyotorong. Sa mga taga Kali Rizal ha. Ina sa Istaka hasta sa Ubos. Maayad-ayad gid niya agahon. Good morning man sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte. Sa mga taga Old Buswang, New Buswang. Agkaman naman sa mga taga Andagaw. Una kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega ha? Sa pamilya Vega nga naga-monitor man katon makaron. Si Ninyo, rotag ana it Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan. Naron sa may kilid mismo, it Asia Pacific Medical Center mga katudo. Kilid ha, bukonta it Atubang ha. Ibasi mag-ilinosoy ka mo sa Atubang, ag hindi nyo makita ro Uncle Bro. Iyatay mo sa kilid it Asia Pacific. Good morning man kay Kapitan Juliet Melgarijo. Ita bagong andagaw nga uwa man nagabugaw, nagapinamati gid sa aton karang programa. Good morning man sa mga taga Barangay Pook. Sa mga taga Barangay Kaano. Sa mga taga Barangay Naluok, no, especially sa Naluok Housing. Agkama naman sa mga taga Barangay Briones. Una sa Briones Housing nga nagagupok-gupok man do aton karang signal. Good morning man sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo ha. Gabiyon gid una kay Kagawad Inday. Nga nagamonitor man katon adlaw-adlaw. Ay ginabili na gid permi nga tamyaw man na idol.
2: Seryosong usapan.
0: Pero akon nga mga pinalangga nga mga constituent makalin sa sitio baybay. Paagto sa Pudlon, paagto sa Tabok, Takas, sa may Altamar, sa may Pangpang Village, at sa Sintro Proper. Good morning, Aneron, kanday Mr. and Mrs. Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung muli, ha, nga nag-monitor man makaroon. Una sa Amalia Store, at sa MGMC Gas Station. Kay nung Merlin, aga kay nang Julien, ha, sa pamilya Rilo. Nagapakatin-katin yon samtang nagapamati. Una ron sa tambayan ng bayan. Kay nung Dolpo Morado, ha, maayad-ayad gid niya agahon. Kay nung Daniel Daning, ha, pinatamyaw kuman ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga, siyempre banwa, ginatamyaw kuman ita maayad-ayad nga gahon do mga taga-barangay Tambak, New Washington. Pero mga taga-barangay Mabilo, New Washington, ha, especially sa Pamilya Perer, kay Paring Michael, aguna sa Team Pilok, nga nagsisyon nyo man kabi eh. Absent si Idol. Pero abo man sanda, may kuro man gihapon. Pagod ginaoy kita ko atong trip to Antique. Pero sulit man ah. Huwa man mabat tiyagirong gaoy. Ay bumabad kita sa magamig nga tubi nga nagailig halin sa busay. Ah, grabe ro akong babad ba bilang oras. Ay ro gamig. Ah, ay running water ibaw, nakaka-relax mga katuto. Nakaduga ita kagaoy ha. Ag nakaduga ita kasakit ko imo karangagawas. Salamat gid sa pamilya Geraldo ha. At kama naman sa pamilya Junela. Una kay Dadang Lils Junela ha. Thank you gid sa breakfast kahapon. Sa pailabas to sa bukid kay Rosana Junela Geraldo and the family. So thank you gid

0: kanamit do dapya itangin.
1: Luna kung may mga.
0: Ay ruhangin, ay preska nga magamighaman. Ay siyempre, abong kahoy sa palibot.
1: Ang mapalit ng mga yan.
0: Kaya nakarelax kita, isan papaalin. Ay nakapaligos kita.
1: Ay kahit
0: sa tubi nga nagahalin sa bukal.
1: Nakalipis ang ay humingi ng papalin. Basta kasi yan ang ganyan.
0: Aga, salamat man sa pamilya Lakaw ha, sa merienda kahapon pag uli yun itapon. Sama nami nga lumi.
1: Ibuka kasi takot.
0: Ag may magamig pakunta o galing, hiwaon kita turas
1: eh. Iwan ang
0: nalibaran ta, hamba ko, next time lang. Good morning ha, sa pamilya Lakaw, ina sa Ibayaklan. Aga, siyempre, good morning man sa pamilya Bilyami. Pamilya Bantigi, ina sa may barangay Arcangel Sur. Ha, sa may Banwa Karaita Balete. Kay Toto Roger Lucero Nagalis, nga permigid nga nagapamati katon, good morning. Aga, siyempre, good morning man ha, kay Nang Hilda De Leon Igos, kay Nung Buying, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Sa mag-asawang Rotolo ha, una sa Minaleso, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Nung Roy Buntogon ha, ina sa Temporary Public Market. Kay Joe White. Kay Mami Jo. Kay Jo Malapad, ina sa Puok. Kay Rosie M. Isok. Kay Noel Taay Batiles ha. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Kay Arcili Arellano. Kay Oliver Oliveros. Kay Rosalie Harkeo Martinez ha. Kay Jopel Carpio nga nagamonitor. Kay Maricel Bumbaya. Kay Karin Mayor. Kay Karin Amara. Kay Aljon Francisco ina sa Pampango, LA. Liba Kawaklan. Aka man naman sa akon nga batchmate, no? Kay Jacinto Turate. Kay Juanito Vidal, ha? Kay Nungbong Chavez. Kay Nangkudi Chavez, ha? Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Inchikon nga Aklanon. Aba, ayos tara, Inchikon nga Aklanon, eh. Inchik na Aklanon pa. Good morning kay Marilyn Sacarlias Igat. Kay Mariano Salazar. Ag kay Jocelyn Tugna Basilio ha. Ag kay Sonia Di Tomas. Nga nag-monitor man makaroon. Ag happy happy Monday kuno. Pagka siyempre sa kabilugan itaton karang pagwarang-warang sa aton niya pagpangalagad. Pagkaibahan kita ko aton niya mga katodo patrol reporters. Nga kaina pa nakadeploy. Nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Area of coverage. Para gamang mangagap it mga preska dayag ko ang nagapanguna nga mga balita informasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karang nga pagamatina. So standby ka mo ha sa mga balitang pulis. Igabasyada ro ni katodong Rolly Boy Herrera ag ni katodong Rinald Banjola. Pero mga update mata it mga biktima it mga insidente-aksidente nga mga gimpagsaka sa aton karang bagay pabungan sa nakataliwan nga 24 oras igabasyada mataro ni katodong John Cabicilla ag patero aton nga todo bantay presyo todo bantay supply it mga nagapanguna nga mga bagakon sa aton karang temporary public market igabasyada ro ni katodong John Cabicilla. Aga siyempre standby man sa report ita pag-asa ay i-check na tondo nga pag-asa weather station sa Quezon City ikto sa central office kung anoro dagagan ita panyimpo naton makaroon. Ayara, maasaw-asaw, maugan-ugan, no, kahapon, no? Mayadyangani makaroon nga aga-aga nga ray, tumilha imaw mga katoto. Huwa kita't nabatsyagan nga nagaigo sa aton nga alipudwan. So standby sa aton nga pag-asa weather station sa Quezon City. Pinagi sa aton karang nga mga weather specialist mga katoto.
2: Komentaristang walang sinasakto.
1: Mga tawang Diyos na bahanang magbalik sa mga kabutihan.
0: Abo nga mga tawo,

some other politician pero nagapinangutana katon mga katuto. Nagapinangutana ha. Ag abo man do nagahambal nga no el or no election sa barangay ag sanggo ni ang kabataan mga katuto. But kon sa estado't ana it komelek kulitan tawanan di mawawala di kompleto ang araw ko wa patasanda nagatao ita period or the end sa istorya ita barangay ag sanggo ni ang kabataan election haman. Ay uwa pat laye mga katudo. Uwa pa it may pinorward kanda nga permado it atong pinalangga nga presidente. Nga si Ferdinand Marcos mga katudo. Ah, si Bongbong Marcos uwa pat pinirmahan. Gani, kon aton nga pag-aanalisahon mga katudo. Basta nga uwa pa it may hapermahan. Pero schedule sa November 2 ay una, tagihapon doon. So ginatawag naton nga calendar of activities para sa barangay ang sanggo ni ang kabataan election. Ay una pata intact. Uwa pata't may pagbago. Ah, mga katuto. Pero mga incumbent makaroon, relax, relax. Pero mga bagong aspirante ang nagasakar ay todo kayod. Ani kon aton nga analisahon, magastos duraya nga mga aspirante, no? Ikumpara sa mga incumbent. Ayro mga incumbent, matugotawahay, nag-relax-relax lang. Bukon it magastos sa andang part, eh, siyempre incumbent sa day. Pero sa rayang mga bago nga mga aspirante na gustong magdagagan it kapitan kagawad ang SK chairman ang SK kagawad ay doyon taron hindi sana pwede makarelax. Ah, kayod. Ay maura abiron mga katudo, maura abiron, dali yang ay aton niya pag-istoryahan ita madali yang mga katudo, no, para sa information itanan para sa information it kadagayaan mga katudo, no, raya ay may kang tanan sa gina monitor ang ginasundan it aton karanga mga kaigmang uran.

0: May mabahog abi nga development sa barangay agsanggo ni ang kabataan eleksyon ang mga katulo. Ro development from 3 years to 5 years. Di ba ga? Pagawigon ang obrahon nga limang dagon. Ro termino it barangay agsanggo ni ang kabataan officials mga katulo. Pero nakasayod man kita mga katudo, di ba? Nga sa House of Representative ay andagon nga inaprubahan sa second reading rong House Bill 10971. Kung nagtaliwan nga September 2, itdayang dagon nga 2026. Agroraya nga rang House Bill ay magiging 5 years wrong term it barangay agsanggo ni ang kabataan. Ag di karaman sa House Bill nga ra bagahalinon wrong barangay agsanggo ni ang kabataan election sa Nobyembre 2028. Ag rumatabo ka ra every 5 years yun dong eleksyon. Kuha nyo mga katudo sa Senado mata sa version it Senado inaprubahan sa committee level wrong Senate Bill 2387 nga kaparehas man doon ang plano nga obrahon man nga 5 years aro barangay agsanggo ni ang kabataan eleksyon ag sa 2028 man wrong eleksyon mga katudo. Pero remember mga katudo nga bukon paraya tanan it final sa Kongreso ag sa Senado. Hindi pa po ito final sa Senate plenary pagyang man gihapon. Agharapa tunga paro pananawan ita Senado kung pagapadayunon rong Nobyembre 2, 2026 barangay agsanggo ni ang kabataan eleksyon o baga ay paghahalinon sa 2028 bukon i 2026 mga katudo. Pero sambilog sa mga veterano si Senador Tito Soto ay nagpahayag man itana karanga reservation may kina may kahilabtanan sa postponement ag sa karapatan kuno it mga butante nga pumili it mga bagong opisyal sa barangay may una man nga pagkaiba wrong house ag Senate version sa term limit it barangay official to consecutive term sa House ag 3 consecutive term sa Senate committee version mga katudo. Kudaya paro mga pagaresolbahon ay roanat ana it Kongreso ay daywagat so a total of 10 years so anat ana it Senado ay 3 consecutive term kung baga mga 15 anyos grabe ta kung madayon no kung madayon taro tatlo 15 anyos. Batat problema sa barangay kana kon mag 15 anyos. So problema at ana naton sa sanggo ni ang kabataan. Ay kon si sanggo ni ang kabataan. Ay abuton ana imo it 40 anyos. Bago matapos duha na karanga term. Ah mga katudo it aton nga SK. Yani sa makaron. Propose 5 years term for barangay ang sanggo ni ang kabataan. Propose 2028 next barangay ang sanggo ni ang kabataan election. Wrong house approve on second reading. Senate under plenary pa for interpellation. Divided ang senador. Ang senado. Term limit provision. House and Senate version differ mga katuto ha. Agbukon pa itbatas bukon patlayi. Hindi pa officially cancel ang November 2, 2026 barangay sanggo ni ang kabataan election. Pero until nga magiging layigon o panukalang 5 years term extension sa November 2, 2026 barangay sanggo ni ang kabataan election mga katuto ay doyon patagihapon do sa kasalukuyang schedule at election mga katuto kasi wala pang batas. May nagahugat-hugat sa kuwan eh. November 14. November 14. Ginahugat-hugat. Ay base ko no may final decision yon do Kongreso Agro House of Representatives. Narayang istorya it barangay ang sanggo ni ang kabataan election. Pero dali iyang ay nagasugosin niya yon. Si Katudong Alcesar de Aurelio, ruaton karanga weather specialist ha, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Radyo Todo Live Report. Report. Dayaw ka mga bagyo nga to, wagon tunawon, pero may LPA ag may hanging habagat pa mga Katudo. Radyo Todo Live Report. Report. Check ani nato si Katudong Alcesar de Aurelio direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Katudong Alcesar, magandang umaga po, please go ahead.
1: Magandang umaga. Mababang pasyalidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong International Ning Koban o si dating bagyong Pilandok. Kasalukuyan, nasa layong itong 1,155 kilometers east-northeast ng extreme northern zone. Kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyong ito ay pinapalakas ang habagat kaya nakakapekta pa rin ang habagat sa Luzon at sa Visayas. Bukas at sa Miyerkules, inaasahan pa rin na makakaapekto ang habagat dito pa rin sa Luzon at sa Visayas. Sa lagay ng panahon, pamisa-misang pag-ulan ang inaasahan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, ganun din sa Batangas at sa Occidental Mindoro. Habang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at may kasamang thunderstorm dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, sa lalabing bahagi ng Central Luzon, sa lalabing bahagi ng Calabarzon, at sa lalabing bahagi ng Mimaropa. Sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng fair weather o may time pa na masisilayan si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin na mga bigla ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Dako naman tayo sa Visayas at Mindanao. Makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lalawigan ng Antique. Habang sa lalawing bahagi ng Kabisayan, ganyan din sa buong Mindanao, ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kasamang isolated ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. Ngayon, may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ang mga lugar na makakaranas ito ay sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, inaasahan din na malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas at sa Occidental Mindoro. Sa araw ng Miyerkules, inaasahan din na malalakas o matinding pag-ulan mostly dito sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar nito ay sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at Antique. Kaya sa makabubayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging handa dahil dyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Lalo na no po sa mga mababang lugar at malapit sa kailugan. Walang giliwanin ngayong araw o wala tayong inaasang matataas ng alon. Pero paalala po sa ating mga kababayan na papalaod sa ating mga karagatan, huwag kalimutang mag-ingat, lalo na naman sa mga karagatan po sa Luzon. Ang araw sa sikat sa ganap pong 5:44 ng umaga, sunset sa ganap na 6:04 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa PAGASA. Maraming pong salamat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha kay Katudong Alcesar de Aurelio. Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Good morning, Anay, ha? Kay Chely Timporasa, kay Richard Dumagtoy, kay Mami Chato, no? Mami Chat, nga nagatabid man katon makaroon, no? Kay Rodilio Castillo, kay Angie Torres, nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpakalaga.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ang ginahugat-hugat naton si Katudong John Cabisilla sa anak karang hospital report. Ag sa todo bantay presyo, todo bantay supply, haraan ay kita sa aton karang nagapanguna nga mga headline.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Haraan ay kita sa aton nagapanguna nga mga headline, mga katodo.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Wrong legislative inquiry. Kusanggo ni ang panalawigan ita probinsya Taklan nga nakatagana nga ni hinaga Martes nga adlaw. Ha? Hinaga ron it hapon. Pero magadependera sa presensya ko taga Department of Energy. Kasi sa pananawa ni Board Member Cliope, may mabaho nga role nga makasaligbat. Wrong Department of Energy, ha? Sarayang sunod-sunod agmat sa nagalalaot, ano? Rayang frequent power interruption ang mga katudo nga nagakinatabo. Iyakaton sa bilog nga probinsya it Aklan.
2: Todo Berrada.
0: Mayroon man yan ni Raay hatawan it ligwa baga ni Board Member Cliope, no? Nga padayhan ni Chugat. Ang according kay Cliope ay properly nga na-receive na. Kung baga habaton yon itaga Department of Energy ro andang sugat ro letter of invitation ang mga katudo, no? Ro akil ko wa matamanat problema, ro NGCP wa tat problema. Maatin nga maatin gilat amana ro taga akil ko nga nagtaga NGCP. Do problemahon ta amana naton hay ro taga Department of Energy. Now, kuning kaso hinaga uwa pa itreply kon magapadaga si Department of Energy hay hindi anay pagpapadayunon aro legislative inquiry uwa anay itmatabo nga investigasyon sa sangguniang panlalawigan especially sa Committee on Energy, Committee on Laws, Rules and Ordinances, no? Then do mga joint committee nga magalid sa raya nga nga investigasyon sa nagalala nga brown out, wat orasan nga brown out nga nagakinatabo iya sa probinsya Taklan.
2: Todo Berrada.
0: Kaya hindi pa naton matumod kung kanyo ro problema maghalin. Ha? Kung kay NGCP or kay Aquilco nga ba?
2: Todo Berrada.
0: Kasi hambay ko nga ni si Aquilco, nagabaton niya taron ita power. Agana man nga i-distribute. Soro Aquilco is distributor, no? Ro ginabugan nato init kuryente nga nagaagi iya sa highway at NGCP, ha? Mga katudo, doyon ta. Ro pagapangutan-on naton. Agmayad nga kun una si Department of Energy may mabahog imawron nga bulig. Kun halimbawa imaw hay mag-intervene, ha? Kun ano baga man nakalala ro inyong problema iya sa power, supply iya sa probinsya Taklan.
2: Todo berada.
0: Berada. Kulasanyaron hadlok at imong aro imong ging huguran, ging pahugasan, ging pangabudlayan ng mga appliances hay maguba nga uwa sa tamang oras.
2: Todo berada.
0: Ay bagod nga apektado ko. Patay sindi mga katodo sa minatood diyang, ha? Hamiyad kunta kon bayaran matakil ko na samad ni mong mga appliances.
2: Komentaristang walang
0: ay haron nga nero may mga payment under protest ngaron nga hangawat aro mga atawong kataas-taas taro andang binagayran sa kuryente pero sanda ay naghimo it ginatawag nga payment under protest.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: So magantayan tara hindu na no kon may response yun si Department of Energy ay hindi na ithapon or gabi eh, tawagan ko si Board Member Cleopino para nga magpakayo kita't update kung naka-respond yun si Department of Energy ang magapadaya kung andang tawo iya sa legislative inquiry hinaga, no? Hayuwa it problema, ibalita ko kinyo, no? Kung uwa it may nag-response ag hindi madayon, ibalita ko man gihapon.
2: Ayroon ito
0: sa mga ni Board Member Cleopeng ay mawag ito nag-post or nag-duso, no? Nga maghimo it legislative inquiry, no? Ang ruan ng mga kaibahan sa sangguniang panlalawigan ay todo suporta man sa kausa ni Cleopeng.
2: Todo berwada! Berwada!
0: Para sa bilog pagid. Ayroon pag tapos, ha? Tapos ha? Pinis, ha? Ropag pahuman. Agro turnover ko bag-o nga kalibo public market hay blanco pa kon San Oro Petsa agbugan ha hambal ni SB member Ronald Marte kat ma-interview naton imaw ko Sabado no ay binuan naton imaw ita komento o kon reaction kon may idea kon hambana na wala siyang alam
2: todo berada
0: hinunugid matapos kasi hambana tapos yun man naro premyensa nga si Agosto, September yun kita makaroon. Ah, di ba yan mga katodo?
2: May punto man ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagid naton nga mga balita.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Si Kalibo Aklan, Bishop Cyril Villarreal. Ging appoint, ha? Si Father John Jerome Villarde. Para pamunuan ro diocesan office for protection of minors ha agraya mga vulnerable person no ang mga katuto ro pag appoint kay Villarde hay ko nagtaliwan pagali nga Agosto 26.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ah, so may mga target sanda kara especially raya nga nga may mga kaso or mga nabuli no mga katudor ay mga na-deprive nga mga pamatanon aro yung mga target it aton karang simbahan
2: todo berada berada
0: samtang sa pihak nga bahin rong Aklan corn farmers ay naghiwat it ginatawag nga farmers field day. Ang sambilog sa mga programa ng Dakara ay kung paano matapna rong Paul Armyworm nga nag-aatake sa mais.
2: Todo berada, berada.
0: Pero ginaistudyuhan ng Damakaron kung paano raya tapnaon pinaagi sa paggamit kong metodos it integrated pest management mga katodo.
2: Berada, berada.
0: Saging hiwat nga tong Farmers Field Day ito man katuro taga Office of the Provincial Agriculture o kon OPA Department of Agriculture LGO ang mga Office of Municipal Agriculture.
2: Todo berada, berada.
0: Una man kaibahan sarayang programa ita mga taga Aklan corn farmers, no? Ayro kontra nanda it mais, ay dayang si Army Worm.
2: Army Worm, doon da ka nga kontra. May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak kabahin, si President Ferdinand Bongbong Marcos or sa matag-od nga istorya rong Marcos administration nagaproponer it 69.9 billion pesos for three major rice program sa madason nga dag-on nga 2027.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Para kuno mabos or mapagambo, mapabaskog rong local production, farmers income, sininyuron? Ha? Sininyuron? Oh. Ay, arang aniro. Problema it aton niya mga mangunguma iya sa probinsya Taklan. Ay nakalibot-libot man kita bisan papaalin. Ay grabe ot aro nga nga giltak ku anda karanga mga kaganasan ha ro iba ha radugon or ha turtol no hapino haligis hay nagmaga pwede mo tang hampangan ita pickleball.
3: Ew. Oh.
0: Adong, rumanga ganas nga kwan yon, harado. Ha? Pwede tayo ni mong hampangat pickleball? Ha? Ay katig-ago na. Pwede ko tayo maglinagsan itbula ko pickleball, mga katuto. Ha? Pwede ko tayo hampangan. Ay tayo mga ugan-ugan nga ra. Uwa, tara, hindi tara makapakipo kung nagabuka. Bisan anong basa. Oh. Ha? Ibang klase ta dong, no? Ro nagabasa nga nagabuka. Kaysa buka naging basa. Ha? Oh. Maumpok pa si Regi itong rumula. Ha? Kung una ka mo maghampang itpikil bol sa tungat yan, has? Ha? Oh. Ano ra? Si Wilmer Nirbaes Rica Pranca Imaw. Ha ha ha. Oh, aron ha? Boss, good morning. Gapamati ako iya sa Katiklan. Salamat gid ha. Kay paring Arman Lingnasyon. Hinonorobong man. Tawi ako ita idea good may panawagan naton na, no? Mabuligan naton di seminar. Good morning man kay Blinda Taay at kay Steve Pador, di ba nung Steve? Kung buka nga basaon mahina na nga magkipot, pero ang kipot nga mabasa amo nang nagabuka. Ha? Di ba nung Steve? Ha? Sayod mo ro ako nga buot hambagon, ha?
2: Rendillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Oh. Di ba nga nang Perle Puentes de la Rosa, ang buka, sa ganas, bisan mabasa, mabudlay na nga pakipoon. Pero ang kipo nga ginabasa, amo na ang automatic nga nagabuka. Oh. Ha? Basi mag-isip ka mo, ha? Kung ano ro akong buot hambagon. Nga kon mabasa nagabuka. Ay. Si Rosalie Harqueo Martinez. Sir Judel, nagtaas yon dubil ko it 400 dahil sa patay sindi it kuryente. Ay hambang nandangan eh. Uwa ko no nagapasaka, no? Uwa ko no nagajump, ha? Ro metro. Ha? Hindi ko no maghugag ron. Bisan magpinatay sindi. Ang problema at anaton, aton nga appliances nga pinangabudlayan ging tipunan naton. Ah, doyon ta. Ay, kung hisamad na ron ta, goodbye ang maliligayang araw. Halimbawa, abi mana kung ing TV. Oh, masamad. Ikat imo ka pamantaw ita programa ni Idol doon kada agahon ay. Kapin kon Smart TV ay makikita kami sa Facebook Live or sa YouTube mga katuto. Hindi kat imo makapatanaw kay Idol makapamatil ko magmauron. Hindi ka katanaw to Jessica Suho. Oh, hindi ka katanaw Showtime to. Hindi ka katanaw kay Cardo. Ah, di ba? Hindi ka katanaw ita Batang Quiapo. Ah? ay Animalis Maria Kagusip Santisima sa langit.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Oh, naka-standby yun si Katodong John Camisilla. I-check na to sana karanga report.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
0: may mga biktima nga rait na vehicular aksidento kaina sa may National Highway at Jaime Cardinal Sin Avenue sa Mabilo. May nakita akong patay nga ayam kasarangat bahol, ha? Posible makong hasunggaban yung mat. Ato, agkabay pa nga uwat may naaksidente, ha? Patay tay sa tungat kersada, linikawan ko pa nga ni. I-check na to si Katodong John para sa mga detalye at natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
3: Katodong Adjudil, no? Daywa ka vehicular accident na nagkanabo, no? Nga mga biktima yung pag-aaya sa ato nga may provincial hospital. Dahil nga unang gindalariya, sa ka 44 anyos nga tinuga, no? Dahil nga biktima nga si Buboy Piri Nalangan, 44 anyos sa pang-idaron ka no? Ita Banwa, ita Libakaw. Alas 2.50 rupong rason itagaga nagsakaray nga biktima katulong Adjudil. Sakay sa anang motorsiklo pag-abot ni karon sa may barangay Mabilo. Wa gali nakabutan ka tungil no kun barangay Mabilo Kalibo o kun barangay Mabilo New Washington. Imaw tarahay na aksidente no. Tumumbay mo sa motor nga na ginasakyan niya kun siin. Dayeng ra nga biktima hay ging dala ya sa aton nga may provincial hospital dahil ra yang si Buboy Pere Nalangan ay nakaagom katulungan jud it mga nakasari-sari nga mga lastro. Sana kasari-sari nga parte ka ng...
0: Ano rokos na na kung ayam, na posibleng dato siguro haagyan ko, may patay nga ayam sa karsada katodong dyan, kasarangat bahol.
3: Na posible katodong dyan, no? Dahil nakabutang abir ay self-accident, nga ni basi ni karong imo nakasunggab it ayam.
0: Kabahuro ayam nga to kayo na eh, kulay brown, haagyan ko, kabaw, linikawan ko pa kani.
3: Aba, tagali ay doon kita nga ni, problema kita, basta ayam, tumba kita na ato nga motorista, no? Hindi kita kabut-but, basta ayam nga masunggaban, no? Nga ni si Buboy Piri Nalangan nga nakatrungan dyan, eh, nakaagop at nakasari-sari nga mga lastro. Saan nakasari-sari nga parte ka nawas nga kusiin? Dahil nga nga biktima, iya makaroon nakakonfine sa ato nga may Dr. Pailis Tumbokon Memorial Hospital. Dahil daywa ka, asang bilog ka na, minor di edad, patanganin ra, no? Daywa, sakay sa motorsiklo, no? Ang sandara na aksidente man, oh, rayang mga biktima ang kanday Steven Amasio ba nasa minor de edad ray mao. Barangay po isra ng address kara ang sambilog kara si Romel Quatres 18 anyos sa pang-idaron karon no ita Barangay Morales sa Banwa ita Baliti nga kunsin sakay man sandara sa motorsiklo pagabot na di karon sa may Barangay Lina Buwan Sorbanga na aksidente ta sa nang daywara ging kabuliganan ra nga ging dala iya sa aton nga may provincial hospital dahil si Steven ag si Romel ay nakaagom katulungan dyan at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nangawas nga kusiin sandang daywara ay iya man makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbokon Memorial Hospital nga ni daywa ka mga vehicular accident nagkanabo kung nagtaliwan nga rin mga ilinadlaw katulungan dyan ag maanto lang kita no sa mga nakakonfine makaroon niya sa aton provincial hospital babas punuan kita makaroon no. Sa surgical ward, 61 ka mga naka-confine. Sa pedia wards, may 76 ka mga naka-confine. Sa aton nga OB wards, may 135 ka nanay ag may 17 ka mga ro naka-confine. Sa aton nga female wards, sa second floor, may 90 ka nanay ag may 3 ka mga ro naka-confine. Sa aton nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari ng mga batian ro naka-confine, may 138 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan no, kaibahan ro ICU ward agro isolation ward may 539 ka legal age ag may 20 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbokon Memorial Hospital ngani puno-punuan makaroon nga aton nga provincial hospital no sumubra kita 500 no so aton mga pasyente makaroon nga naka-confine makaroon iya sa aton provincial hospital wa paruin makaroon nga noon ina sa emergency room dahil wa pakasudron sa atong mga surgical ward ay wa patanoy ya paron dali ka babo maruna makaruna kahigda
0: ro pero I think recorded yon man siguro man don
3: ay base lang oh base naka record galing lang ginahulat lang man andaron kun sin ano oras ang dahil kun may bakante nga mga ward do na sa ibabaw nga wa tawo wa unita pasyente katro nga jul aga halin sa provincial hospital katro nga jul no, nagdiretso kita ya sa aton nga masakusako na to nga temporary na to nga may kalibo public market sa makaruna pang oras no. Abundaro isda no makaron nga tamban ro nagabot sang katrak na tamban ato burubrata hara ro represyo tamban no nagburubrator tamban no 80 90 hasta sang 100 kilo bago gilang panaog ro tamban nya ra sa sangkatrak. Dayar pinakaabo makaroon yung isda runa sa sunitaton merkado publiko. May tiyaw kita, 120 kilo. May tulisan kita riya, sangkato sa 120 mando kilo. May aton riyang matano, 220 kilo. May hasa-asa kita riya, 220 mando kilo. May gurayan kita riya, bilog na gurayan ay 240 kilo. Pero pag unod ang gurayan, ay 300 kilo. May bisugo kita riya, 200 kilo. May sulig kita riya, 220 mando kilo. Rutang igi ni Brad Riba, baka namin ito na rutang igi. Kung bilog ay 350, pero kung unod rubak mo mong tangigi, ay 400 kilo. May Brad Rimon man nga, Dorado na 240 kilo. May danggit kita riya, 280 sa 300 kilo. May gusaw kita riya, 280 kilo, no? Dahil mga isdang mabakal ninyo na, rubangus matagapon natin, yung mga matagapon katulong adyo nyo, abunda matagapon kita at bangus, no? Rumiinto ka bangus nga ginapakas ay 140 sa 160 kilo. Pag pwede ito ang masabawan, 200, 220 at 240 kilo, no? Eta itong bangus. Pabot sa gulay, wag itat problema. Abunda matagtat gulay gihapon, no? Sa Bugisakan area, inadikaroon doon mga ginabugkos-bugkos ng mga nakasari-sari ng mga gulay, no? Ating 20 pesos na isang bugkos ko ron. Panglamhayo ninyo kung anong asuwa rin yung gusto nga pagabako, no? Pagabot sa tinadtad ang mga sinsin ng mga gulay, inadin nyo, no? Magbakal ron sa kilid mismo at aton nga pesiksyon. Pagpaliko ni mo di karoon, naroon sa daga, hilira sa daroon naroon. Nagatilinadtad sa darot mga nga nakasari-sari ng mga gulay, no? Sa pinakapunta karon idaro binilog-bilog ng mga gulay. Kaya ma'am, malapad, no? Pagkakarang ka man mag-agi sa kilid, itatun nga mid-section. Inaman di karon do, kay Sir Jopel, ag kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Kompletos ni Kadoson, pagkikita ninyo no, pinakapunong-puno, rana karong alatok. Rana nga do yung papagay ay ng Bibi Magallanes, sari-sari store doon. Sa katunganan, kay paring mong sabaliro, at pagkain na ito magkita, tukina, wapay mo nag-abot, no? Anang drive position ang sa pinakalikod di karon do nagapos-pos-pos ang nagapuga ita payo katulong Jul. Ang dikara sa main building nato no grocery section Suwalog sari-sari store no kay Toto Andrew Suwalog Junior no imaroga Toto Andrew narga manage ag sa tabok na kilid nakara Hairo Roy Buntogon restaurant baw pang masa walang problema barato ang adtong kamuruna inaw nakaribyo do ana karon nakaribyo darang mga putahe runa di karon para pag serbisyo sa tumayig mga drone na sa Kalibo Public Market. At pagpagwa, pangin mo, patot kila sa Chiron, inadi ko rin mga nakasari-sari ng mga kakanin, may mga frozen products man doon na, no? Pagkabot, ito sa pinaka dulo sa may kila sa Chiron, inaman di ko rin kamuabo, manggulay, manggiyapon ni karon, agrayan nga rin ng mga gaon naton, mga kamuti, saging, balingka, ina nyo makita, di ko rin mabakal ninyo di karon. At sa katunganan, kaya prutasan ni Papa Dad, kabo man sa darawa, mga grupo nang di ko rin, no? Gabagya at mga nasari-sari ng mga prutas, ag mga iba't ibang mga sizes it mga itlog no agranang kaiping kara kay nung bani mga regabuliga mat bau runa no abo man sandar runa di karon no katulong din ngani mas pagtuloy timprano kamo agud nga makaabot pa kamo it mga manami nga nagaabutan yung mga isda sa sudira iya sa sudira taton nga merkado publiko sa makarong adlaw nga Lunes aga bagok ta mag extra no ginagreto kita happy happy listening no si paring Harley dito mas yung pinamati mo Harley's Karinderia Sabaw pa lang ulam na sa bilog ng pamilya ni Tomas no ina sa may ubos it il barrios no happy happy listening kinyo mga kata kundi mga kaha at rupa gin si paring Harley agaray nga rin balita katrong adyo liya ginhatod ng katon nga more power kupi agimamando aton nga Santon Plus sa Japon halin niya sa aton
0: niya o brisipan si Bito hindi mo pagatamyawon ang laundis lechon
3: ay Laundis Litson.
0: Wow. Thank you, good luck. Takam, kaya, takam. Ito, ano, chalap, agad. Chalap. Diba katotong John?
3: Kanan ito na Honorable Darius Dimohina.
0: Agay Giyaki Dimohina. Ayan. Dimohina. Salamat kita sa mag-ama.
3: Thank you, kita.
0: Kay Giyaki Dimohina, kay kagawad Darius Dimohina. It Laundis Litson. Takam, takam. Wow, chalap, chalap.
3: Thank you. Laundis Litson. Dito lang minti ang nag-report, halin niya sa ating may area of responsibility, no? Magaling siya may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital, paantur niya sa masakusako na ito niya, temporaryo na ito niya may Kalibo Public Market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katulunga Jun, kabisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo, live, report, report!
0: Abugid nga salamat kay Katulunga Jun na kabisilya, direkta nga nag-report, no? Sana karanga area harin sa Provincial Hospital, pagto sa temporary public market naton mga katodo.
2: Todo, berada, berada.
0: Okay, tigali nga natabo kabi-e ina sa barangay Mabilo Kalibo, kabay pa nga bukot no kadahilanan, ay do yung ayam nga ron nga una sa tungat karsada, uwa yun itkabuhi. Basi makon hasunggaban ko ro yung motorista. Ay ro record ko no rito itwardya, self-accident.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning anay kay nung Victor de la Tunga ha, ag kay Nilia de Jose Re Pedro, ag kay Angeline de la Rosa Nablo, ag kay Andro Junior Swalo.
2: Todo berrata, berrata.
0: Makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, may 13 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6. Agroraya nga oras, agroraya nga balita, ginahatod-katon, itando ay light, gaan nang may kasama. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
2: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtando ay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tando ay light, gaan nang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando ay light, gaan nang may kasama. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash alley na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
15: Pumakal sa mga butika.
13: D3 Bio.

0: magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Pilan Ming Promo. Magkatsyasa nga magdaog sa GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Sunfrong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfrong Gold Coffee Mix.
3: Sunfrong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Sunfrong Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigko sa mabatian kong Sunfrong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunfrong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
13: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Oras sa Pilipinas, may 24 minutos yun nakataliwan sa oras ng alasay si Tagahon.
12: May punto ang bawat komentaryo.
13: Good morning, Anay, ha, kay Bingay Almanon. Happy Monday po, no? Kay Maritoni Kawaling, ag kay Lina Mercado, ag kay Oliver Oliveros. No, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad.
12: Todo Berrada.
13: Si Aklan Governor Joen Miraflores anagid ngaging update ro improvement ko road project halin sa Naluo, Paagtutpuis, Halas, Matapaw, Candelaria, Hugas, Kamaligan, Magubahay, ag Kaliso Road sa may Banwa kara Itabalete.
12: Todo Berada.
13: So meaning, tatlo ka banwa ang sinakop ko proyekto, no? Mas abogid roan at New Washington. Ha? Ay. O tama, apat ka banwa kasi ang naluok is kalibo, no? Rayang puis halas matapaw kandilarya hugas hay anara ita New Washington. Oh, may daywa ka mga barangay sa Batan, no? Kamaligan ag Magubay, sa Bilog Ruanait, barangay Kaliso sa may banwa kara ita Balete, no? Ang mga katuto. Duraya nga ranga road improvement hay pinunduhan da ita 5 million pesos. No? 5 million. Agroproyekto hay gina-implementar it provincial engineering office.
12: Del Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
13: Yung doging tutukan itatong pinalangga nga gobernador, no? Nag-hands-on gitagalimaw sa pag-inspect, no? Kung mga proyekto nga ongoing o proyekto nga mga pending.
12: May punto ang bawat komentaryo.
13: Dito sa pihak nga linya natin to, ara na si Katodong Arinald Banjola. Okay, i-check na to na si Katodong Rinald. Total naka-standby on.
12: Radyo Todo Live. Report! Report!
13: Oh, para sa mga natipon niya mga balita, Katodong Rinald Patrol, please come in. Katodong Rinald.
14: Ito ang dadahil sa atong karaga police. I guess, Katodong nga dadahil sa atong karaga no, halinya sa Tokron nga First District kita Tokron nga probinsya kara ita akan may aksidente ko na gataliwan kara gabi sa banwa kara ita Balete do kung siin ginakaimbol baranda ita sangka closed van no matapos nga aksidente kara nga subungbab sa nakaparada kara nga 10 wheeler truck no na karon sa may hitubang ba so sa banwa kara ita Balete natampo ro kara nga aksidente ba tuntos mga alas 3 kara ita gabi ka todong gadget do kung siin nagpag-respond karon ita to kada ka pulis kan abot pa no sa ray kada nga area ro ray kada nga daywa kada bihikulo no kay ro daya bi kada nga ka park kada nga aten wheeler truck kay min kopya ang Domingo tara ka todel no gauna karon na samaran tara sambi kada nga lugar aga taga gabi ita batambo ro kada nga aksidente ay uwa kada nga nakahamtang no nga mga early warning devices daw pa naka hazard daw ra sambi kada nga truck aga posible nga uwa ta mapanuhan or ma kita no i-try kada driver no i-try kada close ban ka todel rason nga anak rason gaban sa likod kada part no i-try kada bihikulo kung sin ro ray kada attract no nga nakasulat sa din Jorin agar sa dati kada kung gapitawan na ilo-ilo no agar anak kada direction ay patuya sa manwa kada ita kalibo tag matabo ro kada nga aksidente kay naagil man nato ro kada nga kapay kada nga truck no kay sa tunga man abi mo ra na ko para na ro kada nga sang kaling ita karsada ka todo del ogaling at ag pag anaton hay min ko naga hazard ti mara no kada aga ko magbalik kita ya sa manwa kada kalibo pero tagabi ko oray ko sa bag ay wa ta naga hazard no gwa kan ita early warning di ba siya gid pahamtang sa lasambi ka ng lugar ka to doon nga doon kay true ay kailang asidente bangon sa impact no ay min ko naipit noro nga siki or matiis itry ka naga driver itry ka naga truck ka to doon nga pabuhay pa no naging kapuligan it kailan natin ka mag rescuer para nga mabuo sa ray ka naga truck aro lasambi ka naga driver ka to doon aga insigida man nga gindaga no iya sa kalibo para nga madaga iya karon sa Sangta Hospital aron na sambi ka naga driver katodong nga Jodel no so ongoing pagit makaron noro pagpangusisa kita aton karon nga balite PNP kung ano kalaro mangin disposisyon itry ka naga baga imbulbado kay rode ka naga truck ka katodong Jodel nagyan parto kay naga una man sa Gyapon daw sa nasambit ka naga lugar no matapos gani nga masamaran ko naga taliwan pa karaga nga mga inadlaw una karon sa may sitio bangbang sa barangay Kaleso sa Banwa it Balete katodong nga Jodel. Samtang sa piyakamahin nagtugaman no ita 10,000 pesos ga danyos no ro nga gintugag karaga sunog ako nga taliwan man karaga adlaw no ita Sabado sa barangay Arcangel sa Banwa kara ita Balete katodong nga Jodel kung sa sina tabo ro day kara nga insidente mga takna alas 9 imidya no ita agahon asandig no sa ato karaga information nga nabuo ro day kara nga bagay ginaparagiyahan ita sang ka senior citizen no nagapangidaron na kara ita 73 anyos katodong Jodel kay base sa initial nga pagpangutsisa ag sa ginrelima na daw sa atong kanagresponde no nga mga otoridad particular do ato nga Bureau of Fire Balete katodong Jodel nga may anak kagit aywanan no nga ginyaha ag

0: Tato Jodel nga ginsuod na itakawatan do anakron nga baraka no agagimbuo do ray karanga pya karaga baligya ako sa hindi karanga baraka katodong nga Jodel kay pagbugtaw ako anakron nga asawa kay ina karaga gahon mga alas 5 di karanga na damdat diskubrihan nga sandara biktima na kita pagpanakaw no di karon sa may area kay Puyotorong Street poblasyon na Kalibo no nakita ang takaina rung pila ka magagi pakita na no nga picture nga rung kandado itry ka nga pinaka nagaserbi nga pertahan no nga man sa may sa kawayan ka to no dahil hay una uta sa gukta no nakakas na pero nabuo kara isro anak ko yung mga baligya aro dahil ka nga mga dilata mga sigarilyo katodong yun dahil kapi no baseman sa anak ron nga pagpahayag kay maswerte nga naman na pasuda na no anak ron nga kwarta sa suod ko na kroga bagay that's why nga wagid no matigayon ng buuwi posible no mga suspect na gasod na sa sambi ka nga baraka kay nag pull out para aton karon nga imbestigador para nga magpangusisa no sa sambi ka nga lugar kay ginasugid nga basi may una no nga mahagip itry ka nga CCTV kay may una karon na ka-installar no nga CCTV magapit man sa area kun kaya abuto no makita abi roray karaga pila no kabaga posible nga nagsunod do or suod no persahan nga nagsuod sa Sangka Baraka una karon sa may Oyotrong sa Banwa ita Kalimo
1: sa nakaka alam malo takatodong rinal do pag nakawan niya si Riet pag nakawan
0: o Roger dat takatodong Jodel no kay sa part itry karang nga tag-ana wag sa pagituon da kay nasing ko pagbugtaw ta kainan nanda no napanuhan nga araw taron naging ransa ko taro da karon nga baraka no agaging buo nga ni Rodek na gabagasuhod nga na ita nasabitan karon nga baraka eh, ni ko kaguay mga dekato Jodel no ruray karang nga tag-ana nga ra no kay ning ko may anaman karang ginabatsag sa nakron nga gawas no partikular ro dekra nga 30 city adyo sira gababayi nga nagdangop iya sa aton karang nga Kalibo PNP ginibahin mo kay inara sa aton karang nga Kalibo Municipal Police Station no nga mag report that's why makaron nga pangusisa do aton karon nga Kalibo PNP may kantanan sa nasambi karang nga aksidente o insidente katodong Jodel ita ginaaligar no pagpagaw sa Sangka Baraka una karon sa may area kat Puyotrong no magapit ni karon sa may opisina ita BIR no rode kra nga ginsuot kra nga bu baraka ako ra sambit nga biktima katodong nga Jodel samtang sa piya kamahin nagapadayon pa man gyapon no pagpangusisa ita to kra Kalibo PNP sa to man kra suspect no nga responsable man kra nga suot sa Sangka Opisya sa brand Bulbuswang sa panwa kra ita Kalibo kay aga-aga man da natabo no ro kay karang insidente ko nagtaliwan karang adlaw katodong Jodel nga makaron no gin pagot ta kay na kung ano karong update daw no, sa sambi karang insidente ko na identify na baga no ro kay karang suspect nga responsable karang nagsuod no kay tumakita naton sa post no itaray karang establishmento nga kita no ro kay karang itsura ugali min kumaga malabo man abi no ro kay karang itsura gid no itasambi karang suspect nga nahagip no itry ka nga CCTV while nga unay mao sa suod itry ka nga establishmento pero wa pat update no ya sa tong Kalibo Municipal Police Station nga ming ko kuno atong nagtan-awon ming ko may kawig no sa to karaga sa an paluksok pa sa to karaga insidente ita pagpanakaw sa baraka man no sa may area kay ta barangay na Luok ako naga taliwan karon nga baga Domingo katodong nga Jodel aga makaron nga ni ay ongoing pa man adong ginapatagay nga investigation ita aton karon nga Kalibo Municipal Police Station no so agos sa may pila naman no kabaga pa ribag og insidente no ita pag nakawan ag makaron gani dong latest makaron isa iya sa aton kay area kat Puyotrong nga ginaimbestigaran makaron ita aton nga Kalibo PNP so far no sa iba naton mga municipal police station sa first district ita aton kalaga probinsya Katakan wa gi man pa reported no nga mga untoward incident no mga madrugoon nga insidente nga ginrespondian to aton nga mga kapulisan. Mga inisyal ka nag-report direkta sa Kalibo PNP sa Japon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abukid nga sayamat kay Katodong Reynald Banjola direkta nga nag-report sa nakaraga area of responsibility sa primero distrito kuaton nga probinsya ng
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo
1: sa mga nagapinangutana ha nga uwa kita sa ere uwa kita sa radyo ha makaron gina troubleshoot to ag sa hindi magbuhay magabalik yun no may sangkiri man lang ha magod nga ni kuraya nga rang patay sindi patay sindi patay sindi pati ro among transmitter na aapektuhan
2: Todo Berada
1: asa minatood man

0: automatic abi imauron nga sensor yata or naga-automatic trip off pag bukod ita sa pusinter supply ita kuryente ang mga katodo. So that's why kaina ay base nagpamisok ay naduga, no? Ay ito ginasaka un makaroon sa transmitter house para maibalik rong signal, no? So kay nang Christina Tambong ha kay Bongning, relax-relax yang huwat-huwat yang anay ay may Facebook live pa man kita, no? May online broadcast pa man kita, may TV pa kita, no? Balik na? Ha? Ah, abi ko bumalik na ang aton signal sa kwan, no? Yo? Nagareklamo ro aton yung mga tagpagamati, no? Ah, huwat-huwat yang ha? Mabalik man kita sa nagasigabong na signal. Todo berada, berada. Ito, Sabado, ging ayos do, no? Ay, ambay ko, pa-antiki kita, pero nagasigabong ang signal sa radyo todo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, anay, kay Lina Mercado. Kay Marto ni Kawaling, no? Agkama naman kay Ristilin Rotolo, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton kaya nagpagpangalagan.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Kay Pinji Rotolo, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton kaya nagpagpangalagan. Good morning. Ayan. So sa mga nagpangutana, may program ba o wala? Meron pong program kaina pa. Kaso nga lang, roaton nga 88.5 ay nag-plakweight man. Ay kung ga-plakweight kuryente, ga-plakweight man. Dahil problema na mo na kasyadot ang mahay ko among transmitter nga lang. Maguba malang ni Akel Kura.
1: Okay,
0: check na rin natin si Katodong Rolly Boy. Ano roan ang putahe makaroon?
1: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
0: Todo. Check na rin si Katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa Arriba, Numancia. Patrol, please come in.
2: Yes, Katodong Jiren, nasan ka self-accident rong natabo kagabi alas 9 pasado sa bahay ita laging Banwa West sa Banwa naman siya. Nung konsyendong involvado kara ay daywa ka motorsiklo. Pero sambanto kara rung disgrasya o dahil sa bumariskad gito ara ginamaniho kara nga motorsiklo nga sangka Honda. Aga rung naging biktima ang driver kara amo si Alia Kim Cipriano sangka 19 anos o sawa ang accident Barangay Bulwang sa Banwa naman siya. Sa investigasyon, kuwaton nga naman siya pulis alas 9:10 ng oras kagabi rin biktima nagkapaganit anang motorsiklo sa direksyon it aton karanga poblasyon sa Banwa naman siya kibahan man anang karanga mga kibahan nga nagsakay man sa kasiparado at anang motorsiklo pero pag abot sa nasambit nga lugar kasi may laging Banwa West no gulpiyan tumumbo ag kumumbadanlog ay nagwanugan bumaliskad ag linampos kito anang karangawas sa karasadahon matapos nga madisgrasya sa nasambit nga lugar nga konsin anakaranga lastro sa anakaranga nawaga nga porsyon kung anakaranga uyahon sa anakaranga na ibabaw nga porsyon kung anakaranga ma-out sa waga nga porsyon kung anakaranga paa ag ananga siki sa ananga alima ag sa anakaranga butkon nga konsin ginrespondian kung aton karanga provincial disaster risk reduction management personnel o dahil may ikonabi activity kung aton nga taga MDRMO naman siya that's why kung unang nga nagresponde amorong aton nga PDRRMO gindaga sa ospital kung nasambit nga biktima samtang kung anak karanga motorsiklo ay nakaagom it mga kalitan ag gindaga iya sa aton nga municipal police station rong motorsiklo nga involbado sa nasamig mga insidente katodong Jodel. Sa iba nga mga municipal police station, huwamat mga reported untoward incident o ginrespondihan ng aton nga mga kapulisan sa anda karangatag sa ka mga area of responsibility. Magluwas yang sa bahin it Isla at Boracay, particular sa isla, bahin at Malay, nga konsyendrong away mag-asawa rong ginrespondihan suno sa kay Patrolman Bataga nga kunsi na paulit si Mister hindi mag-uli ko anang ako na hinagawat si Mrs. Kabuhay na nang hinugat
0: amat hindi mag-uli
2: ay nagatagay patana katubong kitin oo
0: pero ay, kung hinambay ka kanang Mrs. no hay I am ready
2: ay, oh, please go paligos now si Mrs. Oh. Paligos si Mrs. ang hinugat ay mo ka na wat agahapon adios man hay alas 10 agahapon oo basi maabot riya ito lingon, agi di una ako mapuslan.
0: Oh, pero kung duhambar ka na nga misis nga to, kung nabi, oh. Lab, nakasyawer na ako, the game will start at 9 PM with or without you.
3: Ganyan ka,
0: Nainan! Nainan, Nainan, tapos bali ka mo! Ha, di ba katotong ruli? Tama man? The game tama will start man. At 9 PM with or without you. Pero, pananakpagi mo ito uli, katotong ruli boy. Di ba? Ha?
2: May taga-bugos kay mo, hindi ka timo.
0: Hindi, maga pananakpagi siguro mo ito uli, ha?
2: Ay! Komo gisuga ng pulisyon nagsuga nga ni oh pinauli mo ay tinuguga na si Mrs. Kuha agad mapuslin ni Mrs.
0: What ha?
2: What ha? Nga nga.
0: Ay Maria kagutitan si masalang. Pero okay lang man ha. Natulog na kasama si Mrs. Ha? Kaysa matulog na hindi katabi si Mrs. Diba?
2: Oo. Okay lang, apisar nga.
0: Naghayak-hak tangani si Binggay Albano no, pagkabati ng Darling, please go home na, nakasyawer na ako. The game will start at 9 PM without you.
2: With or without you. Oh. The show must go on.
0: The show must go on. Hindi mapaisip ka, ha? Madayon, tabisan wa ako. Lintigan man na muli ko, ha? Diba? Ikado man na masalisihan ako, eh. So yun, takong gapauli ka, tanawon tagaling.
2: Bisan, this must go on, ha?
0: Bisan ano pa ka nami, kasumsuman niya to, ay manamit ang sumsuman, ay misis na itong hinakangay.
2: Diba? Matsa kagabi ito nakita ko matsa pato man turo ginadali ko imong amigo eh.
0: Nung pato kabubaw nga to pato. Gansa to.
2: Gansa to gala eh.
0: Atong higanti tong grabe mga dupahon ni eh, papangraw hay grabe.
2: Imagine ka kay mubong.
0: Ikto to sa bukid. Ginagas nandang daywan ni Marwan, ayawan masanat dumugan.
2: Abawa.
0: Oo, ang sinugod sa sako, ang dinagapagin sa bukid, ang igto sinintinsyahan. Yun, ha? Diba?
2: Ay, oran.
0: Ay,
2: okay, anyway.
0: Palin, what ay mo nag-uli?
2: Well, nag-uli, binuligat pulis nga maladayasan nang paulit. Bagay, muro niya nga, pero problema, ay pagkabutan na bagay, tinugugan na si Mrs.
0: Ay, men
2: si
0: naman, men naman, meron ko magwinakay pa si Mr. Ha? Pero importante nakauli.
2: Nakauli, oo. So, di yan ang katanong general, ano, no? Initially, rohaton nga mahaton yung mga informasyon na report.
0: Di, no? Kamusta to ko Sabado ang gabi ng kabataan, smooth man and peacefully.
2: Bawa, gid ako nakalusot, eh, medyo ginaoy, gid ako, tamon man nga pag buligan ko Sabado nga itong adlaw, eh. Oo, maigin panawan kami, no? Ag may parang bayanihan, ah.
0: Mm-hmm.
2: Normal yan sa mga grupo. So, ganit ginaoy, wag ginaoy, wag ginaoy, ah. Pawayway na
0: rin. Nagalin ka mo, naghilamon ka mo?
2: Bayanihan, gani.
0: Naghilamon yan, ka mo?
2: Oo. Naghilamon, panapas ito, mga kahoy-kahoy niya sa mga kalsada.
0: Aparte ka matupad, ah, tag long term. Ha? Saka magaling sa tupag, hinipos ka yang?
2: Hindi pa ako, hindi ako kabahin ka. Bayanihan gani, buta ba akong libre?
0: Eh, basi kinapaagi mo sa bayanihan, ako nakatingali sa tupad.
2: Ajus! Abot, akarang nagbatayin kong kireklamo, tama na kami, may include man sa andang atong tupad-tupad ako. Nagyan mo ha, nagkapamuga agad ang sabit kasada agad po ang puwote rung
0: sabit kasada. May daywa, abe makaroon, tagdayang regular ag long term, ag short term. Do short term, ay matcha 5,000 plus. Ro long term, ay 17,500.
2: Bahay mabaho-baho
0: sa long term. Pero ako kay Kwan, ay bilib ako kay Kapitana Miriam Malunutan. Ro anang mga tupad, igtot ananga sa mga sapa nga tuag subag ipahawan.
2: Ay oo.
0: Grabe ta kaya ani kina bansagan ta imo makasitupad queen. Ay hindi ay kabuhay una big problema ro subang nga ron ang dauna no andang subang ron. Kabuhay-buhay yung problema ron. Ay tinambakan tao taon sinhanin do mga basura manarisari nga mga basura katuduro liboy.
2: Oh.
0: Ay kaya imaw taro ginabiliban agpatiruan ang mga manugtupad niya to tinupad kita nandaro hambang iti ILG nga dapat man naro mga estero mga kanang mga sapa ro panghawanan.
2: Mm-mm.
0: Di ba?
2: Ay nangin mo nangin mo dilo tagani rong andagaw kumpara sa ibang barangay.
0: Do andagaw.
2: Na una gid nag andagaw ro una una din nga nag implement karon ag nag execute rong barangay andagaw.
0: Wa, oy nagatupad ta rito ro New Washington na ro Mabilon New Washington. Ro anang mga manugtupad may life jacket. Oh grabe oh. Naman ko si Kapitan Miriam nga isipan tanana no. Nga ratong atong patay yun, ag abong pinilako na ang mga basura, ang mga sagon, no, gaykon, ging pahawanan na. So yun tama, kundo may ginatawag nga political will, political power, no. Hindi nga ro iba, buyot siling taspan, pa-picture, tapos na. Diba?
2: Diba gina-chat basura? Diba gina-chat basura? Pag-picturean tayo, nakawasin
0: naman tayo basura. Buyot-buyot, manatsako to, tapos yun. Bugto, 5,500. Diba?
2: Ay, nako.
0: Ay, makaroon, hindi yun pwede. Actual nga makita ka mo. Diba?
2: Oo. So, anyway, at least, makita man rong mga mehoras it aton nga mga barangay kapitan, no? With that particular nga programa ko aton nga national government, reyang long term, ag short term nga tupad program katodong din, no? So, di yun na initially, no? Ato na mahatod yung mga informasyon, nag-report, ag ato nga balitang police, ginatod, can you get more power proof by you? Take it in, Juan Copernix, at the same time, kung ang Santon Plus. Five na nag-report, ya sa ato nga naman siya municipal politician para sa Tudo Berrada. Ako naman si Katudong Ruli Boy Herrera at Radyo Tudo. Kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live. Report. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
0: Abogid niya salamat ha kay Katudong Ruli Boy Herrera. Direkta nga nag-report sa may segundo distrito, Kuaton, Karanga, probinsya, it Aklan.
1: Todo Berrada.
0: Agroraya nga mga balita, agroraya nga oras, ginahatod Katon, it Tando Eye Light. Gaan nang may kasama. Oras, alas 6:49. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguyang nga was makaroon, ay tungutang sa idagom ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kong kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, Bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Seth Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Kapoy.
15: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.
16: Si Ma'am Annabelle, nabuwa siya.
17: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
17: every
16: much.
17: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, ganyan. Tama.
17: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Good morning, Anay, ha, sa mga taga Aparicio Ibahay. Wow, abo kita itong mga followers to, mga listeners nato, no? Sa Aparicio, no, sa pamilya Harkeo, Italia, aga Vallejo family, no, abogid niya sa Amat Idol. So thank you man, no, kay Rosalie Harkeo Martinez, no, kay Randy Santisas, kay Exalteo Terencio, ag kay Emilin Gonzales. Good morning, Idol, pamayad, Maring Delia. Ayan, ay bisan sa greetings lang, no, kung makabati mata ko inyo mga moral support, no. Pangamuyo nga nagamayad ro sang kataway manami mataron pamatian.
3: May punto ang bawat komentaryo.
18: Aga good morning man kay Jam Bonifacio. Happy happy 10th birthday sa anang nga nga si Jamila Bonifacio, no? Nga naga birthday today. Ang sa tanan niya mga naga birthday today, ha, happy happy happy happy birthday po.
19: Happy birthday!
18: Ayan, so sa uman, ha, kay Jamila Bonifacio, happy birthday!
19: Happy birthday!
18: Ang sa tanan niya mga naga birthday today, happy birthday!
19: Happy birthday!
3: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
18: Ginatawagan nato, no, si Mr. Pablo John Beltran, no? Kasi mangutana kita kon sarayang September 10, kasi September 7 yun kita makaroon eh. Hinaga 8, 9, 10 ang mga katudo, no? Pitsa Jess Abero schedule naging tagana ni Kapitan Ahel Morandante, no, for a meeting para ipatawag robot parties, no, Rogentech storage facility, no, aga kamanaman si Mr. Pablo John Beltran, aga kamanaman do other agencies like Abeco Zoning Engineering, no, di ba? Ay kung sa permit, may una ta sa nang permit eh, no? Pero problema, ay rosangag it generator, no? Ang kama naman, rong igot, ah, igot, it blower, no? Ang hamba nga ni dating Kapitan Andro Macabales, saan nabi nga pagpungko katuwa, at mo karon kasayod nga may una nagali nga storage, ay kung nakasayod man na imawag, ginakonstruct po yung ron, ay mabahog taro question nga hamat una ibutang sa agricultural agroana nga kaiping ay residential, ha, mga katulong.
10: Resilio, komentaristang walang
18: kung kumana karoon kasayod ka to, ay mabahog taman ang gira ron siguro, no, mabahog ang question. Roan na lang aning recommendation ni dating Kapitan Andro Macabales ay halinon or i-relocate, i-relocate regenerator, no? Ay taoro royon niya ron niya blower kung ma-relocate pa ron. Ay may blower pa kunong magapit sa mansion ni Mr. John Beltran. Ag di karon ta kuno nagasakit raog, nagasakit na dugan sa kanya ron sa igot, no, sa igot nga ginatawag. Ayun bang nagakuan ni mao, nagaming ko nagasilit nga nagaigot ag may tunog it bakal nga mga katun.
10: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
18: Unagon si Mr. Pablo John Beltran, okay, ay konpirmahon nato, no, kung nakabato ni mao kun uwa, no. Ay according kay Kapitan Apichadis. Pichadis, ha? Ayoko. Pilang adlaw lang, oh. 1, 2, 3, 4. 4 days na lang, no? Agaro yun yun niya plano nga pagpatawag, no? Kung hapadayhan yun gid manana, it mga sugat, no? Manguta naman kita kay Kapitan, kung hapadayhan yun manana it mga sugat, to rayang mga concerned people, no? Like Mr. Pablo John Beltran bilang complainant.
10: Todo berrada, berrada.
18: Kasi kung sugat-sugat yung rahay, kuwat at may manabo. Pero kung mauron niya mitingon, ag mabuoro commitment, ag ibutang taan na sa minutes, no, isugat, ro nag-transpire, para may enough basis taan na. Kung in kaso gidman nga dayhon doon sa legal action, no, ang mga katudo, no, ni Mr. Beltran, kung ano gidman do, anang magiging plano by future, kung dahon na sa korte o sa barangay pa lang, maayos yon ag masunod do promesa, ay kathauna nga promesa, pilang dagon yun na nakataliwan, nga inantos yang ni Mr. Pablo John Beltran.
10: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
18: Pero kaina dong nakontak mo or nag-reply imaw? Ha? Nakontak mo mata kaina, pero makaroon nagatutot na? Okay, sige yan, no? Aro aton ay aging inform nato ni Mao, no, kung baga uwa kita it pagkugang, no, nga informahan ni Mao, no, nga ginasundan naton ruan na karang reklamo. Oh, nagatutot hindi lang, no, si Kapitan lang atong pangutan-on dong, si Kapitan Hel Morandante, no, Rogentech abi aging pakamayad naton, no, nga sa meeting lang sanda ato bangon, no, para mabugan man nato ni Chide, para maging patas man dong hinampang ang mga katudo, no. Kaya kun sa mga makarang bagay abi gatuguran pa ron, eh, kun sino in charge nga to, eh, ah, kasi ibagon si Junel yon makadto in charge iya sa Kalibo area, no, ang nga naga manage siguro ron, o bilang operations supervisor or manager, no, ita Gentech storage facility ang mga katudo, no. Okay, dali lang ay si kapitan lang ato pangutanon kon sanday sinugon ruhapadayhan nana it invitation. Good morning kay Ricky Quare Valderrama, no, nga naga tanaw man katon sa San Andres Bukid, Manila, no. Kay Dr. Jones Idol, good morning, happy pamati kay Judy Malbas Santos, no, ag sa akong inaanak kay Gabriel Santos it Mabilo Kalibo.
10: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Okay, mayatray iya si Kapitan Helmo Randante, pangutanon nyo naton, imaw, no, kung madayon do September 10 nga meeting, pagpatawag sa mga both parties, no. May kaangtanan di kara sa reklamo nga ra ni Mr. Pablo John Beltran sa Gentech Storage Facility. Kapitan Morandante, sir, good morning.
14: Hi, good morning. Good morning, Katudol Gidil. No? May na dahon sa atong mga kabarangay, sa atong pangyantigayan. No? Ilan man sa atong Katudol, good morning, sir.
18: Kasagamat, Gid, no, sa permini mo nga pagsabat sa amon nga tawag, kung may mga pangutana kami, ag may mga issues, ag may mga concern, no, nga dapat naton nga sabton o i-explicar sa kahanginan para mabatian man itaton kara nga mga kaigmanghuran nga nagapamati ang nagasubaybay, no, sa raya nga isyo, no. Po nagtaliwan abi nga Domingo, nag-message sa Kokimo kung ano na ro update, kung baga may schedule of meeting on kita, no, pero ro imong reply ka kon base posible sa raya September 10, no, ro schedule, no, kung ano ko ro sabat it mga iimbitahan nimo, no. So kapro yang 10 nga ramay madayon nga meeting.
14: So ako pa na bisay ko tuhay ni among sisir, siyempre bago ako magpagawa itaton nga mga royong arong informasyon at kapingin sa mga invitation ay minute inamon doon para sigurado ang gudaya nga lang ang pizza di sa iyang gini-schedule yung taro. So pag tawag tanda para sa inunanon nga rong kung para gid ba nga matawan ni solusyon do ay ni sila Beltran niya problema nga ron. Yan niya ay naro, nakapinfirmahan ko rin po Friday in Padagaw, dati doon na rin, itong kanda rin Padagaw sa Gahon, o doon ang Kroadlaw man ay, una ang dati mga later kanda siya.
18: So meaning, yung paagi mo gali, no, sa opinion ito mo nga mga council, kung ano man sinanda, no, ay ikaw nagapursige nga solusyonan gid problema nga ra, no, kung may una gid problema nga dapat solusyonan, no, kapitan. So ging approve gali ita council, so that's why nga nagtagana kat pitcha yes ang nagobra kagon ita sugat ang kapirmahan mo ko Friday ag base kon ha distribute yo man initially ro iba ag base hindu na, no, ag hinaga ma distribute ni ro iba kasi si Mr. John Beltran ging pangutana namon kay inay wa pa kon imo kabaton it invitation.
14: Okay, at least sir, ay tapos yun din mga ubrahan niya na put later. At naman doon, ay rohin siya ang anay tapong municipal ang sa natungdan sa doon yung kay Rizal Bertrand. At sa aton nga, yun tiki doon nga, doon dapat nga problema. Itong mga problema. Katay yung matangan ni Karun si manager, ano, ay story, sa higan ni Mako na i-prepare, taka mo sa inyo nga inagsabat. Ito nga doon yung ro ginakutan na karat ni Mr. Bertrand. Nag ko habukaran namon ko 2022 o 21 ay may amon tagaling kasugdanan karon ko dinti kag kay Michelle Beltran.
18: Ano nga yung kasugdanan? Ano yung kasugdanan ka to?
14: Oh, may kasugdanan ka to nga i-arrange nga ni daw. Tamo ta arrange din man nanda sa ka to nga machine o kada generator pero hindi pa nan wag din siguro pa nan na ma-comply ka to. Ay do yun, nasa ibalikan daron tungkol haman wala daron i-ha-kumpay kanan. Do yun nga niron, ako kita hada gipabukad ko atong pagtinalakay natun kung may amon ginistoryahan yan atun sa barangay. Yan yung nakita, ito may record yung mata sa sandang dayuan ni Mr. Beltran, nag-atong naman itbintik nga kumpanyo.
18: So pwede man doon yung ibalikan da, no? Kasi nagapabilin paro problema, santo di ka to sa aging pirmahan ng agreement, no? Sanday sino, sir? Mag-uwas abi sa complainant at sa Gentech sino paro mga other agency nga ging posibleng i-invite mo sa meeting sa Pitages?
14: May anaw na karon ko do yung suning sa engineering din mga doon mga importante kasi sir ay simpre sa sunod sa sir Biltran nga mga testimony ay doon wa ay comply yan ay mas gusto ko nga una sanda pamamatiyan natin sanda ko naman wa ha comply ha masara pati doon yung anong ano doon yung Gintik company kung wa ha comply yung mga bagay nga dapat kong i-comply tatong nga company agency.
18: So anong oras posible sir suggest ang sindubin nyo?
14: Alas dos sir at hapon ay nagahaw na bisya sa yun mo nga
18: masako
14: kita sa trabaho. Abong trabaho ka ro nagahaw na sa yung probably ako na mas mong alas dos yani, alas dos kami hapon para na baka prepare man do mga tagsa-tagsa nga mga yung
18: so sindubin nyo sir sindubin nyo
14: Barangay Hall sir mismo, mismo Barangay Hall ato sir.
18: Ah, okay. Sige, no? Update ang galing kami, no? Kung properly na-serve na ang invitation at nag-reply man, no? O mga other agencies, no? Naging padaghan para at least sa mas madali nga panyempo ay hambay ko nga ni dayaro tama, no? Nga pamaagi para tabuon sa nang daywan, no? Kung hindi man ako sana magkasugot, ay basi mapilitan man si Mr. Biltran, nga dahon lang na nasa legal action doon na nga nang ginahimo, no? Kung hindi gapon magpater o jintik nga ray, inaun yan na ikaw ka pinatunga karakanda.
14: Ay, rin yan eh, sir, nga ako nga ginapatungan tungkol doon na itong obligasyon sa barangay para maklaruhan para ito tanan-tanan nga. O, di na itong pag ihaboy sa sambilog, ihaboy sa sambilog, iya kita sa tunga para matawaan din ito losyon. Kung simpre, sa na dapon do barangay ay nag-aunlad man punta, galing, sa tama nga dapat ay wat ka permiso sa isig katawo sa mga kaduro na kapinggid sa makaraya nga rin ng mga kumpanya nga dapat ay maayos gito ang nga noise para sa atong traffic bagay.
18: Okay. Sige sir, no, ay total una man di mong pagpasalig ag una man do mo communication hugaton lang namo no nga makabisita man kami ag maka-observer man kung pahalugutan yes, ninyo nga maka-attend kami sa Pitages yes, nga to makapamati itin yung hinunanon. Yes,
14: ay kapin makara kaya mo na ay ano ba dagan ka panakot little
18: kapin ay hindi o nag-istoryaon kitang daywa. Okay sige
14: kapin bagay sila ang hamaton yung sir
18: sige kap yes, thank you kita thank you kita sa simpong sa oras sa confirmation
14: thank you kita sa atong Tudo Radio nga ginatawa na to pansin do mga dapat na to nga tawahan kapingin sa mga nakaraya nga sitwasyon tunod waman kami nila sa barangay nga dapat ay insakto ramong trabaho nga dapat i-tuwid na to doon. I-tuwid na to doon. Dapat i-tuwid kami una nga may kasalawan ba sa matunggan yung mga ahinsya at gobyerno, tatong man sa mga kaibig ahinsya. Ngayon ay sayamat gitin nyo sir. Sayamat gitin. God bless ka kung tanong.
18: Okay, sige. Nabatian natin si Tigayon Barangay Captain Hel Morandante.
10: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
18: Unang gali, no? Ha, pag-uwa una na rin mga komunikasyon. Aga kung sino paro wa matawi ita kopya or mabaton doon ang imbitasyon, ay according nga ni kina kay Mr. John Beltran, ay uwa pa imo kabaton. So basi today ay ko Friday pa yung, no? Ging hitsura to ni Kapitan. Aga siguro may gisugo ni mao nga sanda rin mag-distribute, no? Ay, kita nga ni, ginapangutana pa ni Kapitan kung padagan pa. Ay, ko hindi, kung ay total, kita man doon kay inistorya mako, nagkita man doon nag-in-update, ay maatin lang man kami, no? Sa Pitages, alas dos it hapon, mga katudo.
10: May punto ang bawat komentaryo.
18: Ito lang man naton pamatian, ag maipresentar man do ana nga statement, it Gintik storage facility, mga katudo. Manami nga ni, no? Kung umatin gitaro taga-suning, para masaira nato, no? Kung doro yung location ay approve sa mga mauron nga mga pasilidad. Like abi ko dayon ginatawag naton nga storage facility, no? The storage facility ay matsa makasugod ayata imaw sa industrial. Ha? Iba mataabi do commercial. Iba man do agricultural. Iba man do residential. Ang mga katudo, no? Kung duraya nga rang location ay haaprubahan para di karon ibutang durayang storage facility. Kasarangan tabit bahol, kabahu-bahu ta. Abukot at basta-basta mga katudo, no? Wa matakot at problema kung wa at sangag. Ayaw galing may sangag, no? Ag siyempre si Mr. Beltran, agro iba una, may mga edad-edad yun. Ag may ana pa unang negosyo nga apektado kung in kaso nga umandar do barko Titanic nga ron.
10: Todo berrada, berrada.
18: Bisan doana nga mga gis ko no, nalingan it pinamati. Kung halimbawa, maabot-abutan kita bagat brown out nga ron ang mga katudo, no? Pero bisan niya ni bukot brown out, ako muna ka pumungko yung sa may Bill's Garden, no? Ay, batiyon mo ta. Batiyon mo ta ro matsa-vibrate, ga-vibrate, baga vibration, it anang makina. Kasi, bukod niya tat basta-basta ro anang aron niya makina eh. Ha? Ang mga katuto, no? Ay, mabaho nga pasilidad. Ay, siyempre, kung bukod malang it mabaskog ron, do mga ice cream nga ron, ay matunaw ta ro masamad. O kung ano pa nga mga pagkaon nga gina-storage una, no? Nga kinahangan ang daro, doon nga kabaskog nga klase at gamig or temperatura mga katutu.
10: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
18: Na ito, Sir Pardo, anang nga kwalidad at mga pagkaon una, no? Kung ano pa nga mga bagay o mga butang, no? Nga gina-storage ina sa sugod ang mga katutu. Okay. Sige, ha? Ay, doon doon ato niya update ang mga katutu, no? Ay, nakita ko abi sa kalendaryo kahapon nga Pizza City makon maaga makaroon abi ron ay kinahangan yun naton niya ma-update si Mr. John Beltran ang kinahangan man naton niya ma-update si Kapitan Hel Morandante.
10: May punto ang bawat komentaryo.
18: Agaro ginatutukan nga naton nga problema it mga mangunguma. Hindi man naton mahambay nga pasigamat kita ay bisan papaali nagaugan-ugan ang mga katudo, no? Hindi man natin mahambag ha, nga pasigamat kita ay nagaugan-ugan. Alinon man duugan ay huwa man yan isa na makatanom. O, ay kung huwa man makatanom, ay huwa man it. Gian yun doon, huwa mat anihon ang mga katuto, no? Hambag ko nga ni Katuro, iba lang ay nagapiniino kung ano lang ang mga klase tanom or tinuganon. Rumay tanom ba gananda nga madali maproduktuhan? Ro hamtak dong mga pilang bugan bago magbunga. Ro tagong. Okrang nga madali malang man eh. No? Ano pa? Pipino, kalabasa, munggo, no? Pitsay. Kataya ba yung madali yung produktuhan? Ah, like ang palaya, no? Duhamtak, one and a half. Ayan. 1 month and a half. So, mabunga yun, imaw. Ibutang tagit 2 months, no? Kaibahan yun, doon mo nga pag-harvest, abimana. Rupitsay, kuno hay 28 days. Umpisa sa imo nga pagkwananay ron, pagligaw. Kasi rupitsay nga rin, ginaligaw pa taray. Agot pagtubo, ginagabot doon, nagpanghalinon, itanom na yun bato-bato, no? Hindi ron direkta nga roan ang buso, isabod mo to, no? Hindi pwede. Ginaligaw ta ron eh. Ag tapos itanom, at sa pagay man baga, ginabunbun ana imaw, bago ganiton ag itanom. Ay ugaling na uso makarundong sabod.
10: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
18: Nag-uso makarundong wisik. Sabod ba? Ita pagay? Pero... Tao ko sa pitsay nga na, pwede mong isabot na agad. Pagtubo na dahil harvest ka lang. Sa ako tabi pagkaintindi, ay ginaligaw, taro nagitanom eh. No? Pwede man nga isabot gali ro similya at pitsay.
10: Todo berrada, berrada.
18: Sabi nga na ginatanom at Durayang atagong ginatanom. Durayang okra ginatanom, no? Ruan naman niya rait, ang palaya, ginatanoman, no? Agbutangan dahit kagamuyan doon imaw at nga magkamoy imaw nga imaw, no? Ang mga katudo, no? So, sa sang bugan nagtunga or daywang bugan, pwede na. No? Nga, bisan papaano, ay may imong ginapaabot ba ya? Ginapaabot nga hagar bison ag madaga mo sa merkado kon umukay ro imo nga pananom ang mga katuto, no? Ay abot ang mga kaganasan yon makaron ro akon nga makita, no, nga wa ta kuan taho halimunon ta eh, ha, hindi mo man masarol ay ma buktot kat imot silinaro ro na eh. May kontra di mong ginasarong ngayon ay mga 10 metros kwadrado nga ay, no? Hayaron abi, hektarya tay, o. Oh. Tigpilat ang ka, kuano, pilat ang ka, kahon, ang gaganas, o. Oh. Ay, bisan sarugon mo nga ni, wa mga nitugan, wa man niya nitubi, dayag itaro problema makaroon ni taton niya mga mangunguma, no? Ay bisan iya sa may numan siya makato, may mga naka-istorya kita nga uwagid sanda makatano.
10: Todo berada, berada.
18: Tao kon durayang mga mangunguma naton nga abot ko serbisyo at irigasyon. Ha? Ay nagaagto man baga sa opisina at niya ang nagahambal nga abi, ma'am sir, ano yun do update? Kamusta yun do aton niya ron niya problema it niya nga nasamad ko mga pagbaha-baha nga to pagbagyo, no? Pwede yun baga? Ah? Pwede yun baga nga magamit? Pwede yun niya mabuksan? Ha-repair yun? Ang pwede yun ka mo makapasugod itubi? Kasi sa makarang estado, ang angawang ani ako eh, ay ugaling ro epekto tamakutugan niya radagat at hanging habagat. No? Ag by middle of October ay makambyo yun into amihan ang mga katudo, no? Ay una ta sa ginatawag nga nga heavy El Nino. Worse nga El Nino ro ma-experiensyahan naton. Ag until February patakunura matapos. O, oh, ito yamakon mo na. Bisan doon na bilin nga nga mga binugan. Ibutang tabit October, November, December. Wow, tagin siguro at may makatanom ka raw eh. Ang mga katudo, it pagay. Sa mga kaganasan nga mamagamaga. Ah, wow ta. So that's why, nga sa aton niya pag-usisa, ay ha-discovery matangani naton from the mouth it mga retailer nga ra, negosyantit bugas iya sa Akgan, iya sa Kalibo Public Market, no? Nga, hagos yun, 90% or 100%, it bugas naton niya ginadagawat ay halin sa iba nga mga lugar. Kon bukon it Japan, doon sa Sakura, ha? May halin sa Thailand, ag may halin sa Vietnam.
10: Todo berada, berada.
18: Kaya't patangan ni Mako, do Vietnam nga rin, no? Nakapadaga patay it bugas iya sa Pilipinas, like Thailand and Japan, no? Ay siguro, manami taruan ng production ito. Ha? Huwag natin makita kung hamat manami ro na production. Paano sa nakakaproduce it abo nga bugas nga man yan it ginapadaga piya sa Pilipinas. Ginaangkat pat Pilipinas ro anda nga bugas. Ang mga katudo. Oh. Ay por dahil manami ro bulig kanda ritot gobyerno.
10: Todo berada. Berada.
18: So yun. Abi ro sambilog nanda nga irason do bulig ita gobyerno, no? Haman iya sa aton, hindi ba nanda ron mahimo? Purayang nakita naton nga iskandalosa korupsyon. Oh. Dayang mga malita-malitang kwarta. Dayang mga korup nga mga opisyal. Ha? Kung dayat na higing gamit na sa tama ang mga katudo, huwag na siguro Pilipino nga nagakalison. Ha? Mabawas-bawasan na siguro mga pobre. Kung higamit na tabaga sa tama o kwarta, bukod niya at para sa anda nga personal nga interes. Sanda nga taro nagapakasasa. Sanda nga taro nagapakabusog.
10: May punto ang kung bawat nga, komentaryo.
18: Sanda nga taro nagahari-harian sa kwarta, no? Ha? Wa nang dagin na isipa nga kung gamiton natin na sa tama. Ruiba ka na gamiton nga bulig sa mga mangunguma, sa mga mangingista. ag sa mga pobre, wa siguro makaroon it may nagahikahos, wa siguro it may nagaproblema makaroon mga katulog.
10: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
18: Agreement ba ya kamo? Agreement kamo sa akong buot hambagon? Ngarong problema sa niya, importante ro niya haman. Rosamad it niya dapat nga ma-restore haman. Ay, kinahangan it aton niya mga mangunguma. Una nakasalalay ro aton niya ginatawag na food security. Ayan nga, makonvert lang kita nga ro mga kaganasan niyo, tamlant at saging, tamlant at balinghoy. Ano tamlant at niyog?
10: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
18: Aron nagkakaduwa o niya ni ro mga kaganasan niya is because ko ginabilaligya yun. Ginabutangan niyo residential at commercial ang mga katuto, no? Sa minatood niyang. Ro iba ha, agyat karsada o galing ro karsada, importante mata. Ay, aron nakikita naton eh. Kaya permi naton da nga ginaremind. Ay kita naglibot-libot, nakita naton do sitwasyon. Ag do the real story from the mouth ko aton yung mga mangunguma nga idol, huwag kita. Maura ko tama na patay kita. Ay may una nga mga binhi, ro iba. Ay makon do binhi ninyo ron sa kabuhayon masamad. Rumayad lang makon siguro karon, inyo lang ron yung bunagon ang ipagaling. Para mapuslan nyo pa, makaon nyo pa, no? Kay hindi man abi ka mo makapananog.
10: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
18: Hindi man makamumabasod gobyerno karon kung ging taot gobyerno ron. Or inyo matang pinilian sa inyong ani ko nagtaliwan. Nga una man gihapon ka mo sa inyong ging ani nga ron magabuog at mayad nga binhi, mga katulog.
10: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
18: Ay ruanda ko nung sinagputan nga ron, nga maging binhi, ay mas kalidad pa sa ginataot gobyerno nga ra. Nga kung imauro imong itanom, abo nga patay, ha? Pilagang ro nagatubo, pilagang ro nabubuhi, mga katulog.
10: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Dayang ginataong nga ra ita,
18: Department of Agriculture nga hybrid niya, binhi.
10: Todo, berwada, berwada.
18: Hambang nanda, no, ro kalidad itpagay. Ay, ugaling, nagagunob pa nga ni Santa, aman. Ay, ro iba wa nabubuhi, no? Ro iba nagakabuhi. So that's why, nga hambay ko sa iba, pagaling nyo lang, bunagan nyo lang rin yung mga binhing, or mapuslan nyo pa, makaon nyo pa kaysa maghilinugat ka mo, no? Kung hinunong adan pa kamo patubian ita ganiya.
10: Todo, berwada, berwada.
18: Kung hinunong pa kamo makasamit itugan nga sa pusinte, nga sarang kamo nga makapabaliskad ko inyo karang mga kaganasan.
10: Todo, berwada, berwada.
18: Do yun do, akon nga na nadidiskubre mga katuto. So, kabay pa, nga by 2027 ay gina-work out da ko inyo nga niya administrator, commissioner, no? Nga mapunduhan. So wait and see kita. Ay kung hindi ra mapunduhan, ay maura gihapon do estado naton iya sa probinsya Taklan. Nga hambay ko nga ni, dapat unagon do intervention it aton nga provincial government, ku aton nga mga local official, no? Kung paano nanda mapaayos kabuliganan, kung paano nanda mapunduhan ag maayos nga hindi yun mamroblema ro aton karang mga local farmers iya sa probinsya Taklan.
10: Todo berwada, berwada.
18: Nga problema tabi sanda ag makaroon abo man nga naga problema nga ra, ay siyempre hindi naton mapuhinaga ma-update man ako kung pilagon do presyo at bugas. Update ko gila tara para at least masayran ninyo, no, kon pilagon do per kilo, no? Ay, wagot 40. Duma na ba lang ay 50? O, hamakon mo ron. Kung wakat 50, di ka bakat siyang kilo. O, kung makabakay ka mat 50 ag siyang kilo, ay, sang tugon mo malang rato, ay, paano dumasunod ni Adlaw?
10: Todo, berwada, berwada.
18: Kung wakat 1.5 or 1.6 ay hindi ka makadagawat. Ani manawagan lang kita kay Governor Joen Miraflores. Kay Congressman Miraflores. Congressman Marquez. Kabasi, pwede niyong tatlo mabuligan do aton niya mga mangunguma iya sa S. Agwes. Ay problemado gid kuro yon pang samad gihapon nga ron nga kanay it irrigation.
10: Berwada, berwada.
18: Naga pamati ha, si Governor Joen, Congressman Joben, Congressman Jess Marquez.
10: Merwada.
18: Ay inyo mang ulik doon ag tanawon ha, personally ha. Linglingon nyo ro sitwasyon do kasamaran itneya.
20: Bukanya ng pungaki kay mapapatulala, di ka makapagsalita kahit na ikay tama, walang mataas, walang mababa.
18: Ay pilang dagon yun doon. Huwag ihapon maayos-ayos.
10: Merwada.
20: Diyan ako bumibilib sa idol ng bayan, mga pasaway sa lipon.
18: Sa ginataliwanan nyo't ang makarondo estado it mga mangungumay.
20: Sa lipon ang lagi niyang inupo.
18: Hindi abisan na makakwartay, panay gastos. Pero kung sa mga flood control sanda, sa mga concreting
20: sa mga
18: project, may paldo-paldo mga katodo.
10: Merwada.
18: Wow, kita't oras banwa sa aton karaga paga ililimaw. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Ako man doon yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya. Salamat at magandang umuha.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Epeso Kapitulo 5 Versikulo 16 hasta 17 nagahambag. Huwag niyong sayangin ang panahon niyo. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti. Dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin niyo. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw, it Lunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto.

komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo sa lipunan, sa lipunan. May resma, mabilis sa hangs of a week. Jet the Jet Reyes.

0: May isang keringgang ohm pero marami rong tiyempo. Hindi masyadong mainit. Ay kahapon itapon, grabe man ang buboy tugan sa kalibo. May kaibahan pang mabaskog ng hangin. Nga daw dumdumo may bagyo sa kalibo. Sa gihapon, mahidayito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang banwat kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, may ginhawa pa. Ag hatawat pribileo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Lunes, 7 sa buwan at Setyembre. O, sang Domingo na. Nga nabawasan doong September. Tatlong Domingo na lang nabilin. Oktobre na. Mangin ka partner Banwa sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga, nagaaso-aso pa ngani, nga mga balita sa Gua ag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa munga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion, kung wa kamot available nga landline, wa kamot pantel ko, kapinuna ka mo sa mga punta't bukid, magayo nga si Cho Barrio, what landline, basta importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, pisalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6600 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website. Sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Ano mainit banwang ng mga balita lokal?
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na Radyo, Radyo Todo.
0: Siyempre una kita sa Liagat Panyempo. Update alin sa Weather Bureau Pagasa ay may bagyo paghihapon sa Guat, Pilipinas. Pero habagat na nag-apekto sa Luzon, ag bilog nga Kabisayaan. Samtang dayang bagyong Pilandok, makaroon na may international name nga bagyong Krovan. Sa distansyang 1,155 kilometros este, ita extreme northern Luzon, daga ni Krovan ng hangin nga nag-abot sa 65 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nag-abot 80 kilometros kada oras. Dagahugag estuard sa kanasigon nga 10 kilometros kada oras. Si dating bagyong Pilandok, papagayo nga papagayo na gidmana. Sagwa na actually it Philippine Area of Responsibility. Doon nag-apekto katon makaroon kapingit sa Zambales, Bataan, Batangas, ago Occidental Mindoro, nga maka-experience at occasional rains, Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, nabilin nga Central Luzon, Calabarzon, Agmi, Maropa Region, May kukalhit-kalhit kaugan, may kaibahan nga pagdugdugdug. Sa nabilin nga Luzon at Kabisayaan, kaibahan kita sa Aklan, maka-experience at kunamat, magkakagaka nga pagunganugan ang pagdugdugdug. Pareho kahapon ko atong experiencehan nga gulpi lang nagdugom kalibutan, ag bumubo ang tuman kabaskog nga ugan, may daga pang mabaskog nga hangin. Epekto tanandun, it habagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Samtang sa Mindanao, may mga kagakang ugan, bangod mata kong localized thunderstorm. Pero ginaalerto at pag-aasarong publiko, kapin sa mabukid-bukid nga parte, una sa mga kilidit kasapaan at kasubaan nga magpahaumgang, magpamatsyag sa mga posibleng pagbaha ag landslide ay kunamat nagabuborong kasarangan hasta mabaskog nga buhos itugan nga magadagat mga pagbaha ag landslide. Samtang dong hangin nagbaybayon sa Northern Luzon, kasarangan hasta sa mabaskog sa nabilin nga partit Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila gaabot sa 30 degrees Celsius, kasarangat init. Yakaton sa Aklan, especially sa kabisirang Banwat Kalibo, mas mainit kumpara sa Metro Manila, ay nag-aabot kita sa 32 degrees Celsius. Pero ko naman, may isang kiringgag uman. Indo ng gabi eh, may pagdugdugdug, temperatura 23 degrees Celsius. Magabig-gabig. Samtang makaroon nga na 7:44, may isang kiringgag pero mainit na, temperatura 26 degrees Celsius. Rohangin na gahuyop, southwest 7 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot, 17 kilometros kada oras. Epekto gihapon siguro ta aso nga nagalin sa Indonesia. Rohaton gihapon nga air quality sa Kalibo, pordoy gihapon. Alas 8, alas 9, alas 10, masilak. Pagabot alas 11 hasta alas 12, may pagpangilat. Aga pagugagum-gagum. Pagabot alauna hasta bilog isang muhapon, may isang kiringgagum. Ah, pero mainit doaton nga panyempo. Ah, kanamiton ah, sa mga may solar-powered banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Abo maharbis ato garadong akwandong nga power ay masilak.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Walang bagyo, walang low pressure area sa sugod kong Philippine area of responsibility, makagwapo.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Rong Andagaw, gina-congratulate agad Purong Barangay Onyet Tulintino Milgarejo. Bangod o Barangay Andagaw, nakabaton banwa, itpagpasidungog. Halin sa Service Excellence Award bilang Outstanding Sangguniang Barangay Council.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: O karon na, makamano-mano tarong Outstanding Barangay Council Punong Barangay Choliet Onyet Tolentino Melgarejo. Kaya kahapon kanami ng pamahaw ay nabato na gali ni Kapitan Narong Plaki ita pagpadungog halin sa Service Excellence Award. Ay dapat lang.
1: May punto ang bawat komentaryo, Jujet Reyes.
0: Kung mga maurat na klase kapitan, okay lang nga mag-extend kita itermino. Dingdong. Okay lang nga hindi madayon eleksyon sa November 2. Pero kung no kapitan prasang amigo, ag kilaga man yan nga klaseng kapitan nga sa gawayon, dapat mag-eleksyon niya gi makarong adlaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Sa pihak nga parte, Dayang Proposed Draft Ordinance 066. Do principal author kara dingdong. Si Kapitan Neil Ibardolasa Candelario. Do titulo ko rin proposed ordinance regulating kuno dong installation, pag-ubra, placement, pagbutang, maintenance, pagmintinag, paggamit, it road traffic sign, barikada, speed control devices, and other obstacles within designated school zone sa Banwat Calibo for safety, providing for safety measure, penalties, and for other purposes. Ugaling dayang ordinansa para gatakono sa mga designated school zone. Di papaano kapitanil ang pagbutang, pag-install it mga road traffic sign ag mga barikada sa bukon it designated school zone.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay karon ipaklarify naton kay Kapitan Neil Ibardola sa Candelario ra nangarang proposed draft ordinance sa pihak kaparte. Ay pasensya na kamo ha sa mga naga monitor sa radyo. Actually, kahapon pa ita mga siguro mga alas 4 naduga araw aton nga signal sa radyo. Wala po tayong radio ngayon. Sa cable lang muna kamo mag-monitor or sa YouTube or sa Facebook Live it Radyo Todo. Wala pong audio sa amon nga 88.5 FM sa radyo. Ay may technical adjustment. Kung nagtaliwa na bing Sabado, ay may technical adjustment kami. Aga gintesting, okay na. Pero wa pa matapos. Ag hopefully, makaroon nga daw, makaroon nga gahon, matapos na ramon nga technical adjustment, makabalik na kami sa ire. Aga basi makibot ka mo sa signal, nga nagagupok-gupok. Diba dong? Nagagupok-gupok. Nga daw popcorn nga ginasanlag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: O Sabado, nagagupok-gupok ramon nga signal. Ngayon, ginbawas-bawasan anay siguro. Ay base kung gumupok eh. Kaya ginbawasan ng signal. Ngayon, hopefully makaroon agahon, makompleto na. Aga matapos na ramon nga mga technical adjustment. May mga gamit na di kami nagagabutan nga kinangan isalpak namon. Aga gintesting na tungo Sabado o galing wa pa matapos. Kaya nag-off-air na kami it kahapon it hapon. Aga mabalik na naman itong technical adjustment makaroon nga gahon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay abong kapitan gimatang ugtasan. Balikan ko ang do kapitan ha. Abong gimatang kapitan nga ugtasan. Nga bisan basura sa nang ugsaran, hindi nga ni makahimos basura sa nang ugsaran. Hindi ka magugtas ha sa kapitan. Okay lang kuno mga kapitan na be. Plus kay Kapunyet. Ha? Outstanding sanggunian ang barangay council. Ha? Kung Service Excellence Award. Kita nyo man dong development. Ita ang dagaw. Doong pagpanamit ang dagaw. Hindi matatawaran. Pwede paano rin mga barangay? Nga bisan basura sa nangugsaran, hindi mahimos it kapitan. Paano kung doong kapitan, pati service vehicle at barangay, ginahatid sundo na sa nang estudyante at asawa? Imbis gamit at barangay, ginagamit at personal. Consent ang sugagan, ikto taimaw. Konsinta tong inuman igto taimaw. Konsinto nga warangan sa Metro Manila. Ubos yun nga ni dong budget it barangay. Nang traveling expenses, urot na. Ay kung pumanaw kapitan, sunod man tanan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Naila ka pa i-postpone or i-extend ang termino? Yuri Patola, dapat mag-eleksyon na gima karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Para mabailuhan ng mga kapitan ng mga pasaway. Mga pasaway!
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, Radyo Todo. Komentaryo. Todo.
0: Sabi at kabarte, karon balikan ko kamo nga mga kapitan. Amay ko Lunes, nalakayo na akong dayang sugat ni Mayor James Solano, address kay Director Marwin Velio. Kung Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. Ginakabase sa Santa Barbara, Iloilo. Natuhoy rabanwa sa sugat man. Dated August 5, ita DOH sa Center for Health Development Western Visayas. Nga nabaton ni Mayor James Solanoy nga ginaayo dong munisipyo Tnabas nga mag-submit it written commitment. Grabe ha? Written commitment. Nga mag-implement kuno it nagakaigo nga site safety ag landslide risk mitigation measure in connection sa natapos yun nga Nabas Health Center sa Barangay Unidos, Nabas. Nga gusto nga ni Kunta nga i-operate. Gusto kong ta i-operate na it LGU Nabas. O galing may risgo. May risgo sa kabuhi, sa safety. It mga inunga, mga katigugangan, nurses, doktor, nga ginadaga sa nasambit nga, hindi ko may nga ni maintindihan kung alinda. Kung rural health center da, health center, or Sopel Health Center da.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay ginahambang itilyo Nabas RHU 2 ra RHU 2 ngagin punduhan it DOH. Pero ginahambang it DOH bukong taman at RHU ron Sopel Health Center taron. Pero budget wa tamaghalin sa pundo ni Senador Bunggo nga utak it's mga super health center sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ayo di patula. So gusto man kunta it alcaldit Nabas nga ligtas safety man sa mga nagaagto na sa health center. Ha? O galing, the problema, may porsyon ni Unidos. Ayun na sa Unidos na yung health center eh. Do Unidos nga ra, landslide prone area ra. Tawa, una man binutang ra. Ni dating Mayor Maria Pila Saleta. Ay anara nga programa at previous administration. Binutang man sa sangka lugar nga prone man sa landslide. Hindi ko man maintindihan nga ni. Bakit dyan yung nilagayan ay may risko ganit landslide. So may mga crack na, may mga patimaan na nga basi bumigay dong bukid nga ron ag matampukan dong health center nga ron ninyo Department of Health.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Agusto ko nang ipabuong it local government unit rin nga basi kung mahugos yun nga ron. Nga bukid. Ay, magapitgid eh. Magapitgid sa ubos na nakaroon. Health center eh. The problema, banwa, abong ginaagyan, si Mayor James nakipagkontrata. Bukong magaling kontrata, kundi nakipag-istorya sa pilak ka mga individual man. Una sa Nabas. Nga interesado nga buon doon nasambit nga dali lang marumpag nga portion ita bukid it Unidos. Buon na nga ni para ma-operate doon nga health center para safe man. Arong nga nurse, doktor ag mga kliyente doon sa center nga white risk gubaga nga matambakan ka una itagapok kani sa bukid kung mag-landslide. So may una nga grupo nga willing nga buon at no cost sa local government unit. At no cost, ha? Walang gastos ang LGU. Aro ka ba ilo? Do gapok nga ng mabuo anda. So, depende na kanda. Kung ibaligya nanda, ay natural, ibaligya gilang. Bahala sa na kung ano rong gamitan. Importante man lang sa local government unit, mabuo din nga gapok. So, rong LGU, nagtaot permiso. No problema, hindi mag-risgo man, rin grupo nga at mga individual. Dahil base kung dakpon sanda. Halimbawa, kinarga mo sa dump truck, punduhon ni Task Force Kalikasan, ay nag-quarry ka mo, tagugta, wakabot permit. So, kailangan magbuukat permit. Ag may mga endorsement dun. Doon ang awahan malak ilyo nabas. Haman ita, ginaturo itakinro, igto kay dating Mayor Tana, Maria Pila Saleta, magbuo ko no, it-endorsement.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tapos, si Ex Mayor Maria Pila Saleta, may mga ginapangayo man ng mga requirements, nga i-comply man ko no, ita, raya nga gusto kong ta, nga magbuo ko na summit nga, dali lang marumpag gagugta, nga bukid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi na problema. So kung hindi na mabuura, may risk of landslide. Delikado. Hindi ma-operate doon sa Sambit ng Health Center. Kanugon nung pundot gobyerno. Mangin white elephant project na kung hindi malang ma-operate na. Kapariho mat kababo ng mga white elephant project. Iya sa Kalibo, aga, iya sa Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakleng. Karon sa kabilugan ko ito nga pag ililiba. Sabat ni Sulanoy. Sa sugat ni Doktor, Direktor Marwin Bilyo at DOH Center for Health Development, Western Visayas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Kapimboy nga ni, gusto na eleksyon yun. Agon makapahuway-huway ko na imaw. Ay siyempre, masanggol ang bayan imaw. Ama pahuway na imaw itkuhan. Makapahuway mo ita, susubas ang dagon man ang dong. Siyempre, December, pamapun na dahil eleksyon sa November 2. December, pamakapungko. Aro mga mailiher ng mga bag-o ng mga opisyal at barangay SK. So, may ana pa doon nga kwa na. Sobra pang sangdagon. Mga sangdagon, tunga pa doon nga po pahuway. Tapos, siyempre, maprepare ka na yung dong. Ay, bukod niyang ita, Linabuan Nortero nga imong agtunan eh. 16 ng kabarangay rong imong agtunan dahil karon. Kapitan Bimboy Ripidad.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero dali lang, samtang inahugat naton si Kapa Juliet Onyet Tolentino Milgarejo. Maulang umaga sa Manila. Good morning, katulong Juliet. Listening to your morning program. God bless and more power. Thank you, kid. Congressman Jesus Papa Jesus Marquez. Nga nag-monitor makaroon via Facebook Live. Bisan igtoy mo sa Metro Manila ay busy. Bangod nga may budget hearing today.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yes, nung bini, off-air kami sa radyo. Sa IPB Live ka na lang, nung bini. Sa IPB Live ka na lang, anay monitor. Base hindi na pa kami makabalik sa kwan sa radyo. Good morning, Gid. Happy, happy birthday. Basi malipat ako eh. Happy, happy birthday, Gid. Sa dating hippie ita lending department it land bank. Nga makaroon na isang kabisi man gihapon nga tawo.